Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. No, binabati po natin ang ating pong mga kaibigan na dyan po sa Norte, mula po sa Alicia hanggang San Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, no, Pangasinan. Pati na rin po hanggang dyan sa Bataan, Zambales at Bulacan. At syempre dito sa north po ng Manila, sa south ng Manila ay Cavite, Laguna, Old Batangas all the way to Mindoro. No? At syempre binabati po rin natin yung ating pong mga listeners and viewers na nanonood at nakikinig din po sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. No, binabati po natin kayo na isang mapagpalang umaga. At dito naman po sa mga nakikinig sa Mega Manila, ano man ang inyong ginagawa, kayo nagbabiyahe, nag-aaral o nagluluto o kung ano, nasa tahanan lang po kayo, nagre-relax, ay magandang umaga. Siyempre po, huwag niyo pong kalimutan, no, i-share po natin sa ating po mga kaibigan para sila rin naman ay makapakinig ng mga pangako ng ating Panginoon na hindi po mabibigo. Kung nais niyo po mag-text, 0917-1742-777. So yan po yung globe po natin. At 0918-944-7891. Sa buhay po kasi natin ay minsan nakakaranas po tayo na tayo pinagpapala ng ating Panginoon, no? Pero kailangan rin naman i-share din natin yung mga pagpapala na ito. Now sa family, katulad ng ating pong mga pinag-uusapan, ay ano po ba ang nangyayari sa mga pera, no? Pera natin. At tayo po ba ay naghahanda, no, para sa ikalalago ng finances ng ating pong pamilya, no? Yan po ay ating pong tinitingnan na yung mga blessing ng ating Panginoon ay ating pong pagtuunan ng pansin. Kaya naman, ang topic natin ngayon, family finances and stewardship. Yan, yung pananalapi, at pagpapahalaga sa ating pong pamilya, lalo-lalo na yung ating pong pagiging katiwala ng ating Panginoon. Ang ating pong text ay galing sa 1 Corinthians 4:2. Dahil po dito, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. No? Oh, yun po pala, kailangan po pala sa mga katiwala, ang isang tao ay masumpungan na tapat. Tayo po ba ay tapat sa ating pong perang ipinahiram sa atin ng ating Panginoon? Ang mga pananalipi po kasi, pananalapi ay maaari po itong pagmulan ng stress, no? O kaya, maaari naman itong maging pagpapala sa isang pamilya. Kapag pinangasiwaan po kasi natin ang pananalapi natin sa magitan po ng ating Panginoon sa kanyang nais sa atin, yung pera po ay nagiging kasangkapan po ito ng magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin, ay magkaroon tayo ng layunin, no? At nagkakaroon sa pagtanggap ng mga provision na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, at hindi po tayo nagigipit, no, kapag maayos ang paghawak natin sa pamilya, sa finances ng ating pong pamilya. Kaya naman, kung nais nyo na magkaroon kayo ng maganda, no, na pananalapi sa ating pong bahay, kailangan meron tayong pananampalataya. No? Kailangan nagtatiwala tayo sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay tumatawag sa kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon. So ang acronym po natin ngayon, no, nais natin magkaroon ba ng magandang mga pananalapi sa tahanan, magkaroon tayo ng faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya. F-A-I-T-H. F, no? Magandang pananalapi ang gusto po natin. Letter A, focus on God as the owner. Oh, atin daw pong tumutok tayo sa ating Panginoon. O siya

0: bilang may-ari ng ating pong mga ari-arian. Letter A, assign a budget and live within it. O, magtalaga daw tayo ng budget natin sa ating pong mga pananalapi at mabuhay tayo within doon sa budget natin na ating pong itinalaga o itinatag. Okay? And letter I, invest eternity. Invest in eternity through tithes and offerings. No, mamuhunan daw po tayo sa walang hanggan. No? Sa pamamagitan po ng ating pong ikapo at mga handog. And letter T, teach contentment and gratitude in the home. No? Magturo daw po tayo ng kasiyahan at yung pasasalamat, no, sa ating pong mga tahanan. Lalong-lalo na sa ating pong mga anak. And letter H, honor God through wise and honest decisions. No? Parang alam daw po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng may talinong mga desisyon at tapat na desisyon. So nais niyo po ba na maging maayos ang mga finances po natin sa tahanan? Let us have faith. No? At isa-isahin po natin yung ating pong faith na ito, na ating acronym. Una po, IF, focus on God as the owner. No? Ating pong tanggapin na ang ating pong Diyos ang may-ari ng lahat. Lahat po tayo kasi ay mayroong pag-aari. No? Pero ang lahat ng ito ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Yung pera natin, yung oras natin, yung talento, yan, mga ari-arian po natin. Ito po ay binigay sa atin upang pangasiwaan natin. No? Kailangan ay kilalanin po natin kung sino ang may-ari ng mga bagay na ito. At ito ay binigay sa atin na responsibilidad na ito po ay pangasiwaan. No? Minsan iniisip po natin, ako ang gumawa niyan, ako ang may talento, ako ang malakas ang katawan ko, no? Gumigising ako ng maagang-maaga para ako ay magtrabaho, no? Bakit ko kikilalanin ang ating Panginoon? Alam niyo po tayo, nilikha ng ating Panginoon. Kung walang buhay sa atin, may magagawa po ba tayo? Halimbawa, tanggalin na ating Panginoon yung ating hangin. Ano mangyayari? Mawawala rin po tayo. Sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's, ang sabi po dyan, and the fullness thereof. Ang lupa po ay sa Panginoon at lang lahat ng kabuuan nito. Kung wala tayong tinutungtungan na lupa, mabubuhay po ba tayo? Hindi naman tayo lilipad, no? O kaya naman, wala tayong iniinom na tubig. Ang tubig ay maaaring sabihin nyo, binabayaran nyo yan galing sa Nawasa o kaya sa kung kanino pa man, o bibili kayo ng mineral water. Eh kung wala yung tubig per se, no, ay wala rin naman tayong may inom. Kung wala yung araw, no, malamig na malamig, mamamatay po tayo sa lamig. So, napaka-importante na kilalanin po natin na ang ating Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat. Sa Deuteronomy 8:18, sabi po dito, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth." No? Kilalanin daw po natin at alalahanin natin ang ating Panginoon dahil siya po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang magkaroon tayo ng kayamanan. Hindi po pala tayo ang may dahilan na tayo mayaman o meron tayong paraan na yumaman. Ito po pala ay galing pa rin sa ating Panginoon. Sabi po ni Larry Burkett, na God owns everything. I'm just the manager. No? Ang Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat. Tayo po ay tagapangasiwa lang. No? We are only managers. Sabi ni Ellen White sa Councils on Stewardship, our money is a trust from God to be used for His glory. No? O ang pera daw po natin ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos para gamitin sa Kanyang kalwalhatian. Kaya ito po ay napaka-importante na ikintil natin sa ating pong mga isipan na wala po tayong mamay-ari dito sa mundong ito. Lahat ng mga nakikita po natin, ang Diyos ang nagmamay-ari. Now, sabihin natin, may bahay ako, binili ko. Okay, ano ang sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan para mabili yan? Siyempre ang ating Panginoon. Let us honor God always, no? Kilalanin po natin that God owns everything, that He is the owner. Yan po yung F, focus on God as the owner. Ang pangalawa po ay A, assign a budget and live within it. O, yan po pala, no? Maglagay po pala tayo ng budget sa bahay po kasi natin. Minsan, pag tinanggap na natin yung pera, ah, eto, bili, lahat, no? Kahit wala sa budget, binibili, no? Ah, mag-focus po tayo na tayo po ay i-budget po natin. Hindi po, ang budget po kasi, hindi po ito yung parang pagkaalipin, no? Ito po ay kalayaan. Kapag may plano po tayo at iniisip natin kung ano yung gagastusin natin, kapag hindi kasama sa budget, eh wag nating gagastusin, ay pinaparangalan natin ang ating Panginoon sa paggamit ng ating pong mga pera na hawak-hawak, no? Minsan iniintrega ni Mister yung pera doon sa ating mga asawa, no? At minsan nagugulat si Mister na bakit ubos na agad, no? Pero kapag merong budget at pinapakita ng ni Mrs. kung saan napunta yung mga pera, no? Makikita nung ano, ah, tama nga naman, no? Na yung pera ay hindi nagasto. Hindi nagasto sa kung saang mga bagay, kundi ito ay nagasto sa mga importanteng mga bagay na na-i-budget. Okay? So, Luke 14:28, for which of you intending to build a tower seated down first and counted the cost, no? Sa ating pong napaganda po ang sinabi po dito na sa ating pong pagpatayo ng bahay, hindi kayo basta-basta, oh, bibili ako nito at sige, ano mo na yan, itayo mo na yan, no? Ano ginagawa? Magtatayo tayo ng bahay. Uupo ka muna, no? Makikipag-usap ka muna sa architect o doon sa engineer mo at sasabihin mo, ito yung gusto ko, ito yung ganito. O magkano ba yan? Kung hindi kasya sa budget, huwag kang magpatayo ng mansyon. O kundi ang magpatayo ka doon sa kaya mo lang ipatayo. Sabi po sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance. Ng plano daw po na isang masipag na tao ay humantong sa kasaganaan. Kaya nga, wag po tayong mag-isip na hindi natin kailangan ang budgeting sa buhay po natin. Kailangan po natin ito na tayo po ay mag-budget. No? Sabi po ni John Maxwell, okay, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. No? Kapag tayo daw po ay nag-budget, no, yung budget kasi nagsasabi sa atin kung saan natin dadalhin yung pera natin. O, kung saan natin gagastusin yung pera natin. Kapag walang budget, no, ay iniisip natin na saan ba napunta yung pera, no, hindi na natin na monitor kung saan pupunta yung pera. Kaya napaka-importante na meron pong budget. Sabi ni Ellen White sa Adventist Home, no, order and planning in family finances prevent wastes and promote peace, no? Kapag may kaayusan daw po tayo sa ating pong pagpaplano, sa ating pong mga pananalapi, naiiwasan natin yung pag-aaksaya. Yan, at natututunan natin na magkaroon ng kapayapaan. Dahil sa kapag kaano, ay ito wala to sa budget. Minsan kasi po, no, pag dumating na yung pera, no, parang shop until you drop, no, kung ano yung gusto nating bilhin o bilhin natin to, mamukat-mukat mo ubos na yung pera at hindi natin alam kung saan na napunta, no, yung pera natin. Kailangan po may budget, okay? And letter I doon sa ating word na faith, invest in eternity through tithes and offerings. Alam niyo po, ito ay isa sa pinaka-importante. Kailangan natin unahin po muna natin ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa pagtapat daw po tayo nagbibigay ng ating ikapu at handog, tayo po ay parang nagdi-deposit sa langit. Okay? At syempre, tayo ay partner sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. At tayo po ay partner ng ating Panginoon kasi tagapangasiwa tayo. Siya ang may-ari ng lahat, no? Ang hinihingi lang sa atin ng ating Panginoon, actually hindi hinihingi, eh. ang contract lang sa atin na ating Panginoon ay ibalik natin yung 10% sa Kanya kasi siya yung namuhunan. Ano ba yung puhunan ng ating Panginoon? Yung buhay natin, puhunan sa atin na ating Panginoon. No? Katalinuhan natin, mga talento po natin, ito ay puhunan. Ito po ay ibabalik natin sa ating Panginoon, which is the tithe na tinatawag. Now, kapag gusto natin at mahal natin ang ating Panginoon, tayo naman ay magbibigay ng mga offerings. No? Alam niyo po, ang isang businessman no, ay siya po ay nagbibigay ng puhunan. Kapag yung business niya ay lumalago, naiipon niya yung pera. Pero kapag nagigipit yung kanya pong business, ano ang nangyayari? Yung puhunan, na-save ng businessman, ginagamit niya ito no, para hindi malugi yung kanya pong business. No, ganun din po sa atin. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, binibigay natin yung ating 10% sa Kanya, binabalik natin yung para sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nagkukulang sa ating pong mga pangangailangan, binibigay ulit sa atin ng ating Panginoon o naglalaan ang ating Panginoon sa atin ng pera para tayo po ay gumastos. Kaya kung tayo po ay nagiging tapat sa ating pong ikapo, hindi po tayo magkukulang. Kasi ang ating Panginoon ang siyang magbibigay. Napakaganda po ng promise niya actually sa atin eh. Malakay 3:10. Ito po yung promise ng ating Panginoon. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now. Meron pang kadugtong to. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there is no room enough to receive it. Yan po pala ang promise ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagbabalik ng ikapo sa Kanya, ang ating Panginoon ay tapat na bubuksan niya yung durungawa ng mga langit at ibubuhos ang mga pagpapala na hindi natin alam kung saan na natin ilalagay yung mga pagpapala na yon. Kaya kailangan tayo ay maging tapat sa ating Panginoon because He is faithful. That's one of the greatest promises na hindi mabibigo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. If you would remember one of the promises ngayon sa ating pong tinatalakay, I would like you to remember this, no? Itong promise na ibinigay niya sa Malakay 3:10. Okay? Yan po ay basahin po natin, isulat natin sa ating pong mga talaan na ito ang napakagandang pangako ng ating Panginoon na ito ay ibinigay sa bawat isa. No? Bring ye all the tithes and prove me now if I will not open the windows of heaven and pour you out the blessing that there is no room enough to receive it. No? So yan po. Ang sunod po ay yung 2 Corinthians 9:7. God loveth a cheerful giver. No? Minamahal tayo ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagbibigay ng masaya, not grudgingly, but nagbibigay tayo ng may kasiyahan. Sabi po ni Randy Alcom, what we do with our money shows what we believe about God. No, yung ginagawa daw po natin sa ating pong o sa ating pang paggastos ng pera natin nagpapakita kung ano ang tingin natin o paniniwala natin sa ating Panginoong Diyos, no? Kung tayo ay partners with God and we give back, no, sa ating Panginoon yung ating pong kailangan ibigay sa kanya, ang ating Panginoon ay tapat din naman na magbubuhos sa atin ng mga kanyang pagpapala. Sabi ni Ellen White sa Councils on Stewardship, God blesses the cheerful giver and multiplies what is placed in His hands. No, pinagpapala na ating Panginoon ang masayang nagbibigay at pinaparami po niya, no, ang nasa kanyang kamay. Napaka-importante po na kapag tayo ay faithful sa ating Panginoon, God will be faithful to us as well. Okay? So yan po, yung pangatlo na binabanggit po sa atin, letter I, invest eternity. Invest in eternity through tithes and offerings. So ang sunod naman po ay T. No? T, teach contentment and gratitude in your home. No? Ituro daw po natin ang maging mapasalamat. No? maging content, maging masaya sa kung ano ang meron tayo sa ating pong mga tahanan. Ang mas maraming pong pera, hindi kailanman sinasabing masayahin. No? Ang isa ay, ano po eh, nasa puso po kasi natin yung pagiging masayahin. Kapag kahit konti ang pera po natin o yung ating ari-arian, kung natuto tayo na maging masaya sa kung ano ang meron tayo, ay daig pa natin yung tao na marami ang ari-arian niya. Daig pa natin yung mga tao na maraming pera. Dahil kung tayo po ay hindi magiging contented sa lahat ng meron tayo, eh hindi rin tayo magiging masaya. Kailangan tayo po ay maging mapagbukas, no, mapagpasalamat, bukas palad, matalino tayo sa ating pong paggastos. Kung konti man ang pera po natin sa pamilya po natin, let us be contented at tayo po ay magpasalamat. So 1 Timothy 6:6-8, godliness with contentment is great gain. No? Ang kabanalan daw po at kasiyahan ay ito po ay gain, no? Pakinabang, no? Sa bawat isa sa atin. Sa Hebrews 13:5, be content with such things as you have. No? Maging contento daw po tayo sa mga bagay na meron po tayo. Minsan, meron tayong saying na, the grass on the other side of the fence is much greener, no? Iniisip po natin yan na parang mas maganda yata doon. Hindi kasi tayo naging kontento doon sa nakikita po natin. Iniisip natin na parang mas marami doon dito. Pero kung saan kayo naroon, let us be thankful, no? Doon sa kung saan meron tayo. Sabi ng isang unknown author, gratitude turns what we have into enough, no? Kapag tayo daw po ay nagpapasalamat, ginagawang sapat nito kung anong meron tayo. Napakaganda po, no? Na kapag tayo ay contented, tayo po ay nagiging masaya at nagiging mapagpasalamat. Sabi ni Ellen White sa Child Guidance, the habit of saving and self-denial should be taught in the home from childhood, no? Kailangan rin po pala na meron tayo panahon na mag-ipon din naman, no? At yun sa pagtanggi sa sarili. Ito dapat po ay tinuturo natin sa ating pong mga anak. Hindi lahat ng nakikita ng anak ninyo na meron ang kanyang kakalaro o kanyang kapitbahay, ay kailangan mo na rin kunin, no? Yung ating pong mga anak, kailangan ay turuan. No? Anak, hindi naman kailangan yan. Hindi natin kaya yan. No? Hindi. Ito po ay dapat pinipigilan natin yung sarili na ibili ang ating pong mga anak lahat ng mga gusto nila. No? Ito po ay kahit po kaya natin bilhin, no, mga kapatid, hindi dahil sa kaya nyong bilhin, kailangan nyo ibigay sa inyong mga anak. Kailangan natin to silang turuan din naman na tumanggi sa kanila pong sarili. Bakit? Ano ang nangyayari? Minsan makakapunta ka sa mga bahay, no, at nandun na ang nami-raming mga laruan. Ang nilalaro lang naman ng bata ay yung kanyang iPad. Oh, binili yung napakaraming mga laruan. Ano nangyari? Nag-display lang doon. Hanggang sa susunod ay ipapamigay na yun, no? Nagamit ba? Dahil lang kasi sa gusto ng bata ay binibili natin. Napaka-importante po yung sinasabi ni Ellen White dito. Okay? So, ang panghuli po ay yung letter H. Honor God through wise and honest decision, no? Parangalan daw po natin ang ating Panginoon sa magitan ng matalino at tapat na mga decision. Iwasan po natin ang utang. Magtrabaho tayo ng may integridad at hanapin natin ang karunungan ng Diyos sa lahat ng mga pinansyal na mga bagay. Ang ating pong mga decision kasi ay nagpapakita ng ating pong pananampalataya at debosyon sa ating Panginoong Diyos. No? Proverbs 22:7, ang sabi po dito, the borrower is a servant to the lender. Sinabi sa atin ni Solomon yan, yung nanghiram daw po ay alipin ng nagpapahiram. May utang na loob po tayo. No? At ito po ay kailangan maiwasan natin na hindi tayo maging alipin ng mga nagpapautang sa atin. Sa Romans 13:8, owe no man anything but to love one another. No? Huwag daw po tayo magkautang sa kanino man, kundi magmamahalan tayo sa bawat isa. Okay? Sabi ni Dave Ramsey, live like no one else know so you can live like no one else later. Mabuhay daw tayo na ngayon na walang nakakaalam, no, na ng ibang mga tao, no, upang tayo daw po ay mabuhay din naman na mapayapa, no, sa ating pong buhay. At isa pa ang sabi ni Ellen White, let integrity and industry be taught as essential to the prosperity of the family, no. Turuan daw po natin ang ating pong mga anak ng integridad at kasipagan, no, para ito po ay maging dahilan upang umunlad, no, ang ating pong pamilya. Kaya naman, kung kayo po ay naglalais na magkaroon ng magandang finances doon sa ating pong pamilya, yan, tandaan po natin yung word na faith. Okay? Letter F, focus on God as the owner. Letter A, assign a budget and live within it. No? Letter I, invest eternity through tithes and offerings. And letter T, teach contentment and gratitude in the home. And letter H, okay, honor God through wise and honest decisions. No? Kailangan po minsan ay, madalas, kailangan na umuupo tayo bilang isang pamilya. Tayo po ay ipagdasal po natin yung mga pananalapi. Minsan, wag po nating hayaan na ihiwalay, no? Ay wag isama yung ating pong pamilya, no? Ay yung ating pong mga anak sa ating pong pagbabudget, no? Kailangan alam po nila yung ating pong budgeting at yung finances po natin. Gumawa po tayo ng mga plano na paparangalan ng ating Panginoon, no? Ituro natin sa ating pong mga anak na sila po ay maging masaya, no? Maging mapagbigay, no? Magkaroon ng halaga sa pag-iipon, no, ng kanilang pong pera. At ito po ay magbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa atin. Kapag ang anak po natin ay magiging contented doon sa kaya natin at tinuturuan natin sila na mag-save, no, ay pinaparangalan natin ang ating Panginoon. Lumakad tayo, no, na meron pong pagtatsaga at lumakad tayo na may pangunguna at pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po na kami ay ginawa ninyong manager, katiwala ng lahat ng mga bagay dito sa mundo ito. Alam po namin na kayo ang lumikha ng lahat. Kaya naman, hinihiling po namin na kami ay patuloy na akayin. Maging industrious nawa po kami. Kami ay maging tapat sa inyo at kami ay patuloy na umasa dahil sa inyo galing ang lahat. Pagpalain po ang bawat isa, pati na rin ang lahat ng mga pamilya na aming pong kinakatawanan ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang inyong maranasan sa inyong buhay. God bless po sa inyong lahat.
1: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast. Good morning po sa inyong lahat, mga Faithcast family. Ako po si Lou Imperial.
0: At ako naman po si Rolyn Kadalig.
1: Ayan.
0: Good morning, Faithcast.
1: Mga kaibigan, kami po ay natutuwa na tayo po ay magkakasama na naman dito sa Faithcast. Ano? At natutuwa rin po kami dahil sa bawat episode ay may bagong aral po na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Tama ka yan, Lou.
1: Mm-hmm.
0: At gusto naming marinig mula sa ating mga listeners or mga ating viewers. Kumusta po ang inyong faith challenge nung last episode po natin? Mm-hmm. May natutunan ba kayo sa inyong experience sa pagtupad ng ating faith challenge?
1: Mm-hmm.
0: May pagkakataon ba kayong nakita ang katapatan ng Diyos habang ina-apply nyo po ang ating lessons?
1: Ayan. Kaya naman mga kaibigan, binabati ko rin po Ma'am Rolyn, simulan natin sa pagbati sa ating mga viewers, no?
0: Yes.
1: Sa ating Facebook page and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga oras na ito. At kung meron po kayong gustong iparating sa amin, isend lamang po yan sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ayan, Ma'am. At huwag po tayong mahiyang mag-comment at magbahagi ng ating mga testimony dahil napakalaking encouragement po nito, hindi lamang po sa amin, ano, kundi sa ating mga viewers at mga tagapakinig.
0: Tama.
1: Kaya naman, Ma'am, simulan na natin ang ating tanungan, no? Alam niyo naman, mga kaibigan, ako lagi nagtatanong dito sa ating segment na ito. Sino po sa inyo ang may taong nagkaroon ng malaking impluensya sa inyong buhay?
0: Mm-hmm.
1: Maari pong ang inyong mga magulang, ang inyong lolo or lola, ang inyong teacher, pastor, o kahit simpleng kaibigan lang po, no? May isang tao rin po ba na nagturo sa inyo ng tamang values na hanggang ngayon po ay daladala niyo pa rin hanggang sa inyong pagtanda?
0: Yes.
1: Yes.
0: Ikaw, Lou.
1: Meron din po.
0: Ayan.
1: Sige. Parang lahat tayo. Sige, ma'am, kayo muna.
0: Kapag iniisip ko yung tanong na yan, kung sino yung nag-influence sa akin or yung may turo na naibahagi sa akin, marami akong natutunan sa aking mga magulang, lalo na siguro mga teachers ko. Pero ang most person who influenced me is my parents. Kasi ang
1: siguro
0: parents,
1: yan talaga, ma'am. First and foremost.
0: Yes, kasi ang parents natin, they are our first teachers, especially mother natin. Ano po, ako po ay anak ng parehong teacher. Pero ang natutunan ko at na-appreciate ko ay ang kanilang services. Alam mo, ang mother ko, Lou, ay nakitaan ko siya ng hospitality.
1: Yung pagiging pala ganun din kayo, ma'am.
0: Praise the Lord. Okay. Pagiging hospitable ba? Kasi ang mother ko ay nung nasa bahay namin, or I mean kasi from barrio, nilipat siya sa aming town na kung saan ay nandun po kami. At nakita ko every Thursday, kasi market day ang Thursday, ay siya ay nag-i-invite talaga ng mga tao na kakilala niya, lalong-lalo na yung mga tao na galing sa baryo, yung wala silang makainan. Kaya yun, pinapapunta niya sa bahay. At yun ay nakita ko sa kanya na talagang napaka-hospitable niya. At isa pa, ang tatay ko naman, ang nakuha ko or natutunan ko sa kanya ay yung magaling magtanim
1: ng mga fruit trees.
0: Kaya ayun, parang siguro yan, mga naging plantita na rin ako. At yun pala, kung ano yung ginagawa ng parents mo, unconsciously,
1: nagiging ganun ka rin.
0: Yun yung paglaki mo, yun yung ikaw.
1: Parang ganun na rin yung way of life mo.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi ba ma, meron tayong kasabihan or pinag-uusapan din na nahuhubog tayo sa loob ng tahanan.
0: At kung ano yung nakikita natin. Mm-hmm. Siguro maaari ang mga parents ko kasi namatay ng both parents. Hindi nila nakita yung influence nila sa akin, lalo na yung hospitality at saka yung pagiging matanim ba. Yung nagtatanim ng mga, yun, ako masipag at gustong-gusto ko talaga yung mga yung pagtatanim. Hindi siguro nila ako nakita na nung ganitong edad na kasi wala na sila. Pero tayo pala, pag nagturo tayo, hindi mo makita kaagad-agad yung result ng pagtuturo mo. Gaya ng aking mga bagulang, hindi naman nila nakita yun sa akin, pero yun talaga ang tumatak sa aking isipan.
1: So parang unconsciously, hindi natin napapansin, parang nagiging katulad din tayo ng mga magulang natin. Pero alam niyo ma'am, hindi lang sa loob tayo ng tahanan nahuhubog, no? Pati yung mga outside forces, katulad ng mga guru natin, every people that we meet along the way sa pagtanda natin, meron silang influences sa atin at meron tayong natututunan sa kanila, no? So totoo po yan, na kung ano po yung values natin ngayon o kung ano yung mga ginagawa natin ngayon ay meron pong influence po yan sa atin at meron nagturo o nagmodel niyan sa atin. At iyan po ang pag-uusapan natin ngayon, educating and nurturing. Hindi lamang po pagtuturo ng kaalaman po, no, kundi paghubog ng puso, karakter at pananampalataya.
0: Kaya ano ba itong word natin? Dalawang words po ito ngayon, educating at saka nurturing. So gusto ko lang define kung ano yung educating. Ang educating ay pagtuturo o pagbibigay ng kaalaman sa iba. So you transfer the learning to someone else. So anong dahilan bakit natin ililipat? Para matulungan natin yung taong yan na lumago ang kanyang pag-iisip at pag-uunawa. Kasi napaka-importante yung understanding mo at yung sa pag-iisip, no, kailangan maintindihan, matutunan, at kaya nang gawin. Kasi kung may understanding ka, pwede mo nang magawa ng maayos. Ang nurturing naman, yan, ay ito yung higit pa doon sa educating, ito ay pag-aaruga, pagpapalago, pagpapakita natin ng ating pagmamahal. Ibig sabihin lang, Lu, na pag meron tayong tinuturuan, mas natututo ito pag nasa nurturing environment.
1: Yes,
0: yung warm tayo, accepting tayo, at saka ito na yung words natin, non-judgmental.
1: Amen and amen.
0: Yes.
1: Ma'am, alam nyo, parang katulad rin po ito ng pag evangelism. Yung ituturo mo sa kanila yung beliefs natin, pananampalatayan natin, and then after that, ina-nurture natin sila. Yes. So pwede rin natin itong ihambing, no, sa halaman. Hindi po sapat na lagyan lang natin ang binhi. Kailangan din po natin itong diligan.
0: Tama.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag hindi natin i-nurture, i-diligan, talagang mamamatay.
1: Yan. Kailangan po natin itong alagaan, bantayan, at bigyan po ng tamang kapaligiran upang lumago. Ikaw, ma'am, kasi plantita po kayo, di ba, nabanggit niyo po kanina, kailangan na alagaan din sila para lalago at mamulaklak at magbunga. Gawin ang lahat ng pag-aalaga, gaya ng paglagay ng abuno, diligan natin, tas yung pruning. Kakantahan pa ba, ma'am? Tama. kakausapin natin, pupunasan natin yung mga dahon, yes. Lalo na po pag nasa loob ng bahay.
0: Maalala mo, Lu, yung pinuntahan natin sa Baguio.
1: Opo.
0: Si Ate Esme. Ayan, pag na,
1: shout out po kung nanonood kayo.
0: Pag nanonood si Ate Esme, di ba sa loob ng bahay,
1: ang
0: ganda ng...
1: Ang lalaki.
0: Oo, ng halaman. Doon mismo sa loob. Ano yung sinabi niya? Inaawitan niya at pinupunasan niya yung mga dahon. Kaya ang kintab ng mga dahon ng halaman niya. So, ganun din. No, yung environment ng ating tinuturuan na, lalong-lalo na ang anak natin, kailangan nurturing environment.
1: Yes.
0: Kaya ganun din talaga sa mga bata. Hindi sapat na sabihin lamang kung ano yung tama. Maalala ko nung nasa elementary pa ang aking mga anak. Palagi yan sinasabihan sila ng daddy nila, si Pastor Max, na do what is right and do your best. Kaya dapat pala na maipakita din natin sa kanila ang tama. Not only that we ask them to do what is right and do their best, we need to show them that we do our best also in the things that we do. Kaya yung showing an example, kailangan nila itong makita sa ating buhay.
1: Kasi ayan talaga, ang ating mga anak ay magaling manggaya.
0: Yeah, tama.
1: Kaya naman po, ang ating Bible woman na pag-uusapan sa oras na ito, no, ay hindi ganoong kilala. Kaunti lamang po ang nakasulat tungkol sa kanya sa Biblia. Ngunit napakalaki po ng kanyang naging impluensya. Ang pangalan po niya is si... Jedida. Siya po ang ina ni Haring Josiah. At alam niyo po mga kaibigan, napakaganda po ng sitwasyon dito, no? Bago po dumating si Josiah, ang Israel po ay nagkaroon ng mga haring lumayo sa Diyos. Magbanggit po kayo ng mga hari, no, na nagkasala or they did evil in the sight of the Lord. Father po ni Josiah na
0: si Amon.
1: Ang lolo niya na si Manasseh,
0: si Ahaz, si Amasya. Ito yung mga hari kasi na talagang evil kings,
1: yes,
0: talaga.
1: Maraming halimbawa.
0: So, ibig sabihin, yung sunod-sunod na mga hari ng Israelites, talagang they did evil things in the eyes of God. Pero, nung pagdating kay Josiah, ito na. Makita natin, no, na maganda, maayos, na si King Hezekiah, noon yung isang evil king din, pero na nag-start siya na mabait, maayos na hari, si Hezekiah, kaya nga humingi pa yan ng extension ng buhay sa Panginoon. Pero alam mo, before he died, ito na yung naging proud siya sa kanyang ari-arian. Diba? Kung maalala nyo, kaibigan, na pinakita niya yung mga ari-arian niya. Ano yung mga riches niya sa kanyang bahay. So doon siya nagkamali. Pero itong si Hari Josiah, sa murang edad na 8 taong gulang, iba ang nagiging direksyon ng kanyang buhay. Sinasabi ng Biblia na ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya lumihis sa kanan o sa kaliwa. Hindi kagaya ni King Hezekiah na pagdating ng matanda na siya ay iba yung nasundan niya. Parang nagtiwala siya sa kanyang wealth or sa kanyang kakayanan. So at kahit hindi maraming detalye ang binigay ng Biblia tungkol sa ina ni Josiah na si Jedida, may isang bagay tayong maaaring makita. Hindi naging ganito si Josiah nang walang nagturo sa kanya, kaibigan, di ba? Siyempre, meron nagturo. At ito ay si Jedida na ang ina ni Josiah. Hindi naging ganito si Josiah na walang gumabay. May isang ina na nagtanim ng pananampalataya sa kanyang puso. May isang ina na nagturo sa kanya tungkol sa Panginoon.
1: Ayan, at napakaganda nga po nitong paalala, no? Para sa mga magulang, minsan po iniisip natin na walang epekto ang ating mga pagtuturo. Pero bawat panalangin po natin, bawat storya sa sa Biblia, mm-hmm. bawat family worship, bawat payo, bawat halimbawa po ng pananampalataya, may naitatanim po tayo sa mga puso ng ating mga anak.
0: Yan. Tama mm-hmm. yan, Lou. Mm-hmm. Kaya bilang isang ina, naalala ko nung maliliit pa ang mga bata, I decided to become a full-time mother mm-hmm. for 7 years.
1: Sana Lou. All.
0: Just to become hands-on po sa kanila. Mm-hmm. Totoo na sa pagtuturo natin sa ating mga anak. Minsan, paulit-ulit yan eh, na ginagawa natin, na itunuturo natin, parehong aral, mm-hmm. sinasabihan natin. Minsan, parang hindi nakikinig ang mga anak natin. Pansin niyo ba yan? Mm-hmm. Minsan, parang walang nangyayari. Mm-hmm. Pero alam mo, Lu, pag laki pala nila,
1: nadadala nila
0: yes,
1: yan, ma'am.
0: At nakikita natin kung ano yung result mm-hmm. ng ating ginagawa sa kanila.
1: Mm-hmm. Tama po yan, no? At minsan mapapaisip po tayo kung may natututunan ba talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang mga magulang o mga magulang, tayong mga magulang, wag po tayong ma-discourage.
0: Yes.
1: Wag po tayong huminto sa ating pag-guide sa kanila, no? Di ba, ma'am?
0: Yes, I agree with that, Lu.
1: Kasi kung minsan feeling natin hopeless case mm-hmm. na kasi hindi talaga nasunod.
0: Kaya parang, sige nga na nga, siguro
1: hayaan
0: talagang ganyan.
1: Na.
0: Talagang mm-hmm. ganyan na siya.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, pag meron kang anak na kailangan i-guide, kailangan turuan,
1: mm-hmm.
0: gawin, huwag tayong ma-discourage. No?
1: Yes.
0: Kapag lumaki na sila, or pag wala na sila sa atin, doon mo makikita ang bunga.
1: Mm-hmm.
0: Yan, may maririnig kang salita na itunuro mo ito sa akin noon eh.
1: Mm-hmm.
0: Yan, di ba? May makikita kang desisyon na nakabatay sa values na itinanim mo sa iyong anak.
1: Mm-hmm.
0: At doon mo masasabi, ay salamat Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Salamat Panginoon at nagbunga ang aking pagtuturo sa aking
1: yes.
0: anak.
1: Alam niyo ma'am, sa reflection ko dito kahit maaga pa po, mm-hmm. no, parang magandang reminder to sa atin na always plant a good seed
0: yes.
1: sa ating mga anak para yun yung maaalala nila
0: mm-hmm.
1: at magiging sila balang araw.
0: At maganda talaga yung magiging example ka.
1: Mm-hmm. Yung wala tayong pagsisisihan.
0: Yes.
1: Kung bakit naging ganito yung anak ko.
0: Mm-hmm. Educating is also modeling.
1: Yes. Mm-hmm. Hindi lang po puro salita. Kundi dapat nakikita din sa mga actions natin.
0: Mm-hmm.
1: So ma'am, punta naman po tayo no, kung bakit napakahalaga ang nurturing po lalo na sa panahon ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nga ba ma'am?
0: Kasi dahil napakaraming boses
1: mm-hmm.
0: ay yung pinag-aralan natin ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Nakinig ba kayo kaibigan sa ating family togetherness week? Ang dami ng distractions natin ngayon.
1: Yes.
0: Yung generations natin ngayon talagang ibang-iba noong 1970s or mm-hmm. 1980s,
1: correct.
0: 1990s, iba mm-hmm. talaga ngayon, no? Kaya marami tayong distractions gaya ng social media,
1: mm-hmm.
0: internet, AIs,
1: correct.
0: Pati nga kaibigan natin, kasi iba na yung mga kaibigan ng mga anak natin, mga influencers sa
1: mm-hmm.
0: school, iba na rin. Kung hindi natin sila tuturuan ng salita ng Diyos, may ibang ito ang nakakatakot,
1: yes.
0: Lu. May ibang magtuturo sa kanila
1: mm-hmm.
0: ng ibang values.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nakikita nila sa media, nakikita nila, na-open nila
1: yes.
0: sa kanilang cellphone.
1: And it's very alarming po, no,
0: yes.
1: ma'am. Ito ma-share ko lang po, no, sa TikTok. Napakadami nag-aaway. So, ang mga anak po natin ay parang ma-i-influensya na maging bully. So, sana
0: mm-hmm.
1: po sa mga influencers din po natin na nagpapakita ng mga content nila, let's also be responsible, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi po natin alam na may nanonood sa inyo ng mga bata
0: mm-hmm.
1: na, alam nyo yun, gagayahin kayo sa mga ipinapakita nyo po, yung mga kinokontent nyo po. So, sa ating mga influencers, sana po maging responsible din po tayo sa mga content na ginagawa po
0: yes.
1: natin.
0: Totoo yan, Lu.
1: Kasi mga bata ngayon, ma'am, talagang nilulook up nila ang isang public figure. So, yun lang po. Be
0: so,
1: responsible
0: pag,
1: talaga.
0: Tayong mga magulang, hindi natin maturuan ang ating mga anak ng mga values.
1: Mm.
0: Minsan, hindi natin makokontrol din yung mga TikTokers na yan.
1: Opo.
0: At kaya talaga kailangan turuan natin ng mga values ang ating mga anak para discern nila kung ano yung papanuorin nila.
1: Yes.
0: Kung napanood nila na hindi tama ito,
1: mm-mm,
0: kasi ito yung value na itinuro mo, pwede nilang, anong tawag yun,
1: ma-filter.
0: Yes. Ipifilter nila kung ano yung papanuorin nila.
1: Ay,
0: naku, talagang turuan natin ang ating mga anak.
1: Right now, it's very important na magkaroon po tayo ng intentional parenting na sinasabi, no? Hindi po sapat na mahal natin ang ating mga anak. Kailangan din po natin silang gabayan, especially when they're using, yan, yung mga bata na exposed sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Kailangan talaga ng guidance dyan.
0: Ayan, si Andy. Nakita ko lang si Andy. Oh, Andy, ha, ikaw may mga maliliit kang anak.
1: Kahit ako, ma'am.
0: Oh, si Lu, kayo na meron pang maliliit na anak. Ako, nakalampas na ako. Pero kailangan ko pa rin na i-guide ang aking mga anak kahit may mga asawa na sila. Kaya napakahalaga talaga. Intentional parenting talaga, Andy. At hindi lamang para sa mga magulang ang lesson na ito. Ano? Lahat tayo may influence, maaaring sa pamangkin natin, sa apo, sa estudyante, sa church member, or sa kaibigan. Lahat po na sasakop natin, yung influence natin, kailangan maging aware at saka careful po tayo dito.
1: Amen. Ang sabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
0: Napakagandang pangako yan ng Diyos sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man natin makita agad ang resulta, kagaya ng sinabi natin kanina, may ginagawa ang Panginoon sa bawat binhing ating itinatanim sa puso ng ating mga anak.
1: Ayan naman po, kaya dumako na po tayo sa mga practical tips natin, no, for nurturing. Ano nga po ba ang ilang ways para ma-nurture natin ang mga susunod na henerasyon?
0: Yes.
1: Kasi kailangan po yan talaga, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no?
0: Ang una siguro talagang ito ang kailangan natin maituro sa ating mga anak at gawin nila ito ay pray for them daily.
1: Yes.
0: Alam mo, ito yung pwede kong magawa, nasasabihin ko na ito na yung best decision ko nung lumalaki ang aking mga anak. Kasi hindi ko talaga makontrol.
1: Yes,
0: at saka hindi ko rin sila makausap nung talagang time ba na meron kaming pag-uusap. Pero I never forget to pray for them.
1: Mm-hmm.
0: Punta ako sa room nila, ano, at ipanalangin ko sila. So, ang una talagang gagawin po natin ay pray for them daily. At pangalawa, yung model, imo-model po natin. Pangatlo, spend intentional time with them. At pang-apat, teach God's word regularly. So, ito yung sa worship natin. At panglima, never stop believing that God is working in their lives.
1: Ma'am, alam nyo, nandito na naman yung word na intentional.
0: Yes.
1: I mean, kung gusto po talaga natin na maging maayos or mapasaayos ang buhay ng ating mga anak, we really need to be intentional.
0: Yeah.
1: Yun talaga ang magic word. Maging intentional po tayo.
0: Kasi marami tayong kabisihan sa buhay. Pag hindi natin ilalagyan or bibigyan ito ng oras para sa kanila, wala. Hindi ito mangyayari, itong mga ways or kung practical ways kung paano natin ma-nurture ang ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Biruin mo, susunod na henerasyon. Kailangan natin gawin ito sa mga anak natin para meron din silang maituturo sa kanilang mga anak.
1: Isipin niyo po yun, no? Meron tayong magiging ambag sa next generation.
0: Yes.
1: Yung mga values po na i-impart natin sa ating mga anak. Kaya alam niyo, Ma'am Rolyn, parang napapaisip ako, no? Ano kaya yung values na pwede kong maiwan sa anak ko dahil ang liit pa niya? Pero
0: kaya maganda itong pinag-aaralan natin. Nakakatulong. Nakakatulong kasi pag palagi natin pinapakinggan itong mga lessons at saka mga practical ways, ay unti-unti mai-implant yan sa isip at
1: saka
0: sa puso mo.
1: Saka mapapareminden tayo
0: tama.
1: Na to do something. Hindi po ba?
0: Kaya ulitin ko siguro yung ating practical ways. Una ay ipanalangin po natin sila. Pangalawa, imo-model natin. Dapat tayo ay maging good example. At saka intentional na meron tayong time para sa kanila. At of course, yung ituturo natin ang God's Word. Regularly po yan, hindi yung once a month lang sa ating pag-worship na family worship. At panglima, never stop believing that God is working in their lives.
1: Kaya naman ma'am, dumako na tayo sa ating Faith Challenge of the Week. Unang-una, ano ba yung challenge natin?
0: Ang faith challenge natin, spend intentional time with your child or young person this week. Hanap po tayo.
1: At ang pangalawa po, no, pray specifically for their spiritual growth. Spiritual growth ng ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga young people po in our circle, ipanalangin po natin sila. At ang pangatlo?
0: Ang pangatlo ay share one Bible story or one faith lesson with a young person this week.
1: Ayan. Dali lang po yan mga kaibigan, no? Ata po na nakapaligid sa atin.
0: Tama ka dyan, Lu.
1: Mm-hmm. Kaya naman po mga kaibigan, maaaring hindi tayo tulad ng hari na katulad po, maging katulad ni Haring Josiah.
0: Mm-hmm. At maaaring hindi rin kilalanin ng marami ang ating pangalan tulad ni Jedaida, yung mother ni Josiah.
1: Yes, ngunit ang isang tao pong nagmamahal, nagtuturo at gumagabay po sa susunod na henerasyon ay may napakahalagang bahagi sa gawain ng Diyos.
0: At hindi natin alam kung another leader, another missionary, baka pwedeng maging pastor, doktor,
1: yes,
0: guro o lingkod ng Diyos ang hinuhubog natin ngayon. Wow.
1: Kaya ma'am, parang sinasabi nila ang kabataan ang kinabukasan, tama ba?
0: Yeah, the future. At meron lang ako maalala, Luna, a hand that rocks the cradle is a hand that rules the world.
1: Wow!
0: Ibig sabihin...
1: That's powerful.
0: Yes, ibig sabihin na kung ano yung paghubog natin sa ating mga anak ay sila, ito yung sila sa pagiging adult.
1: Kaya tandaan po natin, no, yung pagtuturo natin sa ating mga anak, malay nyo, ang inyong mga anak ang maging susunod na leader ng bansa. Kaya po ang mga values po talaga natin, na magagandang values ang dapat i-impart natin sa mga ating mga anak. Huwag po tayong mapagod magturo. Huwag tayong mapagod sa pag-aaruga at huwag tayong mapagod sa pananalangin.
0: Dahil ang mga binhing itinatanim natin ngayon ay maaaring magbunga para sa kaharian ng Diyos sa mga darating na taon.
1: Kaya naman po, maraming salamat po sa ating mga viewers sa Adventist World Radio Manila. Yes. Sa inyong pagsama po sa amin sa araw na ito. Sana po marami tayong natutunan at may apply po natin ito sa ating mga anak para maging blessing po sila sa susunod na henerasyon. Again, this is Lou Imperial.
0: And this is Rolyn Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Here on FaithCast.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
0: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa FaithCast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nabalitang ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rin, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko na sumpungan yon, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Akala natin, ang pagtanda ay parang isang biological clock na hindi natin maaaring pigilan ang mabilis nitong pagsira sa ating katawan at pag-ikli ng ating buhay. Ayon sa National Institutes of Health, ang ating wastong pagpili ng pag-uugali araw-araw at tamang lifestyle ay may malaking influensya sa ating mabilis na pagtanda at pag-ikli ng ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Old Age.

Magandang araw po sa inyong lahat. Isang maliwalas at maliwanag na araw. At nice kung welcomein kayong lahat muli sa ating program na Simula, Usapang Old Age or Usapang Senior. At ngayon po ay nice kong pasalamatan. Pasalamatan muna natin ating Panginoon sa napakagandang pagkakataon na muli tayong magkakasama sa programang ito. At sana po ay nasa mabuting kalagayan at manang inyong oras dyan sa inyong lugar, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, samahan lang po ninyo kami at amin din po kayong sasamahan sa pagtatang programa ay tunay na mabuting kaibigan at kasama. So welcome mga minamahal namin mga ka-senior at pati hindi na rin ka-senior mga kaibigan namin. Lalo tigit sina Luz Pusing, welcome po. And Lucy Quiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Ulpindo, and Erlinda Basilisco. Welcome po sa program. Gracia Dei, Ian Asek, Helen Aguilar, okay, and Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po sa program. At nararamdaman ko ang ating ang init ng inyong pakikisama sa araw na ito. Gayun din sa Ohio, USA, si Zenny Moser, welcome. Dito naman sa Balayan, Batangas, Best Villafuerte. And Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. Gayun din si Rose Arrogante in Canada. Welcome po everyone. Nice ko kayong pasalamatan at patuloy tayong nagkakasama-sama. No? At gayun din sa International, okay, dito sa Naperville, Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo and welcome. International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA din. And shout out to my brother Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome to the show and I hope you're fine today. At gayon din ang ating mga senior citizens, no, ng association members dito sa Philippine International Church sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po. And I'm sure you are ready na for your next concert. Okay? So, we'll see you there. At gayon din ang ating mga kaibigan naman, dito naman mga senior naman, of course, dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. At ang ating mga Purok leader, si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? Inday, ma'am, kumusta po? Onyate, Remy Bayan, ayan, si Eve Alcoriza, hello. Lai Lasso, Esther Salazar, and say regards to Sir Nimrod Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, Feli De Leon, of course, lahat po ng ating ka-senior dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. At doon din, nice kong batiin naman ang ating mga senior naman dito sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Kumusta po kayo? And of course, shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Gayun din ka ay Patrick Gonzalez and family, welcome po sa program. And also from Antipolo City, Sir Corazon Hernan. Thank you po sa mga messages, sa mga support, at saka napakagandang mga suggestion. Maraming pong salamat. We love to hear from you. Okay? So, meron din tayo mga kaibigan dito naman sa Morning View SDA Church, ang ating supporter at saka mga prayer warriors natin dito. Salamat po sa patuloy ninyong pag-suporta at higit sa lahat sa mga panalangin na yan. At tayo pong lahat ay patuloy na magkakaisa, no, para po sa kabutihan ng ating mga senior citizen, lahat ng mamamayan. Hindi lang sa senior, lahat po. No? Kung kayo man ay hindi senior ngayon, huwag po kayo mag-alala. Dahil ang ating topic ngayon ay hindi lang para sa mga senior. Ito ay topic sa magiging mga seniors din. No? Napakaganda yung ating pag-uusapan na akala natin na yung ating edad o yung ating buhay parang nakasalalay sa
clicking of the tack, di ba? Clock, no? Tick tack tack tack, di ba? Hindi natin alam, kahit na po hindi natin maiwasan ang pagtanda, pwede po nating mapabagal. Ayun. Ayan po, no? Hindi naman sa sinasabi natin na hindi tayo tatanda. Talagang tatanda po tayo, pero may mga times pa na pwede tayo, may mga chance, oportunidad sa buhay natin na pwede pa tayong maging masaya, ano man ang ating nasaan man tayo stage na ating buhay. Ayan. Kaya kay bata tayo, matanda, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang ating buhay ay punong-puno ng biyaya at pagpapala na nagmumula sa Kanya. Kaya ano nga, pwede daw po nating pabagalin. Ayan ang pag-uusapan po natin. At welcome also to our friends sa Los Baños, Laguna, si Norman and Leia Licong with Lael and Diab, their kids. Thank you and welcome to the program. Dito naman sa Morning View Subdivision, ang ating mga Charobics team. Okay? Thank you. Thank you for all the activities talaga. Napaka, shall I say, meaningful ang mga activities natin diyan sa the Charobics team. Keep up the good work, mga kaibigan at mga ka-senior. At nice nating also i-announce sa atin, please don't forget to follow us. Although you will be hearing the program every Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM, meron din po kami simultaneously. Subaybayan po natin ating programa, no, sa ating YouTube and Facebook channels. Don't forget to just type Simula Usapang Senior ni Doc Ron Barrios and please subscribe and of course share. I-share po natin and like it, okay? So yan po. So again, nice ko i-welcome kayong lahat. Kung kayo nasa lansangan, ingat po sa pagmamaneho. Kayo po'y nasa gawain, pagbutihin po ninyo ang gawain. Mabuti po tayong kasama sa inyong gawain sa tahanan, lalo na. At huwag po ninyo kalilimutang uminom ng tubig para po tayo ay magkaroon ng magandang blood circulation yung ating pangangatawan. Okay po? So, diyan lang po kayo. Marami po tayong pag-uusapan. Very, very informative, very interesting. At saka, nasa ano lang tayo, we are not in the curative, we are just in the, para tayo ay preventive side po ng ating medisina o ng kalusugan. Kaya, huwag po kayo alis. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Doc Rome Barrios, at tayo may mag-uusap tungkol sa ating magagandang, I would say, habit, no? Na dapat nating, ngayon ay dapat nating baguhin o alisin. Kasi yung dati natin pinag-uusapan, very positive, ito po ang gagawin. Pero ito po ay, kasi kala natin, ang aging ay parang biological clock na talagang, dahil siyempre, panahon yan, hindi talaga mapipigilan, tuloy-tuloy. Pwede pong talagang hindi natin mapipigilan ang ating pagtanda, pero pwede po nating pabagalin at gawin nating makabuluhan, no, yung ating pagtanda. Ayan po ang pinakagusto natin, yung maging kapakipakinabang pa rin tayo. Kaya meron daw, sabi nga ng National Institutes of Health, ay maaari palang pabilisin at pabilisin ang ating pagtanda, maaari rin pabagalin. Pero yun ay depende po sa atin kung ano ang ating ginagawa. Pero napapabilis nito raw pala yung mga ginagawa natin na medyo akala natin hindi nakakasama. Pero ngayon ay kung magkakaroon lang tayo ng self-examination, titingnan natin kung paano natin na maiiwasan ng mga bagay nito. Meron limang bagay lang po na dapat nating isipin. Number one, iwasan para magkaroon man tayo sinasabi nga na kapakipakinabang, okay, at malusog, masaya, at mahabang buhay. Yan po. Kaya sabi raw, aging is accelerated every single day by small, careless habits we assume are completely harmless. Marakala natin, ay, wala namang ano yan eh, epekto sa akin, kahit na ito yun na mga ginagawa ko, ito yung akala po natin. So, kung gusto po natin talaga magkaroon ng batang kaisipan, okay, yung tatawag nilang magkaroon ng mental clarity and youth. Yan. Kaya, pag-aralan po natin kung paano natin ma-eliminate itong mga destructive habits immediately. Immediately po yan. At ito po ang pinag-uusapan natin daily. Ha? Sasanayan po natin daily. Kaya, ang ating habit number one, holding on to old grudges and anger. Yan. Alam po ba ninyo, ang paggalit po o yung pagtatanim, no, ng sama ng loob ay para pala riyang inumin na iniinom natin lagi, no, na hindi natin alam na habang iniinom natin yun ay pinopoison, no. Ano ibig sabihin yun? Parang nilalaso natin ang ating katawan at dinidestroy natin ang ating pangatawan, yung pinaiiral natin yung stress hormone. Kasi nga, ang iniisip mo, it's either makaganti ka, it's either meron pang iniisip na may mangyayari sa yung hindi mabuti, hindi po ba? Hindi natin alam ang ating pinarurusahan pala, yung ating sarili, dahil marami nagsisend po ng maraming lason sa ating katawan. Sabi niya chronic anger, sabi rito, floods your body with stress hormones, destroying your sleep, okay, hardening of your arteries, and etching permanent strain in your face. Ayan. Kaya pag pala talagang may galit ka, talagang ayun po, maraming apektado sa iyong buhay araw-araw, no? Yun, isa na rin yung
pagtulog mo, pamamahinga mo, di ba? Yung walang kapayapaan ang isip mo, at saka ganyan din na yung hardening of the arteries, pagka nakakaramdam ka, parang sumisikip ang yung pakiramdam. Actually, ayun po yung nakakatanda talaga. Ayan daw po. Kaya yung ating mga galit, yung mga grudges natin, kailangan po ay unti-unti na nating alisin o iwaksin na natin. At kailangan din natin kung maaari ay i-resolve doon sa taong pinagtatamnan natin, no, ng galit. Kaya dito po, kung gusto po natin, huwag tumanda at hindi masira ang ating pangangatawan, no, physical and our body and mind, at hindi mapabilis ang ating pagtanda, ay huwag na po natin patagalin, no, yung grudges na yan sa mga galit sa ating buhay. Ayan po yung habit number one na tutulong sa atin para tayo ay maging payapa, at higit sa lahat, magkakaroon tayo ng magandang pangangatawan, magandang kalusugan, dahil malinis po ang ating konsyensya. Tanda natin yan. At ang habit number two naman, okay, ready na kayo? Choosing comfort over physical exertion daily. O yan raw. Ano raw ang habit natin? Pinipili natin na maging relax, komportable, kaysa kumilos tayo at mahirapan tayo. Kailangan po nating kumilos. Ayan. At physical, no, exertion daily ang kailangan natin. So, when you stop pushing your muscles, cardiovascular system and joints, your body assumes that you're no longer needed and begins rapid breakdown. Okay, pagka tumigil na po tayo na hindi na natin kinikilos at hindi na natin ini-stretch at hindi na natin inuunat ang ating mga muscles, no, sa ating katawan. Usually, yung cardiovascular system, yung sa puso natin, hindi na-exercise, at yung mga joints natin ay manghihina. Ayun, sabi. Kaya, movement is youth. Stillness is decay. Okay, when it comes to physical activities natin. So, habit number two, avoid habit number two, choosing comfort over physical exertion. Habit number three, okay, treating sleep as optional. Ayan pa. Kala lang natin, anyway, babawi na lang ako sa susunod na gabi. Hindi ako nakapahinga ngayon. At para bang optional ang pagtulog? Para bang ibig sabihin na hindi mahalaga? Alam nyo ba, deep sleep is the only period where your brain flushes out toxins. Kapag tayo kasi natutulog, ayun lang yung panahon, no, na yung ating brain ang inagtatanggal ng mga toxins, no, mga unwanted na mga ano sa ating brain, no. Ayan po. Kaya pag hindi tayo natutulog, hindi po yan gagaling, at hindi po yan hindi gagaang ating liliwanag ating pag-iisip. And gayon din, ang pagtulog doon din nagre-repair din yung ating mga cells. Nagbabago at nire-repair niya yung mga cells natin na pinagsisimula na maraming mga karamdaman, no? Kaya kailangan natin ng pagtulog. Consistently cutting sleep accelerates cognitive decline. Ayan. Ibig sabihin, humihina yung ating pag-iisip and makes you look 10 years older than your actual age kapag hindi ka masyadong nakakapahinga o hindi ka nakakatulog. So, that's habit number three. Ngayon ay habit number four, consuming non-stop digital noise
down, okay, scrolling down and outrage. Oh, ano ibig sabihin niyan? Masyado yung paggamit natin ng mga gadgets, no? Sabi kasi rito, a mind fed constant outrage becomes exhausted, foggy, and anxious. Kaya magpahinga po tayo, 'di ba? Meron tayong payo na magkaroon tayo ng 5 to 10 minutes unplug every day. Ano yung unplug? From screens, no? Nang sa gayon ay makapagpahinga din ang ating brain. Oh, kasi talagang pag hindi nagpahinga ang brain, talagang manghihina, very foggy, pati yung ating mga decision, pati ating mga mood, no? Hindi natin mapipigilang maging mainit ng ulo. Yun po. Kaya yung total unplug po, pag sinabi kasi unplug, tatanggalin talaga, hindi lang yung pinatay, ha? Unplug talaga yun. At ano ibig sabihin? Pag na-unplug natin ang ating mga gadgets, pati yung brain natin na-unplug, pati tayo nakagiging relax, nagiging realidad, nasa realidad tayo. Ang ganda pala. Buhay pa pala ako. Sabi ka, ang ganda pala ng paligid, ang ganda pala ng tanawin doon, ang ganda pala ng mga garden dyan. Oh, nararamdaman ko yung hangin, di ba? Bumabalik tayo sa ano, nature, di ba? At nakaka-relax tayo. At nakita natin may mga tao, nakikita natin yung mukha. Nakakapag ngitian tayo at ganyan din, nakikipag-converse tayo sa kanila. Napakahalaga po yun. Kasi po marami po talaga mga tao talagang tutok to the bones na sa mga gadgets, mga computers. So, meron po tayong apat. At ang ikalima, ito na yung lima, no? Ito yung mga habits na dapat natin unti-untihing aalisin, no? Okay, living without a clear daily mission. Ibig sabihin, wala tayong purpose, wala tayong layunin. Ano ba ang gagawin ko ngayong araw na ito? Ano ang mga dapat kong i-accomplish, no? Ano lang ba? Matutulog ba ako maghapon? O manunood lang ba ako ng mga telenovela? O magbabasa ba ako? Dapat po may purpose. Yung sinasabing sense of purpose ay yun po yung gusto nating ma-achieve pero gagawin natin sa kapwa. Ayun. Ano yun? Yung ano ba purpose mo sa buhay? Gusto ko magkaroon ako ng magandang relasyon o magkaroon ako maraming kaibigan. Kaya kung gusto magkaroon ng kaibigan, makipagkaibigan kayo. Go out and meet people. Ayun. At kung ano man gusto ko makatulong ako sa kaapwa, actually, lahat ng tinutulong natin, ginagawa natin sa ating kaapwa, ay babalik din po sa atin yun. Ganun po ang tunay. Kaya kung gusto mong maging mabait, okay, gusto maging magbigay ka ng kabaitan din sa kapwa mo. At yung kabaitan na yun ay babalik sa iyo. Ganun po kahalaga yun. Kaya may purpose ka at ano po yung iyong gusto na ma-attain. Ano lang po ba, palipasin yung isang araw na wala lang, basta nakalipas lang. Kinakailangan po may purpose. Ibig sabihin, gusto kong magpasaya ng tao, gusto kong tumulong sa kapwa. Yung sense of purpose po na yun, kasi mas mahalaga yun kaysa sa bigger than life yun eh. Ibig sabihin, mas malaki pa sa atin yun. Na ibig sabihin, tayo, narito tayo, pero pag nag-reach out tayo, may mas malaki pa tayong na-accomplish sa buhay natin. Kaya yung tayo nagkakaroon ng mas malaki pang buhay, no? Lumalawak at saka lumalago. Kaya pagka ganun po tayo, ay meron kang panukalang gusto mo pa mabuhay na mahaba,
Okay, gusto ko pa kasi gusto ko ma-enjoy yung kasayahan na nararamdaman ko, no, sa pagtulong sa kapwa, na accomplish ko yon. May sense of accomplishment, kaya may sense of purpose tayo. Kaya nakita natin yung mga limang bagay na yon. Simple mga bagay lang yon. Nakala lang natin ay ordinary lang at saka ang tawag natin hindi mahalaga. Ayun po ay dapat nating ayusin mula ngayon. So, no? So natandaan po ninyo yung lima, no? Limang daily habits that age your body and mind faster than you think. Hindi mo akalain, ayun pala yung nakakabilis ng pagtanda natin. Okay, so sabi, holding on, number one, to old grudges and anger. Tapos, ang pangalawa, you choose comfort over physical exertion daily.

0: na nagiging epekto niyan, no? Dahil gadgets are sometimes most, no? Most probably the most impersonal tool. O kahit na po marami tayong kaibigan diyan, kumakaminsan hanggang doon lang, pero yung mga feelings hindi masyado natin yan maramdaman kumpara, no, sa face to face. Okay, and then living without a clear daily mission, hindi po mabuti yan. Kailangan po may sense of purpose tayo. Sana po ay matandaan natin na yung ating, sabi nga, pagtanda ay hindi po yan biological clock na iniintay natin yung anong panahon, pagbilis. Tatanda naman ako, edi iniintay mo na lang, no? Hindi po. Pwede po nating slow down. Kaya naalala niyo yung tinatawag na prayer natin na serenity prayer. Naalala ko yan noon, naging topic natin yan eh. Sabi doon sa serenity prayer, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Okay? Ano ibig sabihin dito? Ang pagtanda, hindi natin, dapat tanggapin natin yan. Whether we like it or not, tatanda tayo. However, sabi dito, the courage to change the things I can. Ayun. Yung una, we cannot change that because that's a reality and that's life. Talagang tatanda. Pero you have the courage. Bibigyan tayo ng sa prayer natin ng lakas at katapangan na pwede nating gawin, yung pwede nating magawa. Ibig sabihin yung kaya nating gawin. And the wisdom to know the difference. At yun po yung sinasabi natin ngayon, yung mga habits na to, pwede po nating ayusin para magkaroon po tayo ng magandang buhay na habang tayo'y nabubuhay ay masaya tayo, malusog, at higit sa lahat, kapakipakinabang at may mahabang buhay. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-usapan ngayon. Magbabalik po simula usapang senior.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age. At tayo po ay narito sa ating Senior Health and Wellness. Ang ating papag-uusapan ngayon ay hindi tungkol sa mga pagkain or inumin or kagamutan. Ang pag-uusapan po natin ay isa sa bihirang pag-usapan, pero napakahalaga ito, yung laughter. Sabi, kasi how to stay young, when you want to stay young, sabi ganun, you have to laugh more. Ibig sabihin, learn to laugh and you have to laugh more. Kasi po, ayon sa laughter is the best medicine, and laughter actually triggers healthy physical and emotional changes, and it boosts immunity, reduces stress. Naniniwala po ba kayo yan? Tama po yan. Dahil na walang ibang maraming bagay, no, na ito yung bagay na hindi nagagamot medicines, or no, kundi ang tama lang na mental health. Ayan. Ano ang mga physical benefits ng laughter? Okay, pain, as pain relief, okay, it triggers the release of endorphins. May endorphins tayo na hormone,

which act as natural painkillers and can temporarily increase your tolerance by roughly 10%. Kaya pag tayo po ay laging masaya, nakakatawa, nakakahalaga, ayan po ay nakakagamot o nakaka-release ng endorphins na parang painkiller yan. Kaya yung mga masasakit at may mga nararamdaman na mga kahit kalungkutan, pag tayo po ay tumawa, gumiti, humalakhak, tayo po ay mabilis na gagaling at hindi natin masyado mararamdaman yung mga sakit, no, na ating katawan o kirot na ating katawan. And of course, yung physical benefit din ng laughter ay immune booster. It decreases stress hormones like cortisol while increasing infection fighting antibodies and activating T cells. Ayan, nagiging ano po, nababawasan yung cortisol hormones sa paglakas. Ayan yung cortisol kasi yung stress hormones. Tapos heart health improves blood vessel function and increases blood flow. And helps lower blood pressure. Ayan. Kapag po tayo ay nakatawa at humahalakhak. And then also muscle relaxation, it relieves tension, leaving muscles relaxed up to 45 minutes after a hearty laugh. At nice kung i-share sa inyo ang kwento ni isa sa aking mga paboritong mga old authors. Ito yung si Norman Cousins. Ayan. Itong si Norman Cousins ay may aklat na sinulat, Anatomy of an Illness. At kinikwento niya rito, meron siyang sariling testimony niya. Na sabi niya, Cousin wrote about his battle with life-threatening disease. Nagkaroon pala siya ng karamdaman niya, no, na ang disease of the connective tissue. Cousin studies had convinced him the disease could be caused or made worse by emotional tensions such as anger, frustration, or resentment. Kaya napag-alaman niya, no? Meron siya talaga, it's a rare disease, no? Yung sabi niya ay yung disease of the connective tissues, okay? Pero sabi niya, pag-alaman niya na yung mga tension, yung mga anger, yan, yung mga frustration na yan, ay nagiging cause ng karamdaman, no? Ng kanyang karamdaman. Sabi niya, if negative emotions produce negative chemical changes in the body, wouldn't the positive emotion produce positive chemical changes? O na, logical, di ba? Kung yung mga negative na mga experiences or emotion ay nakakaroon, nagiging cause ng sakit, siguro naman yung mga positive emotion like laughter, yung mga masasaya, no, na nakakabigay naman din ng confidence and also hope, love, faith. Ayan naman sabi niya, siguro nakakagaling yan. So, ang ginawa niya, pinaktis niya, no? Dahil nga may karamdaman siya na very rare na walang halos din na gamot. Sabi niya, magiging positive na lang siya. Ang ginawa niya, ang lagi niyang iniisip ay dapat meron siyang pag-ibig, pag-asa lagi, nasa isip, pananampalataya, pagtawa, confidence. Sabi niya, siguro gagaling. Kaya ang ginawa niya, in addition to his medicinal treatment, which he limited to ascorbic acid or vitamin C, Cousins spent 2 hours each day watching videos of
pangalan to ng program, Candid Camera. And lumang ano to, lumang palabas sa TV, Old Marx Brothers Films. Ito rin ba, Old Marx Brothers, mga comedies to. He supplemented his comedy viewing by reading humorous books. His physicians who took the sedimentation rate test, okay, I before and after his laughter sessions found a constant and lasting improvement each day. So, as a result po, in short, gumaling po siya. Sapagkat sa halip na magkaroon siya ng mga negative na kaisipan, ginawa po niyang positive lahat po ng magagandang attributes. At ang sinabi niya ron, love, hope, faith, laughter, confidence, ayan po yung nilagay niya sa isip niya at sinamahan pa niya ng pagbabasa ng magagandang mga masasayang mga kwento at saka mga at na konting mga humor at joke. Kaya napakahalaga po yung tinatawag natin na laughter, no? Kaya ibig sabihin dyan ay sabi nito, mental and social benefits nan, stress reduction, it resets the nervous system and stops distressing emotions like anger, anxiety, or sadness. And then mood enhancer din yan. Alters neurotransmitters activity to boost good chemicals like dopamine, serotonin. And then, ayun po yung mga happy hormones yan. Dopamine, serotonin. Social connection brings people together, differs conflicts, diffuses conflict and builds stronger interpersonal bonds. At dito rin binanggit yung ilang mga equivalents ng mga laughter daw. 100% o 100 hearty laughs, open-sided, as equal to 10 minutes of rowing machine and 15 minutes of an exercise bike, yun. Equivalent nun. Kaya yung pagtawa mo raw ng 100 hearty laughs. So, yun. Kaya nagiging medicine. No? It's not just humor, but it's a medicine. And then 10 to 15 minutes of laughter estimated to burn roughly 10 to 40 extra calories. O, di ba? Mababa rin yung calories kaya hindi ka tataba. Okay? And then short bursts of genuine laughter can briefly increase blood flow, heart rate, and mimics a right aerobics activity. So, yun po. Napakahalaga yung ating pinag-uusapang laughter. Kaya kung babasahin natin sa banal na kasulatan, as Proverbs 17:22, sabi niya ito. Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, while, what's this? A crushed spirit dries up the bones. Ano raw? Ang masayang puso daw ay lunas, no? Sa lahat ng karamdaman. Pero ang lungkot daw ay nakakatuyo ng buto. Ano po yan? Sinabi po yan sa banal na kasulatan, Proverbs 17:22. So sana po ay lagi isama natin sa ating everyday recipe sa buhay, yung pagtawa. At ang sinasabi naman nating pagtawa, yung kinakailangan yung healthy, healthy jokes. Wag po yung mga may mga jokes kasi na hindi naman healthy. Ano yung ibig sabihin nun na sa halip na nakakatawa, minsan nakakasakit, no? Or nakaka-insult sa mga tao. Kinakailan po ay healthy and clean jokes, yun po. Kinakailangan, ayun po, at pag-uusapan ng maayos, hindi po para manakit no, ng kapwa. Kaya napakahalaga po yan na napakaganda itong
karanasan ni Norman Cousins, no, dahilan sa kanyang pagiging positive, yung kanyang karamdaman, no, na yung tungkol sa connective tissues, na nagdudulot pala yun ng ano, yung negative ano thoughts na yun, ay binaliktad niya, ni-reverse niya sa pamagitan ng positive attitude at positive thinking. So sana po ay may natutunan tayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer request at sa prayer time natin. At nais nating patuloy na idalangin ang ating mga kababayan, kaibigan at mga mahal sa buhay na patuloy na hinihiling na idalangin natin sila. Kaya kung meron po kayong mga nais na i-request sa ating prayer, ay tumawag lamang po kayo. Please text or call 0917 1742-777. 0917-1742-2777 or 0968-853-6607. 0968-853-6607. Just text or call us at pwede po naming isasama namin sa aming list of special prayers ang inyong mga kahilingan. So, tayo po ngayon ay sumandaling tatahimik at titigil sa ating ginagawa sa pamagitan ng ating pananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari ng lahat ng mga bagay, at ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kapangyarihan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Sa oras na ito, kami po ay may pagpapakumbabang lumalapit sa inyong banal na harapan at inihiling namin ang mga request na ito ng aming mga kababayan, ang mga kaibigan at para po sa kanilang mga mahal sa buhay sapagkat kayo po ang may-ari ng aming buhay at alam namin kayo lamang nakakaalam ng tamang kagamutan at tamang kabutihan para sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Ma, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin at amin pong mailalapit sa iyo ba lang na harapan ang mga pangalan na nangangailangan ng total healing. Tulungan si Maria Purissima Remolar Retuerna. Ang kanyang mahabang panahong karamdaman naman ay nais naming idulog sa inyo sapagkat patuloy po niyang nararanasan ang inyong pakikisama sa kanya at hanggang sa ngayon ay nararanasan pa niya ang buhay, ang inyong kaloob na buhay at inaasahan namin naman na sana sa wasto sa takdang panahon, sa panahon, sa inyong panahon, Panginoon, ay pagalingin po siya. Tulungan din ang aming kaibigan si Tessa L. ng AUP. Inihiling namin naman na siya ay patuloy na kupkupin, samahan, tulungan sa kanya mga nararanasang karamdaman at kahirapan. Subalit, kami ay nananampalataya, Ma, na kayo ang nakakaalam na mabuti para sa amin. Kaya tulungan kami, nabigyan kami ng pananampalataya at patuloy na kalakasan ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kaya, inihiling namin, pagalingin po ninyo ang aming kaibigan ito. Gayun din, nais namin idalangin tuloy-tuloy ang aming mga kaibigan na si Lydia, Elijah, Aye Veray, ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla, si Maricar Bartolome, Lucy de Guzman, ang aming kaibigan si Willin Lorenzo, Jemima o Gemma Molina. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan at kayo rin nakakaalam ng tamang kagalingan sa kanilang mga nararanasan. Ama, loobin po ninyo na sana ay patuloy na silang gumaling dahil kayo lamang ang kanilang pag-asa at kayo lamang ang kanilang hantungan at kanilang kaligtasan.
Inihiling din namin ang kahilingan ni Baby ang baby ng aming kaibigan si Lai Buban Delagia. Sana Panginoon, tuloy-tuloy ang paggaling ng kanilang baby at tulungan siya na maging patuloy na aliwanag at patuloy na kagalakan ng kanilang mga magulang at tulungan sila na patuloy nilang maranasan ang inyong pakikisama. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzales, ang kanyang karamdaman, pagalingin po siya at ang kanyang mga gawain, ang kanyang tahanan, tulungan sila, patuloy pong pagpalain at bigyan ng mga mabuting mga karanasan para sa kanilang mga negosyo, gayon din sa mga taong kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong naglilingkod sa kanila. Tulungan din ang aming kaibigan si Brother Benny Pilomeno sa kanyang mga karamdaman at tulungan siya na patuloy nawa siyang makaranas ng mabuting pakiramdam ng patuloy siyang paglingkod sa inyo at patuloy ding bigyan ng kapayapaan ng kaisipan nang sa gayon ay magkaroon din siya ng tamang panahon para magkaroon ng mabuting gawain. Pagpalain din ang kanyang may bahay, Sister Neneng, at tulungan din ang kanyang pamilya at bigyan sila ng kapayapaan. Tulungan din ang kahilingan ni Rose Arrogante sa kanyang paghahanap buhay. Sana Panginoon ay makita na niya at matagpuan na niya ang tamang gawain na inihanda niyo para sa kanya. Tulungan siya na bigyan ng patuloy na kalakasan at pag-asa na sa inyong pangako na kailanman ay hindi niyo siya pababayaan at patuloy niyo siyang kukupkupin. Tulungan din, Panginoon, ang aming kaibigan, lalo't higit ang naulila ng aming kaibigan si Brother Jomar Luna, ang kapatid ng aming kaibigan si Reza Nabor and family. Panginoon, inihiling namin na sa oras na ito, bigyan ng kaaliwan ang pagpanaw ng kanilang mahal na sa buhay na ito. Tulungan sila, Ma, na sana makakita sila ng pag-asa at higit sa lahat ng kaaliwan mula sa inyo at higit sa lahat sa pag-asa na inyong pinangakong pagkabuhay na magmuli sa inyong ikalawang pagparito. Umaasa kami, Ama, na patuloy niyo silang kukupkupin sa panahon ng pagdadalamhating ito. Tulungan sila na huwag bibitaw at higit sa lahat patuloy silang manampalataya sa inyo sapagkat sa inyo lamang nagmumula ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay na walang hanggan. Inihiling din namin, Panginoon, sa inyo na samahan ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Tulungan ito na may tayong ang iglesia at patuloy silang maging pagpapala sa kanilang lugar at marami pa silang mga tao na mapaglilingkuran at patuloy na magkaroon ng pagkakataon na magsumamba sa inyo sa pamamagitan ng bahay-sambang ito. Gayun din ang Bayoyong Basista SD Church sa Pangasinan. Ingatan, magkaroon ng patuloy na kasiglahan ang iglesyang ito sa kanilang pagpapasiglang muli nang sa gayon ay marami pang mga kaluluwa na sina kanilang maimpluwensya at madala sa inyong pananampanan na naghahanap ng kaligtasan. Panginoon, marami kaming mga pangangailangan at narito ang bawat sa amin may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Subalit alam namin na bago pa namin hilingin ang
kayo na nakakaalam ng aming mga pangailangan, kaya natagubilin namin ang lahat sa inyo. Ang tanging aming gagawin lamang ay manampalataya at patuloy na humawak sa lahat ay ng mga pangako sa amin, at patuloy kaming higit sa lahat maging tapat sa inyo, at patuloy kaming lumapit at higit sa lahat magpasalamat sa lahat na inyong pag-ibig at walang hanggang biyaya na patuloy naming nararanasan. Patawarin po kami sa pagkakasalang nagawa sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, at muli ay nagkasama-sama tayo sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin na ang ating pagtanda ay biyaya mula sa Diyos. Kaya pag-aralan po natin kung paano natin mapapanatili ang mabuting kalusugan, ang ating mabuting pag-iisip, ang kaligayahan, at higit sa lahat, ang kapakipakinabang natin ating buhay. Kaya lahat po, pangako natin Panginoon, na ang pagtanda raw ay kanyang biyaya sa atin. At sabi niya, kahit sa iyong pagtanda o pagputi ng iyong buhok, sabi niya, aking kang aalalayan, aking kang iligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalo tigit sa mga tao sa likod ng ating programang ito. Si Pastor Nerio Caranza, ang station manager ng AWR Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat din Andy Joaquin, John Abayog. Maraming salamat Reza Nabor. Thank you Will Melestrito and Irene Asidao. At tigit sa lahat, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Huwag kalilimutan, 10 to 11 a.m. Thursday and Sunday dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrio, sa inyong senior na kaibigan sa iyong papawid na lagi nagpapaalala sa atin na ang ating Diyos ay punong-puno ng biyaya at pag-ibig at bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may bagong pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simulaan. Hanggang sa muli, God bless everyone.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin na Linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang sa bahay na lang po ang magdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may nag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun eh.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Gusto ko pong batiin ng lahat ng nakikinig sa atin sa ating himpilang AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa amin maging sa mga nanonood po sa ating Facebook and YouTube Live. Hello po sa inyong lahat. At kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay Daniel's Fate Under Fire. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Daniel. Napansin natin sa Kapitulo 1 si Daniel ay naging bihag sa Babylonia kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. At nagkaroon ng pagsubok sa kanila sapagkat tumanggi silang kumain ng pagkain ng hari ng Babylonia at gayon din sa kanyang inumin. At dahilan sila ay naging tapat sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, sila'y naging tapat sa prinsipyo ng Diyos sa kalangitan. Sila ngayon ay hindi lamang nagkaroon ng posisyon sa kingdom ng ngayon ay Iraq, ang dating Babylonia, kundi pa naman mataas ang kanilang tungkulin at si Daniel ay ginawang siyang isa sa mga namumuno na mataas ang kanyang tungkulin sapagkat siya ay nagbigay ng interpretasyon sa panaginip ng hari at gayon din siya ang nagbigay ng interpretasyon sa isang kamay na sumulat sa pader na ang sinulat ay Mene Mene Tekel Loparsin. Ito ngayon ay sa panahon ni Belshazzar na pumalit kay King Nebuchadnezzar. At kanyang binigyan ng pinakahula ang kamatayan ngayon ng hari ng Babylonia, walang iba kundi si King Belshazzar. At pagkatapos ngayon ng kaharian ng Babylonia, na kumakatawan ngayon yung Babylonia sa ulong ginto, ay sumunod ngayon ang naghari, walang iba kundi ang Medo-Persia, sa pangunguna ni King Darius. At si Daniel, bagamat siya ay isang bihag galing sa Huda tapos napunta sa Babylonia, nagkaroon din ngayon ng trust ang hari ng Medo-Persia. Ginawan siya ng isang tungkulin na napakataas. Bakit? Anong dahilan? Ang wika ng ating Biblia dito sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 3. Ating simulan sa 1 para makita natin yung transition na mula sa kaharian ng Babylonia, napunta ngayon ang sinasabi ng Biblia, ang pangalawang kaharian ay ang Medo-Persia. At ang wika, Kapitulo 6, versikulo 1, minabuti ni Darayo na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila'y 3 pangulo na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay sulit sa kanila upang ang hari ay huwag malagay sa panganib. Ito na ngayon ang naging kalagayan ni Daniel. Hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Kaya ito na ngayon ang naging kalagayan ng lingkod ng Diyos na ito. Kakaibang espiritu, nakita sa kanya yung katapatan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At merong 3 bahagi ang ating pag-aaral na ito. Ayon sa kapitulo 6 ng Daniel, una, people of faith may be persecuted. Ang mga taong may pananampalataya sa tunay na Diyos ay maaring makaranas ng pag-uusig. Anong sabi sa versikulo 4, ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Kaya nga, naghanap ngayon ng maisusumbong laban sa hari. Marahil siya ay pina-audit yung mga salapi o yung mga kagamitan na kanyang ginagamit na bilang isang mataas ang tungkulin at ang mga salapi na kanyang ginagamit ay kung ito'y ginagamit sa pansarili. At wala silang maisumbong ang wika. Tapat siya at sa kanyang paggamit ng mga kagamitan ng Medo-Persia ay hindi gumagamit ng pansarili. Tapat siya at walang nasumpungan ng anuman laban sa kanya sa audit at siya ay tapat sa kanyang tungkulin sapagkat siya ay tapat sa Diyos. Kaibigan, kapag ka ang isang tao ay tapat sa Diyos, magtatapat siya sa kanyang tungkulin. Hindi na kailangan ngayong bantayan siya. Kaya yung mga taong may problema sa gobyerno, yung sinasabing mga nandarambong sa gobyerno, kung mapansin natin, yung mga taong ito ay hindi tapat sa Diyos. Kapag ka sila'y tapat sa Diyos sa kalangitan, ay magtatapat din sila sa kanilang tungkulin kung ano ang ibinigay ng gobyerno sa kanila na tungkulin sa lupang ito. Ang sabi sa atin, wala silang makita. Alam mo kaibigan, kapag ka ang isang tao o may mga tao sa iyong paligid na inggit sa iyo, naghahanap ng mali. So naghanap sila ng mali na katulad sa Panginoong Jesus nung siya nilitis sa harap ni Pilato, ang sabi ni Pilato, wala siyang nakitang anumang kasalanan, mali. Gayon din ang lingkod ng ating Panginoon na si Daniel. Sila'y naghahanap ng mali na laban sa kanya pero wala silang nakitang kamalian sa kanya. Kaya nga ang mga propeta sa Biblia, ang iba sa kanila ay binabato, pinapatay, binibilanggu sila. Katulad ng mga alagad ng ating Panginoon, ang mga apostol, sila ay naging martir maliban kay John the Beloved. At maging si Apostol Pablo ay naging martir sapagkat siya ay pinugutan ng ulo. Ganon din si John the Baptist, siya ay naging martir. Kaya nga, ito yung karanasan ng mga lingkod ng Diyos. At kung iyong mga lingkod ng Diyos sa nakalipas na panahon ay nakaranas ng pag-uusig, lahat ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon ay makakaranas ng sinasabing pag-uusig. Kaya people of faith may be persecuted, o yung mga taong may pananampalataya sa Diyos, sa tunay na Diyos, sila ay maaring pag-uusigin. Kaya nga, ito'y nagbigay na ng babala ang ating Panginoon. Sinasabi nga sa aklat ng San Lucas 10:16, ganito ang ating mababasa. Ito yung babala ng ating Panginoon. Ang nakikinig sa iyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa iyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Kaya nga, makakaranas ng tinatakwil ang mga lingkod ng Diyos sapagkat si Kristo ay nakaranas ng ganitong karanasan. At si Daniel, mahal na kapatid at kaibigan, ay hindi siya takot sa anumang problema sapagkat alam niya ang Diyos ang sumasa kanya. At ang sabi ng ating Biblia sa pangalawang bahagi nito, those who live for God must expect problems. Yung mga taong nabubuhay sa Panginoon, asahan mo kapatid at mahal na kaibigan, ikaw ay magkakaroon ng hamon sa iyong buhay. Masusubok ang iyong pananampalataya. Nasubok ang pananampalataya ni Daniel. Sapagkat naghanap ng mali sa kanya at yung ginagawa na sa araw-araw, wala silang nasumpungan na mali sa kanyang pamumuhay. Kaya ngayon, naghanap sila ng paraan upang may maisumbong sa kanila. O maisumbong ngayon sa hari. Anong nangyari? Ayon sa banal na kasulatan, ang wika ng Biblia, versikulo 5, na magkakay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na may susumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Versikulo 6, kaya't ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating na magkakasama sa hari at sinabi sa kanya, oh, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. 7. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagamahala, mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpapatupad ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari ay iahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon o hari, pagtibayan mo ang pagbabawal, lagdaan mo ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa batas ng mga taga Media at mga Persya na hindi maaring pawalang bisa. 9. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Versikulo 10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas, maharap sa Jerusalem o paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Kaibigan, sapagkat hindi sila makasumpong ng anuman laban kay Daniel, ang kanilang ngayong nakita na kapagka si Daniel ay nanalangin, sapagkat ang pinagawang utos at ang hari ng Medo-Persya ay sumangayon naman na walang sino man sa kanyang sinasakupan na sasamba o mananalangin sa ibang Diyos maliban sa Diyos ng hari. Napa-oo nila yung hari, subalit ito naman ay laban kay Daniel. Subalit kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito ay hindi siya nahiya na kanyang ipakita ang kanyang paglilingkod sa kanyang tunay na Diyos. Anong sabi ng ating Biblia? Sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 8, Versikulo 38, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sinumang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalo niya at makasalanang salinglahing ito ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao. At pagdating niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Kaibigan, ang lalaking ito ay hindi niya kinahiya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maaring siya ay manalangin. Bakit kailangan pang buksan ang kanyang mga bintana? Talagang ipinakita na siya ay tapat sa kanyang Diyos. O kaya naman siya ay manalangin na nakahiga at ang kanyang mga bintana ay nakasara para hindi siya makita. Subalit kanyang lalong ipinakita ang kanyang paglilingkod sa tunay na Diyos. Kaibigan, maliwanag na ang lalaking ito, anuman ang kanyang gagawin, ay tangi lamang sa kalwalhatian ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ano pang sabi sa Roma 1:16, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kanya kinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siya at ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat isa. Meron pang isang pangyayari o merong isang ulat sa Biblia. Ito naman ay sa karanasan ni Santo Moises. Alam natin siya ay dapat magiging hari ng Egypt. Subalit tumanggi siya. Anong dahilan? Bakit tumanggi siya? Ito yung dahilan. Ayon sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, Versikulo 16. Ngunit sila ay nagnanais. Ito ay hindi lamang kay Santo Moises, kundi pa naman ito ay para sa lahat ng mga nanampalataya sa ating Panginoon. Ang wika ng Biblia, ngunit sila ay nagnanais na isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Ano naman yung sinasabi kay Moises, kaibigan, na dapat siya ang maging hari? Subalit tumanggi siya. Anong sabi sa versikulo 26? Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanang ng Hebto sapagkat kanyang pinagtutunan ng pansin ang gantimpala. Yan si Moises. At yung mga naging banal, yung champion of faith, kaibigan, ito ang kanilang naging karanasan. Kaya nga, noong ngayong narinig ni Daniel ang isang utos, sa halip na siya ngayon ay huwag na munang manalangin sa tunay na Diyos, anyway ay 30 araw lang naman. Pagkatapos ng 30 araw, libre na siya. Pero hindi ngayon nagbago ang lingkod ng Diyos na ito, sapagkat para sa Kanya, ang mabuhay ay ang ating Diyos sa kalangitan. Kaibigan, anong nangyari ngayon? Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, anong nangyari? Faith finds all the help it needs in prayer. Ang kanyang sinasabing pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nung siya nanalangin, ang lahat ng kanyang kailangan ay ibinigay sa kanya. Ang sabi ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy, versikulo 11, nang nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpuan si Daniel na nanalangin at sumasamo sa kanyang Diyos, kaya't lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari tungkol sa ipinagbabawal ng hari. O hari, hindi ba lumagda ka ng isang pagbabawal na sino mang tao na humingi sa kanyang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ay ihagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot, ang pagabawal ay matatag ayon sa batas ng mga taga Media at taga Persia. Hindi nalaman ng una ng hari na ang kanilang ginagawa ngayon, ito ay isang patibong laban kay Daniel. Nakatulad ng 3 mga kaibigan niya sa panahon ng Babylonia, sila hiniyagis sa horno na 7 beses pinainit. Subalit, sa kabila ng pagsubok na yon, ang kanyang mga kaibigan, nagtagumpay sila at sa gitna ng napakainit na horno, ang nakita ngayon ni King Nebuchadnezzar ay hindi 3 kundi 4. Itong si Daniel, ang kanyang buhay ay nanganganib sapagkat siya ay ilalagay sa sinasabing yungib ng mga leon, ipapakain sa mga leon. Subalit kaibigan, sapagkat hindi kaya ngayong iligtas ng hari si Daniel, pero ang puso ng hari ay kay Daniel. Kung ating pagpapatuloy, ang sabi ng ating Biblia, versikulo 15, at nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito sa harap at sinabi sa kanya, alalahanin mo o hari na isang batas ang ng mga taga-Media at ng mga taga-Persian na walang pagbabawal o utos man na pinagtibay ng hari ang maaring baguhin. 16. Nang magkagayon nagutos ang hari at dinala si Daniel na hinihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyonawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa iyo. Kinilala ngayon ng haring ito ng Medo-Persia ang Diyos na tunay sa kalangitan. Ang Diyos ni Daniel ngayon ang siyang magliligtas kay Daniel. Kaibigan, pinagsikapan ng hari na hindi ngayon iyaagis sa mga leon ang kanyang kaibigan na si Daniel. Subalit, nanaig ang sinasabing utos na ginawa. At ang sabi nga sa versikulo 18, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Nang nag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nang madaling pumunta sa yungib ng mga leon. Ano nangyari? Versikulo 20, nang siya'y mapalapit sa yungib na kinaroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdalamhati at sinabi kay Daniel, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon? 21. Sinabi naman ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuan walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasalanan. Kaya nga nagtiwala itong lingkod ng Diyos na ito. At ang wika ng Biblia na nagsugo ang Diyos ng anghel. Kaibigan, itong karanasan ni Daniel na ito ay karanasan ng bawat mananampalataya. Bakit? Anong sabi ng ating Biblia sa aklat na sulat ni Apostol Pedro? Napakaganda itong kanyang sinasabing ulat na ito. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 7 at 8. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. 8. Magpakatalino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leon, gumagala at umuungal at umahanap ng kanyang malalapa. Na kung papaano ngayon si Daniel ay hiniyagis sa mga leon at ang mga anghel ng Panginoon ay isinara ang kanilang mga bibig, hindi man nasaktan si Daniel. At ang wika ng ating Biblia, ang ating kaaway na si ang Diablo, ay katulad ng isang leon naghahanap ng kanyang mabibiktima. Subalit, ang mga lingkod ng Diyos na nagtitiwala sa kanya ay merong siyang mga anghel na pinapadala sa atin upang tayo bigyan ng proteksyon laban sa mapanunukso ng kaaway. Kaibigan, ang buhay ni Daniel ay isang halimbawa sa atin. Sapagkat siya'y tapat sa Diyos, kaibigan. Sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. Nananalangin siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. And there is power in prayer, kaibigan. Kung tayo ay nananalangin sa Diyos araw-araw, yung sinasabing 3 times a day ang ginawa ni Daniel, kaibigan. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, manalangin kayo ng walang patid, kaibigan. Ano man ang ating ginagawa, tayo manalangin sa Diyos at merong kapangyarihan ang panalangin. At tayo'y ingatan ng ating Diyos na kung papaano iningatan si Daniel, gayon din tayo na merong pananampalataya sa ating buhay na Diyos, kaibigan. Tayo ngayon ay magkakaroon ng proteksyon sapagkat ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel na nagbabantay sa atin upang tayo ay bigyan ng proteksyon laban sa isang kaaway na parang leon, walang iba kundi si Satanas. Kaibigan, magtapat tayo sa ating Panginoon na hindi na magtatagal darating ang ating Panginoong Jesus. At yung mga taong tapat, naglingkod sa Kanya, sila ang ililigtas ng ating Panginoon. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. At sa atin pong napag-aralan, ano, mga kaibigan, nagpapakita po ng matatag na pananampalataya si Daniel sa gitna ng matinding pagsubok at pagbabanta sa kanyang buhay. Kahit ipinagbawal po ang pananalangin sa sinumang Diyos maliban sa hari, hindi tumigil si Daniel sa kanyang nakagawi ang pananalangin sa Diyos. Ano po? Dahil po dito, siya ay itinapon sa yunggib ng mga leon, ngunit himalang iningatan siya ng Panginoon at walang anumang pinsalang nangyari sa kanya. Dito po sa ating napag-aralan, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit may panganib, takot o pag-uusig. Dito po, pinapaalalahanan tayo, no, manatiling tapat sa Panginoon sa lahat ng panahon sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya pababayaan ang mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya ng buong puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. At ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: At ngayon po tayo'y muling mananalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ikaw na aming Diyos ay patuloy na mamatnubay sa amin, sapagkat kami iyong inibig at iyong tinubos mula sa aming mga kasalanan. Aming pakiusap ang banal na iyong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Patuloy po nawang gabayan sa buong maghapon na ito at higit sa lahat, sa aming pong pag-aaral na ito ay ipagkaloob sa kanila ang pangunawa na nagmumula dyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. O mong banal, muli at muli aming idinadalangin po ang himpilang ito at ang palatuntunang ito na kahabagang pagpalain at patuloy na gamiting instrumento ng iyong katuwiran at ng pag-ibig. Aking pong patuloy na idinadalangin din ang aming pong mga namumuno sa pamahalaan. Patuloy po nawa silang pagpalain, ingatan at tulungan. Gabayan po among banal ang kapayapaan at katahimikan ay patuloy nawang mangibabaw sa aming lipunan. Aming pong idadalangin na patuloy pong pagpalain at tulungan ang aming tagapag-ingat sa kapayapaan. Sila po nawa ang aming mga kapulisan at mga sundalo ay patuloy mong iingatan at patuloy mong ipadadama ang iyong banal na pag-ibig at katuwiran sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy na muli sa ating pag-aaral sa magandang pag-asa. Mamambi, ano ang atin ngayong pag-aaralan?
2: Patuloy po ang pag-aaral natin sa pag-ehersisyo. Mga bagay na makukuha natin kapag tayo ay gumagalaw-galaw. Pampahaba ng buhay, masayang kabuhayan ay dapat gumagalaw-galaw. Ang pag-ehersisyo po mga kaibigan, maliban sa ating mga napag-aralan, ay tumutulong sa paghadlang at paggamot ng osteoporosis at osteoarthritis. Kayo ba may mga sumasakit-sakit ng mga buto-buto? Kapag kayo may edad na, ang ating buto'y mahina na din, brittle. At higit sa lahat, naranakit na po yan. May pag-asa, meron pong good news. Sa ating mga may edad na, ang pag-ehersisyo ay makakahadlang po sa ating osteoporosis at osteoarthritis. Para maiwasan ang pagsakit ng inyong mga buto, ang arawang ehersisyo ay mabisa upang magkaroon ng matibay na buto. Ang ehersisyong pagbubuhat ay naglalagay ng dagdag na bigat sa mga buto, kaya kailangan may binubuhat-buhat po kayo. Kaya't ito ay may epekto na gaya ng kuryente. Ito ay umaakit sa calcium patungo sa buto na parang magnet. Yan ang nagagawa ng exercise. Kung walang puwersa ng ehersisyo sa mga buto, ang dagdag na pagkuha ng calcium ay kakaunti lang ang pakinabang, no? So kahit marami ang take natin ng calcium, kung hindi tayo nag-exercise ay less benefits. Ang mabilis na paglalakad ay isang sakdal o mabisang ehersisyo na para ring pagbubuhat. Pinapalakas ng sikat ng araw ang vitamin D at tinutulungan ng vitamin D ang katawan na mabisang gamitin at mag-imbak ng calcium sa mga buto. So, para sa mas masayang pamumuhay, mag-exercise po kayo, lalo na pa sa may mga edad nating mga nakikinig. Sunod po, ang ehersisyo ay nagpapataas ng level ng energy. So, kayo ba ay parang pagod na sa inyong mga trabaho? Ito pong si Karen ay nagkwento na siya ay parang parati na lang napapagod, imbis na maging masaya siya sa maganda niyang trabaho, nakakaramdam siya na yung saya niya ay wala na, yung kanyang masiglang kilo sa opisina. Habang nagtatrabaho ay parang napalitan na ng kalungkutan at depresyon. Alam niyo kung bakit? Dahil wala na siyang exercise, ang dating matalas na pag-iisip niya ay naging masela na rin at nalilito na rin siya pagkaminsan sa kanyang pag-iisip. So, inisip niya, ano kaya kung mag-exercise ako, sabi ni Karen. Pero sabi niya, naku, walang pag-asa dahil ang panahon niya, pag-uwi niya sa bahay, mga alas 5 na ako mag-exercise. Exercise pa siya, sabi niya, mag-exercise pa ako, wala nang panahon, tsaka ubos na yung energy ko sa trabaho. Pero nakita niyo yung advertisement ng exercise, sinubukan niya. Alam niyo po, ng kanyang nasubukan na mag-exercise. Sabi niya, bakit parang sa palagay ko'y wala na akong lakas kanina, ngayon hanggang gabi may energy pa rin siya. Napansin niya na mas masigla pa rin siya at meron pa siyang mga lakas na naka-reserve dahil nga nag-exercise siya. So, nung nakita niya yung mga advantages ng kanyang pag-ehersisyo, alam niyo, itinuloy-tuloy niya na ito at hanggang ngayon nag-exercise si Karen. Alam po ninyo, ang pag-ehersisyo ay nagpapasigla at nagbabawas ng sumpong at pag-alala. Ibig sabihin ng sumpong ay yung sumpong nating pagiging magagalitin. At siya ay masiglang nagtatrabaho. Napansin niyo ng kanyang mga kasama, sabi niya, bakit para kang lagi masigla? Parang lagi kang active. Siya lamang po ay malugod na gumiti. Alam niya na yun ay dulot ng kanyang exercise, mga kaibigan. So, kung gusto niyo rin pong matulungan ang inyong sarili, makabawas ng timbang o dagdagan ng exercise, kung normal po na 30 minutes na paglalakad ng mabilis ang makakatulong sa atin, kung gusto niyo pong magbawas ng timbang, gawin niyo pong 45 to 60 minutes hanggang isang oras na paglalakad araw-araw ulit. Kaya kung gusto niyo na magkaroon kayo ng fit na katawan, dagdagan po ang exercise. Kung ngayon, halimbawa, 2 weeks kayong 30 minutes, sa mga susunod na linggo ay gawin nyo ng 45 at sa susunod ay 60 na. Dahil yun ang makakatulong sa pagbawas ng timbang. Sa pagbawas ng timbang, magkakaroon kayo ng mababang blood sugar, blood pressure, at mababang panganib sa kanser. So, hindi pa ba kayo gagalaw-galaw? Galaw-galaw, baka kayo'y pumanaw. Gusto namin okay kayo. Masaya kayong haharapin ang bagong taon at Pasko. Dapat malusog kayong kasama ang inyong pamilya. So, mag-exercise kayo, ikaw, tuwing umaga.
1: Okay, maraming salamat po. So, exercise, kailangan po natin yan. Yan ang talagang napakahalaga na yan ang nawawala sa atin. Yeah. Dahilan sa mga modernong behikulo at dahilan po naman sa mga gadgets. Ano po? Nauubos yung oras natin dyan. At syempre pa, ngayon, dati noon, ang 3 kilometro, napakalapit. Ngayon ay napakalayo na. Ayaw na kapag ka walang sasakyan. Noong ako'y elementarya, ang nilalakad namin ay 3 kilometro at kalahati. Kung minsan wala pang tsinelas, pero okay lang. Patakbo-takbo. Ngayon nagaganda ng sapatos pero hindi mo mapalakad. Ano po? Kaya yan po ang nagiging suliranin natin na nagkakaroon tayo ng maraming karamdaman. Kaya wag na po kayong magtaka kung tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. At wag rin po tayong maniniwala doon sa mga advertisement na para pumayat ka magkukuha ka lang ng kanilang mga produkto. Wala po yun. Kinakailangan natin ng exercise. Sapagkat yung pinaliit lang ang iyong katawan o yung iyong yan sa pamagitan ng gamot na yon, baka naman ay pati yung ibang dapat na hindi lumiit ay lumiit, ha? At yung mga bagay na dapat hindi lumaki ay lumaki naman na kapalit ng pagliit ng ating tiyan. Kaya kinakailangan po exercise, okay? Sapagkat yan po ang panukala ng Diyos para sa atin. At tayo po ay natapos sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan na kahapon, patungkol po doon sa mga salot na darating. Na ang wika po, ito ay mararanasan lamang noong mga walang tanda ng Diyos sa kanilang noo. Ang tanong ay, ano po ba yung tatak na yun ng Diyos? Titingnan po natin sapagkat yun po ang parating sinasabi roon na yung walang tatak ng Diyos ay siyang daranas ng ganitong mga salot. Ano nga po ba yung tatak ng Diyos? Yung ba ay microchips din, kagaya ng tatak ng hayop na sinasabing microchips? Mga minamahal, alam natin na walang kinalaman yung microchips or laser tattoo. Ang naandyan po, ang sabi sa 1 Juan 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. So yun ang tanda ng Diablo, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya't habang tayo po ay gumagawa ng paglabag sa kautusan, ay tayo po ay naroon pa rin sa pagiging bihag ng Diablo. Subalit ang ating Panginoon ay nahayag, ha, upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito'y nahayag, ito ang tanda, ha? Sa ganito'y nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, mga minamahal, uulitin ko po, napakaliwanag na ang tatak ng Diyos ay yung pagiging kagaya ng Diyos, pagiging kagaya ni Kristo na talagang isinasakabuhayan yung kautusan at ang pag-ibig. At ang tanda naman ng diablo ay walang iba kung hindi yung paglabag sa kautusan. Maging yan ay nilalabag mo dahilan sa gusto mong mabuhay sapagkat hindi makabibili, hindi makakapagpabili, ang wala ng tanda, ay ikaw ay tumanggap ng tanda ng diablo sa iyong kamay. At kung ikaw naman ay kumbinsido talaga na yung iyong ginagawa ay ito ang tama, kahit sinasabi ng banal na kasulatan na yan ay labag sa kautusan ng Diyos, aba ay dinakatatak na yan sa iyong noo. Yun ang ibig sabihin po nun. Kumbinsido ka talaga. So, ano pa ang mangyayari? Bahay, pagpapatuloy po natin sa talatang 5 po noong ating pinag-aaralan sa Apokalipsis. Pinahintulutan silang huwag patayin ang mga ito. So, pinahirapan lang po ano? Kundi pahirapan ng 5 buwan at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila matatagpuan at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Oh, mga minamahal, naroon ang salot na talagang napakatindi. Masakit at talagang kakilakilabot at gugustuhin na ng taong mamatay, subalit ang problema, hindi namamatay. Iyon po ang napakahirap. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa pagdigmaan at sa kanilang mga ulo ay mayroong gaya ng mga kurunang ginto at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Ha? Sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal at ang tunog ng kanilang mga pakpak ay gaya ng tunog ng mga karwahe at ng mga maraming kabayo na rumaragasa sa labanan. Sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at may mga pantusok. At sa kanilang mga buntot ay naroon ang kanilang kapangyarihan upang pinsalain ang mga tao ng 5 buwan. Sila'y may isang hari, ang anghel na di matarok na kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa Grego ay tinatawag siyang Apollyon. Kapag tinignan po ninyo sa diksyonary ng Grego, yung salitang Apollyon, ang ibig po sabihin niyan ay destroyer or Satan. Alright, kaya po ang talagang pinakapinuno nito ay si Satanas ang po, yung itong tinatawag na itong Apollyon. Kaya kinakailangan na tayo talaga ay matuto na magtiwala sa ating Panginoon at siya ang ating sundin. Otherwise, si Satanas mismo na akala natin ay kakampi natin ay siya yung magiging sa huli ay siyang kalaban natin. Kaya sabi rito ay hahanapin nila ang kamatayan, hindi masusumpungan. Bakit po? Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan na si Satanas, siya ang may paghahari sa kamatayan. So itong si Satanas ay nahihirapan ka, pero hindi niya ibibigay sa iyo yung kamatayan na iyong hinahanap. At napakahirap po noon at napakalungkot, napakasakit noon kapag ka ikaw ay labis-labis na ang kahirapan. Subalit hindi ka namamatay sapagkat ang ating Panginoon nga ay nawala na ron sa kanyang pamamagitan sapagkat tapos na ang lahat. Nagkaroon na raw ng katahimikan sa langit ng 30 oras o 30 minuto. Iyan po ay nangangahulugan ng mahaba rin namang kakapanahunan na ang Panginoon ay hindi mamagitan para sa atin. Yung pong kalahating oras kasi, kapag binasi natin doon sa ating pag-aaral ng isang taon, ang isang araw ay nangangahulugang isang taon, ay mahaba-haba rin po yon. So, tayo po ay sabi riyan, ang unang kapighatian ay nakaraan na. So, nakaraan na po. Mayroon pang dalawa, ha? Tatanda natin, kasi tatlo itong sinasabi na kawawa naman ang tao sa aba. At hinipan ng ika-anim na anghel ang kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may trompeta. Kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya't kinalagan ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tig sa 10,000, aking narinig ang bilang nila. So narinig, hindi po binilang ni San Juan, ano po, kanya lang narinig. At ganito ko nakita ang mga kabayo sa pangitain. Ang mga nakasakay ay may mga baluting gaya ng apoy, ng hasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa pamagitan ng tatlong salot na ito ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamagitan ng apoy at ng usok at ng mga asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay katulad ng mga ahas na may mga ulo at sa pamagitan ng mga ito'y nakakapaminsala sila. At ang natira sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay ni inihinto ang pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakakarinig ni nakakalakad man at sila'y hindi nangagsisi sa kanilang mga pagpatay, ha? O sa kanilang pangkukulam o sa kanilang pakikiapid o sa kanilang pagnanakaw. So mga minamahal, ang wika rito ay talagang magkakaroon ng matinding salot at pababayaan ng Panginoon na gawin ni Satanas kung ano ang kanyang gustong gawin sa mga taong ito na hindi tumanggap ng tanda ng Diyos. At talaga po namang papahirapan ng gayon na lamang. Pero ang layunin ng Panginoon para patunayan bago sila hukuman, ang mga taong ito talaga ay hindi na magsisisi sa kanilang kasalanan. Napakaliwanag po na sinasabi, hindi sila nangagsisi sa kanilang pagsamba sa demonyo at sa mga larawan o mga Diyos-Diyosang inanyuan. Yung iba ay ginto, yung iba ay pilak, yung iba ay kahoy. Ha? Iba't ibang uri ng metal ang ginamit para gawin itong mga larawang ito. Subalit yun ang kanilang sinasamba, mga larawang hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad, kinakailangan mong pasanin, kinakailangan mong bihisan, subalit sinasamba. Mga minamahal, ang sabi, ang nais ng Panginoon, pagsisihan natin ito at talagang ipapahintulot niyang dumanas ng sobra-sobrang kahirapan. Subalit ang malungkot, kapag ka ang tao pala ay nakapagpasya na talagang tanggihan ng Diyos at kapag ka ang Diyos, ang ating Panginoon ay tumigil na ron sa kanyang pamamagitan at kanya nang ipaubaya kay Satanas, wala na talagang magsisising tao. Kaya mga minamahal, ngayon habang iyo pang nadarama na ang Panginoon ay nananawagan sa iyo, kinakailangang tugunin mo na ang kanyang panawagan. Huwag mong patigasin ang iyong puso sapagkat darating ang araw na kung hindi ka nadala sa mabuting balita, kahit dalhang ka ng sakuna, hindi ka na mababago sapagkat ang pagbabago ay tanging sa Panginoon lamang. Subalit kung hindi mo tinanggap, tapos na iyong marinig sa iyong maunawaan na ito palang pagsamba sa mga larawan ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Subalit nagpatuloy ka, pinapagmatigas mo ang iyong ulo sapagkat nakita mo karamihan ito ang ginagawa. At alam mo na ikaw ay sinasabi mong maraming milagro ang nangyari sa buhay mo. Subalit ang Biblia maliwanag na nagsasabing hindi yan kalugod-lugod sa Diyos at hindi yan sa Diyos at yan ay sa Diablo. Subalit kapag ka ininsist mo na ito ang tama, darating ang araw kahit sumpa na ang dalhin sa iyo, hindi ka na mababago, hindi ka na magsisisi. Kaya minamahal, ang pagbabago, ang pagsisisi ay ngayon habang ang Panginoon binibigyan pa tayo ng pagkakataon, iyo pang naririnig ang tinig na ito sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos at pinagkakalooban ka pa ng pagkakataon. Datapat kapag ka ang provision na ibinigay ng Diyos ay nag-expire na at wala na at tumahimik na ang kalangitan at ipinaubaya na sa kaaway ang sanglibutan ito, lahat ng walang tanda ng Diyos ay magdaranas ng kahirapang ito. Pero ipinapahintulot ito ng Diyos dahilan pa rin sa kanyang pag-ibig. Nais ka pa rin niyang iparamdam sa iyo na kailangan mo siya. Subalit ang malungkot, ang katotohanan kapag ka pinagmatigas mo ang iyong puso ngayon, ang isip ngayon, darating ang araw, anumang mangyari, hindi ka na talaga makukumbinsi. Hindi ka na talaga mapapaalis pa dyan sa iyong maling paniniwala at ikaw ay magpapatuloy sa maling gawain na yan. Kaya kapag dumating na yung paghukom at inayag na ang kalooban ng Panginoon, ipinakita na sa atin ang maliwanag sa katapusan, ay kahit na ang mga masama, ang sabi sa banal na kasulatan, sila ay magsasabi matuwid at makatarungan ang Diyos sa kanyang paghukom. Sapagkat makikita mo, i-re-replay ng Panginoon na parabagang isang video, i-re-replay ng Panginoon kung paano kanyang tinatawagan, paano kanyang pinakiusapan, subalit hindi mo pinakinggan hanggang sa tuluyan ng tumigas ang iyong puso at ikaw ay nanatili at nanindigan sa iyong maling pananampalataya. Minamahal, masabi ka, makatarungan ng Panginoon. Ginawa pala ng Panginoon ang lahat ng kanyang magagawa. Kaya kaibigan ko, ikaw ba'y nakikinig at ikaw ba'y sa ngayon ang iyong pananampalataya ay naroon sa hindi sumusunod ng lubusan sa buong kautusan ng Diyos? Ngayon ang panahon na mag-isip ka. Ngayon ang panahon na magpasya ka na hanapin mo ang iglesia na sumusunod sa lahat ng kautusan ng Diyos at ng pag-ibig ng ating Panginoon. Doon ka pumunta sapagkat naroon ang kaligtasan, doon ka nais dalhin ng ating Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo'y manatili. Kaya nga sabi sa Apokalipsis 18:4, lumabas kayo sa kanya bayan ko. Tatandaan po ninyo na ang kaaway ng Diyos o yung lumalaban sa Diyos ay hindi nag-iisa. Siya ay tinatawag na ina ng mga patutot. Marami po at napag-aralan na po natin ang pagpapatutot ay nangangahulugang paghahayag na ikaw ay lingkod ng Diyos subalit hindi mo sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos. Pinipili mo lang kung alin yung masaya sa iyo. Ipinipili mo lang kung ano yung maalwan sa iyo. Ipinipili mo lang kung ano yung masarap para sa iyong bibig. Subalit atin pong napag-aralan na ang pagiging tunay na Kristiyano ay mayroong disiplina. Ano po? Nagkakaroon ng disiplina sa pagkain, sa inumin, sa ating pagtatrabaho. kahit na sa ating pag-ehersisyo na ating patuloy na pinag-aaralan, ang tunay na lingkod ng Diyos ay talagang binabalansi yung kanyang buhay. Itinatama yung pagkain. Kapag sinabi ng Diyos, huwag mong kainin, hindi yang kinakain. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang uminom nito, hindi umiinom. Sapagkat disiplinado ang sarili, sapagkat iniibig niya ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig raw, ito ang nagtatagumpay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Subalit kung walang pag-ibig, ang kautusan ng Diyos ay pabigat. Subalit kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin at pag-ibig sa Diyos ay nasa atin, ang sabi sa 1 Juan 5:3, ang kautusan ng Diyos hindi pabigat. Pero marami pong nagsasabi, mabigat ang kautusan ng Diyos. Opo, mabigat nga yan kapag ka walang pag-ibig sa Diyos, kapag ka hindi natin kilala ang Diyos at hindi tayo napasasakop sa Diyos. Subalit kung tayo'y magpasakop sa Kanya, tanggapin natin siya at panampalataya na natin yung Kanyang mga inuutos na ito ay kailangan sapagkat ito ay para sa ating maayos na buhay sa sanglibutan ito. Kung magkagayon, ang pagpapala ng Panginoon ay sa iyo at sabi ng Panginoon, hindi kita iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa iyo, isusugo ko ang aking espiritu. Manalangin po tayo. Ama po naming banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong panawagan. Salamat po sa pagkakataong ito ay nakapag-aral ng iyong banal na salita. O mga banal, aking pong dalangin, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Tulungan na sila ay makasunod sa iyong banal na kaluban. Sumampalataya na ang tanda ng pagiging anak ng Diyos ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang tanda ng hayop, ang tanda ng kaaway ay ang paglabag sa kautusan. Maging maliwanag nawa ito at matanim ng malalim sa aming puso't isipan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating pong mga kababayan, sa anong pong panig kayo ng ating bansa at sa lahat po ng naabot ng ating pong pagpapahayag ngayong pong hapon. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at ngayon po ay muli tayo po ay makakasama ninyo sa loob ng isang oras po ng ating pong paglilingkod. Ano po ngayon po ay September 13, 2026 at panibagong linggo, panibagong pagkakataon na tayo po ay makasama ng ating pong mga kababayan, makasama po ninyo sa Himpapawid sa isang oras po ng ating pong talakayan. Sasamahan niyo po kami sa lahat po ng aming mga kababayan, ano po, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating pong official Facebook po ng ating pong AWR Manila. Please like and share at ganun din po sa ating YouTube. At sa pagpapatuloy po, mga kababayan po ng ating programa po ngayong hapon, bago po natin malaman yung special po nating segment ngayong pong hapon, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin bago po tayo magpatuloy ng ating paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat sa hapon pong ito. Kami po'y nagbabalik ng aming papuri at pasasalamat. Taon panibagong araw na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Amin pong ipinakipag-usap na samahan niyo po kami at wala kaming ibang nais kundi maluwalhati ang inyong pangalan at maipadama ang inyong pag-ibig, ang inyong malasakit sa sangkatauhan. Panginoon, ipagpatawad niyo po ang lahat po ng aming mga pagkukulang sa inyo. Samahan niyo po kami. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So greetings po. Nagbabalik po tayo. Ano po? Live po tayo sa atin pong studio ngayon. Studio po tayo ngayon sapagkat meron po tayong special segment at mamaya may iba't iba tayong mga tao na kakapanayimin at mapapakinggan po natin ano po kung anong meron sa ating segment ngayon ng Adventist World Radio 360 Cares. By the way, just recently, no, kararating lang po natin from our engagement dyan sa Bacolod area, sa Negros Central. Po tayo sa Panay Island at dyan sa lugar po ng Antique na this weekend po mga kababayan ay atin pong napaglingkuran yung atin pong mga FRs dyan, you know, yung mga fully reconciled natin na mga kababayan. Nakasama po natin ang leadership po ng atin pong union at ang atin pong conference sa lugar pong iyan. So binabati po natin lahat po ng ating mga taga-subaybay, ano po, dyan po sa Negros Occidental, ano po, ang atin pong mga AWR counterparts at mga missionaries and Bible workers. So ngayon pong hapon, bago ko po lubusang mapakilala po sila, syempre, gusto kong makilala niyo sila sa kanilang opening, ano, opening music, ano po. Kaya po, sa pagbabalik po ng atin pong programa, ano po, tumutok po kayo sa atin pong AWR 360 Cares at magbabalik po kami pagkalipas po ng awit na atin pong mapapakinggan.

Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Alam niyo po ngayong hapon, ano po, musical tayo ngayon. Meron, sapagkat ang ating pong guests ngayon po, ano, ay ating pong ipapakilala maya-maya. Sila po ay mag-render sa atin ng mga makalangit na mga awitin na makapagbibigay gaan sa ating mga pakiramdam. Ay makakatulong po talaga sa pagko-comfort, ano, pagbibigay ng aliw, pag-relieve ng stress. Makakasama po natin ang GC Ensemble. Mamaya we will explore, alamin natin, kikilala natin kung ano ba yung GC Ensemble, mga kababayan, ano po, and how this is related to the ministry of the church and how they are related to the ministry of the Adventist World Radio, especially po sa Adventist World Radio 360 Cares. At mamaya po ay makakausap po natin ang ilan po sa kanilang mga representatives. So sa pagpapatuloy po, samahan niyo po kami sa isang oras, ano po. You can like, you can comment, pwede kayo mag-send ng inyong mga messages, ano po, sa atin pong official Facebook Adventist World Radio Manila. At syempre po, yung atin pong number 0918-944-7891. So you can message us. At yun sa atin pong official, ano po, yung WhatsApp po natin. And this is my personal WhatsApp that you can communicate with me, +63 917-5716-517. So ngayon pong pagkakataon ito, mapakinggan po natin sa unang pagkakataon po sa atin pong AWR 360 Care segment po, ang mensahe ng awit po ng GC Ensemble.

0: Si Kirsten po, napakinggan po natin ang napakagandang awitin ano po mula po sa ating pong GC Ensemble. Sila po yung junior team ng ating pong GC Ensemble. At syempre po, alamin po natin ngayon pong hapon ano po, ano ba itong GC Ensemble. So we are inviting other two members ng kanilang team, si Julia at saka si Ivon na mag-join sa ating set ngayon. At syempre kasama po natin ngayon si Ma'am Athel at saka si Ma'am Dice ano po. At ito po yung dalawang kabataan natin na kasama po ng GC Ensemble at gusto po natin silang makilala. Ano, syempre musical po tayo ngayon, na-exe lang yung ating mga usapan. So magandang hapon sa inyo. Thank you for accepting this special invitation, especially this special segment ng AWR 360 Cares. At alam niyo po mga kababayan, just to give you a brief history, tatlong linggo na po kami magkakasunod na magkakasama. Every Sunday, parang kami po ay nagkikita ngayon. So, gusto po nating tanungin, ano po, si Ate Athel, Sister Athel o si Sister Dice, ano ba yung GC Ensemble? Ano bang history na to?
1: Good afternoon, Pastor. GC Ensemble po. Actually, nabuo po ang aming group for a relative. Mm-hmm. May one time po kasi nag-visit kami and he is an Adventist. Mm-hmm. Tapos parang nagka-problem po siya. His sight was diminishing. Parang nawawala na siya ng sight. But he is really a good singer. Mm-hmm. So sabi namin, for him to be able to go back and attend church, sabi namin, why not use his talent na reason for him to go back to church. So, nag-start po ang GC Ensemble as GC4. Uh-huh. Ang nagko-comprise po nito, si yung conductor po namin, si Ma'am Elites, uh-huh, si Ma'am Athel, si Sir Grenald, and Carl Fair po, who passed away just
0: recently
1: lang po, Pastor.
0: Sorry to hear.
1: For some reason, nung nabuo po ito, nakapag-church na po siya ulit.
0: Wow.
1: And since mga families po sumasama, hanggang naging kasama na yung si Sir Nobby, yung husband ko, yung husband ni Ma'am Tis, gitarista, tapos mga friends po namin, until naging ganito na
0: nabuo
1: po siya.
0: So, ibig sabihin, magkakamag-anak, nag-umpisa
1: as a relative. It started as a family and close friends po talaga.
0: Okay. So, mga kababayan, gusto nating ma-appreciate po yung kanilang i-take advantage natin yung presence nila ngayon para makapaglingkod sa ating mga kababayan, makapagbigay ng comfort, makapagbigay ng kasiyahan sa mga music, at isa-isa po natin malalaman ano po yung kanilang ministry, yung kanilang mission, yung kanilang commitment. Gaano na ba katagal, Ma'am Athel, itong GC Ensemble na naglilingkod at umaawit sa Panginoon?
2: So yes, Pastor, we started 2014 pa po. So this is
0: 2014.
2: Our 13th year.
0: Wow.
2: Yes, Pastor.
0: So matagal-tagal na. So ang kanila pong aawitin ngayon, ano po, ito siguro complete team, ano po, siguro pwede na mag-assemble sila. All Things Bright and Beautiful. Juniors lang to. Julia, ano itong content ng All Things Bright and Beautiful na awit? What is this? What's the message of this song? Kasi All Things Bright and Beautiful, alam niyo yung sa One Voice 27, ano? All things new. Hope starts here. All things new. Ngayon ito, all things bright and beautiful. Ivon, while you were singing this song for siguro several times or many times na, pero what is the special message of this song for you?
3: I think it talks about all the things that God made and how majestic and beautiful everything is.
0: Okay. So mga kababayan, babalikan po natin. Mamaya tatanungin natin, what is the conviction? Ano yung commitment? Ano yung ginagawa ng GC Ensemble for the church, for the mission of the church? At iisa-isahin po natin. At personally, anong impact na to sa kanila pong mga buhay, bilang mga mang-awit na nag-umaawit para sa ating Panginoon. So let's hear our GC Ensemble juniors, All Things Bright and beautiful. So mga well there are organizing mga kababayan, so gusto ko pong i-recognize at kilalanin po ano po ang atin po isa sa mga patuloy na sumusubaybay at nagsusuport po sa atin, Dr. Prince Jun Apeliado and Mrs. Baimin Apeliado, ang mag-asawa pong ito na patuloy pong sumusuporta sa ating pong mga community services ano po sa pag-render ng ating mga charity projects ano po. Dr. Prince Jun, thank you so much, and Ma'am Baimin, and the Lord will continue to bless you. So pakinggan po natin ang GC Ensemble Juniors sa kanila pong awit na All Things Bright and Beautiful. Magbabalik po kami, ha? O kaya po tumutok po kayo, huwag po kayong alis. Napakarami pa po nating awit na mapakinggan mula po sa kanila.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 366 Hears. Ano po, very solemn ano po, at talaga pong nabibless po tayo mga kababayan sa live po na music na atin pong mga makalangit na awitin na atin pong napapakinggan. At syempre po, nandito ulit tayo sa ating set ano po, at gusto po nating kapanayamin ano po yung atin pong mga panauhin ngayon, mga kinatawan. Alam niyo po, personally na bless po ano ang Adventist World Radio and GC Ensemble. I think just math, you know, siguro isang buwan na ba? May isang buwan na nakakaraan, nag-start sa Zambales. With our team, Pastor Roseller Zamora and Pastor Jeter Canoy. We were blessed ano po na nagkaroon kayo ng tinanggap niyo yung partnership for mission. At gusto po namin mapakinggan, what is really the conviction, what is really the itong partnership na to ng GC Ensemble at ng Adventist World Radio, how do you see our future partnership exploring and flourishing and prospering through this music ministry and of course evangelistic outreach ng atin pong institution?
1: With the partnership between the AWR and the GC Ansam Pastor, we believe na we have the same mission. Mm-hmm. Na like AWR using radio, yung news about God, to reach them far, kahit nandito lang. The same thing with the ministry of the GC Ansam. We are also using to reach the hearts of the listeners, to bring to them the news about God, especially to those po na mga hindi pa nakakarinig sa pabalita tungkol po sa kanya.
0: Yeah, actually po itong partnership po natin ano po ng GC Ensemble at ng Adventist World Radio. Alam niyo, personally na bless kami ng mga pastors, na bless kami ng mga workers ano po sa pakikipag-partner po. And this is One Voice 27 mga kababayan ano, na we need to be integrated, we need to be united for mission. Lahat ng mga resources, lahat ng ating mga talents and skills gagamitin natin ano po sa atin pong pagbi-bless ng humanity. Alam niyo po, personally, we were thankful na nakasama po natin sila sa Manado. And I believe makakasama pa rin natin ang GC Ensemble sa Vietnam sa darating po ng mga linggo ano po, at iba pang mga international evangelistic outreach ng Adventist World Radio. So mga kababayan, ako po personally, on behalf of the family, ano, alam ko limited yung oras natin ngayon, pero ay bago ko makalimutan ang lahat, we would like to thank the Lord and praise the Lord for the ministry of GC

This is Secures, mga kababayan. Powerful music po ang atin pong napapakinggan na tunay po, na bless po ang ating mga kababayan. By the way, gusto ko pong batiin kanina yung nakasabay ko po sa aeroplano kanina, ano po, na naging kaibigan po natin si Sir Ram Buendia, ano po, na nakikinig po sa atin ngayon. Ano po, si Sir Ram, thank you so much at for listening. At gusto ko lang pong i-share sa inyo, ano po, itong pong mga comment natin sa atin pong mga social media. Sabi ni Fedeline Sarmento, amen. Sabi ni Eva Margie Tumarlas, at sila po yung nabibless sa kanila pong pakikinig sa atin. Si Max Maniego, sabi niya, good afternoon brethren, go go go to serve the Lord. Si Risa Maril Arayan, sabi niya, amen. Si yung Kijel Aguilar, sabi niya, hello all singers of GC Ensemble, good PM and God bless to all of you, and congrats sa inyong GC Ensemble mission songs, very good because God is coming very soon, sabi niya. At need natin ipalaganap ang pabalita ng Panginoon sa buong sanlibutan, at upang makahikayat ng maraming mga kaluluwa sa buong sanlibutan sa pamagitan ng inyong mga awit sa Panginoon, at makapagligtas ng marami ng mga kaluluwa. God bless. At sa mga followers, sabi niya, praise the Lord. Sabi ni Lin Sashimoto, this is from Japan, sabi niya, amen. At sabi pa ni Sister Jel Aguilar, sabi niya, congrats sa inyong mga efforts na ginagawa ninyo sa ating sa singing groups. I hope na marami pa kayong mahikayat ng mga tao sa pamagitan ng inyong mga pag-awit na maka-Diyos. Sabi ni, sabi nila, nagpapasalamat sila. So, praise the Lord. So, mamaya po, babatiin pa po natin iba po nating mga nakatutok sa ating social media. Please like and share. So, mga kababayan, ngayon po, full team ngayon ang makakasama po natin ng GC Ensemble, ano po, at ito po yung kanilang full version. Ano, so makakasama, balikan po natin mamaya yung atin pong mga kakausapin, ano, bigyan natin ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa atin, maipadama ang malasakit at pagmamahal ng Panginoon sa pamagitan ng mga musika, and this is all about caring for our people. At ngayon pong awit nila ay Prayer of Saint Francis of Assisi. So mga kababayan, sa mga tagapakinig, mga nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, please share nyo po. And this music, please, let's feel the music. Ano po? And this is for us. Kung kayo po may mga suliranin, mga stress, kayo ay mourning, suffering, alam nyo po, music can elevate the soul, and we can feel God's presence sa atin pong pakikinig ng musika. So ngayon po, pakinggan po natin ang GC Ensemble, ang kanila pong awit na Prayer of Saint Francis of Assisi.

Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Mga kababayan, patuloy po tayo ng live pa rin po tayo sa atin pong studio ngayon. Araw pong ito, kasama po natin ang GC Ensemble. At syempre, we would like to thank ang atin pong Hope Channel Philippines, crew. At kasama po natin ang lahat po ng film at ng crew din ng atin pong Adventist World Radio Manila. At sa lahat po ng ating pong taga-subaybay, saan man pong panig kayo ng mundo, please continue to pray and support the ministry of the Adventist World Radio. So mga kababayan, three songs yung mapapakinggan pa po natin sa kanila. At syempre po, sa tagpo pong ito, ang next song nila na aawitin ay Soar Like an Eagle. Yes po, pagkatapos po ng awit na ito, we will again. Answer po ng atin pong segment na ito. So, sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin pong social media, thank you so much sa lahat po ng tumututok sa atin at sumusubaybay. Ang sabi po nila, nabibless po sila sa mga makalangit na awitin at sa mga sumusubaybay po sa ating Facebook, sa ating YouTube. Thank you so much for liking and share our program. By the way po, bago po ako magpatuloy, alam niyo po ba ng Adventist World Radio is recipient po ng ministry ng GC Ensemble. And I'd like to show this certificate. This was rendered to us last March. Last year or this year? This year. Ito po, Adventist World Radio Certificate of Recognition. And we would like to thank the GC Ensemble, for recognizing the ministry of the Adventist World Radio. So, last March, nangyari po ito. However, hindi pa po talaga totally seal yung partnership. But on behalf of the Adventist World Radio in the Asia-Pacific region, we would like to thank GC Ensemble for recognizing the ministry of AWR here in the Philippines and in Asia. So, this was presented last March 15 at the GC Ensemble Thanksgiving Banquet, Rizal Park Hotel. So, thank you so much na napili po kami na isa sa mga recipient na kanila pong special Thanksgiving program ng AWR as an institution of the church ay mapili po ng GC Ensemble para kilalanin ang ministry. And also today, we also would like to recognize their ministry, this church. Po, mapakinggan po natin, tutukan po natin ang mga awitin na titiripang awitin ng GC Ensemble ngayon po, Soar Like an Eagle. Atin pong ibigay ang panahon po sa kanila.

0: Amen. So nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Ano po sa atin pong mahuling bahagi po ng ating pong segment ngayon. Ang last song nila, I'm Requesting Midnight Cry. Pero after, before Midnight Cry, pwede pa bang isa? Meron pa ba na pwede? Before Midnight Cry? So para total 7 songs ngayon, direct. Possible ba? So bago pa tayo magpatuloy mga kapatid, ano po sa ating pong mga tagapakinig, gusto kong tanungin sa mga kabataan natin. So naturo sa atin si Julia. Julia, what is the personal na naitutulong sa iyo personally ng GC Ensemble Ministry sa iyo personally? Anong nakocontribute ng pag-engage sa music ministry kasama itong team na ito sa pagpupunta sa mga churches and different areas, mga lugar? Anong personal na nakocontribute na to sa iyo? Mm-hmm. Sige, oo. Sige.
1: Nakatulong po ito sa akin spiritually, pastor, mentally, physically, at lahat-lahat, wow. Lahat, pastor. Ang ma-share ko lang po is dahil po sa ma-share ko, pastor, na dahil sa ministry po na ginagawa natin, mas natuto, hindi lang po ako natuto na kumanta ng maayos, pastor, as a member of a choir. Natuto din po ako kung paano po maging responsible person.
0: Wow.
1: Natuto din ako, pastor, maging patient,
0: yes.
1: Maging caring, maging kind sa fellow people na nakakasalamuha po namin sa lahat po ng churches na aming mga napupuntahan.
0: Wow. So, syempre, kung may babae gusto, may lalaki din, ano? Yung anak ni Dr. Manyes. Nasaan yung anak ni Dr. Manyes? Ha? This is her prize. Come up here. Yan. Ano ang pangalan nito?
2: Danzel.
0: Danzel. So, yung dad mo, pastor, doctor, missionary. So, anong personal na idudulot o nakocontribute ng GC Ensemble to you personally, to your personal growth?
3: Personally, because I'm homeschooled.
0: Homeschool, yes. Yeah.
3: So, I was really able to ministry, go other places, just to sing.
0: So is this group helping you to grow spiritually?
3: Yeah.
0: Okay. Ambush kasi, no? Ambush. Thank you so much. So ngayon pong hapong ito, bago po natin tuloy ibigay yung last 2 songs nila. So okay po, yung last song nila ay Midnight Cry. Sundan nyo po ito. And this is all about the second coming, mga kababayan. So, pero gusto po nating isil yung... Last March, binigyan po nila tayo ng certificate of appreciation, ano po, sa ang Adventist World Radio certificate of recognition. Ito po, actually hindi ko alam kung napansin niyo, nakahang ito dun sa aming door, dito sa ating main, ano. Thank you so much, GC Ensemble. And nalaman ko po ngayon lang po nalaman na meron pala na certificate of recognition. So it was reported just now. So pinakuha ko po dun sa aming sa wall, ano, sa main entrance po ng office ng ating Adventist World Radio. And syempre to seal the partnership. Okay, gusto ko pong tawagin dito siguro si Ma'am Atel o yung 3 officers, sino po yung pwede na tumanggap. Symbolically, ano po, this is the symbol of the ministry of the Adventist World Radio. By the way, Ma'am, can you please join us? Gusto ko pong makilala nyo. Actually po, magkakapatid po sila. Si Direk Tis, tama po ba? Si Direk Tis, tapos si Ma'am Dice, at saka si Ma'am Atel. Sila po ay magkakapatid. So, please accept, you know, this symbol of our partnership between Adventist World Radio and GC Ensemble para po to seal our partnership, our unity for mission. So, tanggapin po ninyo ang radio pong ito as a symbol po ng atin pong partnership sa atin pong gawain ng ating Panginoon. So, papapakinggan po natin yung kanilang pong last 2 songs. Ano po, siguro magkasunod na po ito. And then, after po ay tayo po ay siyempre matatapos na po sa ating pong program, sa ating pong segment ng Adventist World Radio 360 Care. So, maraming salamat po at... may the Lord continue to bless and prosper the partnership between GC Ensemble and the Adventist World Radio. At sa atin pong mga kabataan na narito, thank you so much. Keep singing for the Lord until He comes again. So, God bless. So, mapapakinggan po natin last 2 songs. atin pong mga aawit.

0: Oh, napakinggan. Pang last, ah? Meron pa ba possible na last mute song? Ayan, napakarami po nating mga viewers at na-appreciate po nila yung atin pong ministry ngayon pong hapon. And this is all about sharing Jesus' love sa atin pong mga kababayan. At syempre po, ngayon pong araw na ito, syempre magtatapos na po tayo almost an hour, ano, more than an hour po yung atin pong ministry sa atin pong segment ngayon. At meron pa ba? Closing song? Meron pa? Okay, meron pa raw po. So, pagkatapos ko po, ano po, after my outro, ay mapapakinggan po natin sila. Ano po, mapapakinggan po natin sila yung kanila pong last piece ngayon pong hapong pong ito. So, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating mga nakikinig, ano po, sa inyong mga tahanan, sa radyo, nandito po kami, kasama niyo po, nagmamahal sa inyo, nagmamalasakit sa inyo. Radio 360ers, patuloy po nagsasabing mahal. Nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus at siya po'y nagsabing muling darating at siya'y tiyak na darating at siya'y malapit nang dumating. Kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
1: Every tongue, heart, I will pray.

Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Opo, si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli po, mga kasama po natin si Pastor Gilbert Bon. Welcome po at magandang araw, Pastor.
2: Thank you, Brother Ed, and magandang araw po sa lahat po ng ating tagapakinig sa kanila pong kanya-kanyang tahanan. And we're happy to be with you as we study further kung ano ang healing ng ating pong Panginoon.
1: Yan. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat sa inyo pong patuloy na pag-ibig, patuloy pong proteksyon sa bawat isa po sa amin. Panginoon, inyo po kami patuloy na bigyan ng karunungan ng gabay ng banal na Espiritu, O Diyos. Nang sa gayon, maintindihan po namin ang inyo pong mensahe sa araw na ito. Lalo tigit, O Diyos, inyo pong gabayan si Pastor Gilbert sa kanya pong panguna sa amin. Ganyan din po amin pong mga tagapakinig, ang mga manonood, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen.
1: Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. At huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook pages ng Tinig ng Pag-asa. Unang-una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Muli po, ang tema po natin na atin pong pinag-aaralan sa sharing ito is Healing Deeper Pains. At ngayong araw, ang atin pong pag-uusapan is Healing Brings Transformations. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Gilbert.
2: Maraming salamat, Brother Ed, sa inyong introduction. And magandang araw po sa lahat po nakikinig. We're happy na bumalik kayo sa radio station na ito at sa atin pong programa. And now, makita ulit tayo na isa pang another story from the gospel na about healing ni Jesus. Pero tingnan natin ngayon ano yung nasa likod ng kanyang healing. Ano pa yung dala-dala ni Jesus sa point na yan. So merong isang lalaki sa na meet si Jesus. Siya ay nasa tinatawag na Pool of Bethesda, Brother Ed, ano. Itong Pool of Bethesda ay nandito, madami ang mga disabled people nandito, mga bulag, mga paralyzed, at marami pang mga sakit. Na-meet ni Jesus yung isang lalaki dito. 38 years na siyang lumpo sa lugar na ito. And during that time, nandun sila nakagather sa pool na yon, no? Kasi pinapaniwalaan nila, Brother Ed, na nakakagaling daw yun. Pag sabi nila, no, based on tradition, yun daw ay pag hinampas ng angel yung tubig, tapos umalon, at kung sinong matamaan ng unang alon, siya yung gagaling. Kaya ang dami ng nakataong may sakit ang nakapalibot dito. Pero sa pag-aaral ko po, mga kaibigan, yung belief pala ina ito is just an early tradition. This popular belief had no further basis, in fact. Wala siyang napatunayan. Hindi rin ito galing sa Diyos. Kasi bakit po? Kasi paunahan ito, Brother Ed. Yung mas malakas, sila yung mauuna kasi sa pinakaunang alon. And yung mga mahihina ay hindi makakaabot doon. Parang itong survival of the fittest. Nag-promote itong pool na ito ng more selfish, determined and strong yung isang lalaki, isang tao, ay siya yung gagaling. Kaya nagpropromote ito ng selfishness sa buhay. Kaya masasabi natin na yung miracle sa pool na ito was not coming from God. Sapagkat marami nang namatay dito sa gilid ng pool. Brother Ed, sabi sa history, mas maraming namatay kaysa mas maraming gumaling. Kasi paunahan at puro selfish na tao lang. Kaya sometimes, these people are looking for healing, Brother Ed. Na imbis na ito yung healing nila ay ilapit nila sa relationship with the Lord, ginagawa nila ay gusto nilang makakita ng healing sa bagay sa mundong ibabaw na ito. Sometimes we think that the things here on earth will bring true healing. Kaya minsan marami tayong coping mechanism, Brother Ed, ano? Ako po ay minsan pag stress ay naglalaro basketball or tennis, minsan ay bidyoke, nakawala-wala ng stress, ay bidyoke mo lang, ikanta mo lang, or minsan ay walking, nagpapawala ito ng stress and malaking pag-iisip. Ikaw, Brother Ed, ano ang mga minsang coping mechanism mo pagdating sa stress?
3: Ako, normally, Pastor, watching lang. Normally, watching. Yung ginagawa ko. Manonood
2: mga
3: ng ako
2: movies,
3: ng,
2: Ben?
3: Hindi naman movies.
2: Hindi movies.
3: Like sa YouTube, yung mga pinafollow ko na mga tao din. Mm-hmm. Pagka, alam mo yung pagka-stress or ano, the same time, pagka, minsan gusto ko magpalipas muna ng oras.
2: Vlog,
3: parang me time. Yung iba vlog, yung iba documentaries, parang mga ganun.
2: Nice.
3: Mga industrial mga documentaries. Yun po yung kalimitan na parang ano, stress ano.
2: Reliever, kumbaga. Yeah. Maraming salamat, Brother Ed. Ano, minsan, may mga coping mechanism tayo.
3: Opo, Pastor. Pero at the end of that coping mechanism kasi, nandoon pa rin yung problema.
2: Ayun, oh.
3: At the end of that, parang ganun.
2: Yan yung ating ano, pinupunto palagi. Ano, behind that coping mechanism, pag mag-isa ka na lang ulit, pag naka-off na yung laptop, wala nang coping mechanism, tapos ka na mag-jogging, tapos ka na maglaro. At the end of the day na ikaw na lang, ramdam mo pa rin yung lungkot. Kayo ibang tao ay minsan medyo masama yung coping mechanism.
3: Yes.
2: Minsan sa alak, nilalango natin yung sarili natin kasi may problema, nakipag-break sa jowa, may nahuli mong iba. Ang sabi ng iba, ay iinom na lang natin yan. Yan, di ba? Coping mechanism. Or iba ay sa bisyo, sigarilyo, sa vape, at marami pa pong iba. Na minsan, kala natin, Brother Ed, nakakatulong sa atin. Kala natin ay nawawala. But at the end of the day, nandun pa rin yung napakatinding sakit at depression na nararanasan natin. Sometimes, we think that the things here on earth will bring true healing. Pero hindi pala. Kaya tingnan natin, itong lalaki na to, Brother Ed, ay 38 years nang nandoon. Bukod doon, itong lalaki na ito ay ang dami niya ng efforts toward one object. Yung anxiety niya, yung kanyang continual disappointment, kasi hindi siya makapunta doon sa alon eh. Every time he is disappointed, was fast wearing away from his remnant of his strength. Natitira na lang, konti na lang natitira sa lakas niya, hindi pa rin siya gumagaling. Imagine, 38 years na ganun ang scenario niya. Punong-puno siya ng anxiety at continual disappointment. Kaya as we continue the story, si Jesus lumapit sa kanya. Awang-awa si Jesus sa kanya. Ang sabi niya sa verse 6, "Do you want to get well?" Yan. Ang tanong ni Jesus sa lalaki, gusto mo bang gumaling? And halata na napakalungkot nung sagot ng lalaki. Ang sabi niya, siguro sir, pag tayo yun. Sabi, ay, sige, okay yan. Excited tayo. Ay, sige, paano ba gumaling? Paano ba? Pero makikita natin sa sagot ng lalaki na talaga siya ay anxious, matagal na panahon na. Siya ay malungkot. at siya ay disappointed kasi ang sabi niya, "Sir, I have no one to help me." Imbis na mag-strive siya doon sa positive na sagot, talagang napakatindi ng kanyang depression. Siguro puro negative things na lang yung umiikot sa kanyang isipan. Sabi niya, "Wala kong tutulong sa akin." Sabi ng Christian author, yung lalaki na yon is alone and friendless. Mas lumalaki pala, Brother Ed, at mas lumalalim at mas gumagrabe yung depression. Mas lalong dumadami yung negative things na umiikot sa ating isipan when we are alone and friendless. Naranasan mo ba ito, Brother Ed?
3: Yes. Alam mo, nung first semester ko po sa Enlac, Pastor, syempre my family was naiwan dito sa Pasig. Sa first sem ko po yun. Alam mo yung kada uwi ko galing school, parang feeling ko I'm always depressed, I'm always devastated.
2: Sa dorm, no?
3: Hindi naman, sa labas kasi ako.
2: Ah, sa labas.
3: Sa boarding house, sa labas.
2: Mag-isa ka lang din.
3: Mag-isa lang ako.
2: Ah.
3: And then, malayo pa siya sa school kasi nung time na pumunta ko sa Enlac, halos wala nang bakante around. Ayoko naman mag-dorm sa loob. Tapos, umuwi ako dun, Pastor. Yung depression na nararamdaman ko, not because of sa school ba, no, it's not about that eh. Mm. Parang, nade-depress ako kasi wala yung family ko.
2: Mm.
3: Wala yung asawa ko, wala yung anak ko. Parang, it's a matter of, I'm longing of them, yung way of depression ko.
2: Mm-hmm.
3: That's why the following semester we decided na lahat na kami lumipat na lang sa Pangasinan, and at least sama-sama kami, as in nung kinausap kami ng kaibigan namin, kamusta naman yung pag-aral, as in bigla na lang ako naiyak lang ganyan, na hindi dahil mahirap yung mag-aral. Mahirap pa pala yung sa pamilya, sa anak namin, sa anak ko tsaka sa asawa.
2: Ayaw, kasi naramdaman mo na meron na nga musta at merong gustong sumali sa iyo sa ganun. Maraming salamat, Brother Ed, ano, matindi nga yung depression yun. No? Mas lumalala pala yung depression pag ikaw ay
3: mag-isa lang talaga.
2: Mag-isa na lang talaga. Ganun din with some of our pastors, no? Yung mga nagsisimulang mga pastor, mga single pastor pa, wala pang pamilya. Malungkot din eh. Sanay ka maraming tao. Visitation, care group dyan sa lugar na to. Minsan may fellowship, may gathering, may social night. But end of the day, pag umuwi na lahat, ikaw na lang mag-isa. Parang papasok sa isipan mo yung ano, mga malulungkot na pangyayari. Kaya mahirap. Kaya yung tao na to, sabi niya, negative na ako sa ganyan. Parang yung healing sa kanya is bad news na. Sabi niya, wala eh. Wala akong pag-asa. I have no one to help me. I am alone and friendless. Pero sabi ni Jesus, sa verse 8, "Get up, pick up your mat and walk." Verse 9, "And once the man was cured, he picked up his mat and walked." My dear friends, as I continue, gusto ko lang pong sabihin that on John 5 verse 13, lalaktaw lang po tayo. The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. So hindi niya pa alam kung sino itong nagpagaling sa kanya. And the word there is yaumai. Yung kanina, sa verse 9, yung na-cured, hindi siya yaumai, siya ay hugis sa Greek. Dalawa, pinagsama, hugis at iyaumay. Ibig sabihin yan, sabi ni Jesus of verse 14, "Later, Jesus found him at the temple." Nag-meet ulit sila, Brother Ed, ano? "See, you are well again. Magaling ka na." Ito ang sabi ni Jesus. "Stop sinning or something worse may happen to you." So merong change ulit na nangyari, Brother Ed, ano? From the moment na yung sin niya ay yung selfishness, yung sin, nagkukos sa kanya ng depression, anxiety, nagkukos sa kanya ng matinding sakit, because of the sin, ngayon nasabi ni Jesus, ngayon hindi na. Mag-change ka ng life mo. Mag-change ka ng direction ng buhay mo. Know your purpose para hindi ka na muling mapahamak. Pag si Jesus pala ay nagpapagaling, Brother Ed, gusto niya, pag pinagaling ka niya, iwasan mo na yung mga bagay na muling magpapabalik sa'yo sa sakit. Kung naranasan ko yan, no? Yung aking tonsillitis, yung aking tonsils ay very sensitive. Malimit kami, Brother Ed, na nagkakatonsillitis. Kailangan umiwas sa matatamis at malamig at the same time. Kaya alam ko na pag nagkatonsillitis ako, bumalik ulit ako sa dapat hindi ko balikan. Alam ko na, pag ramdam ko na yung tonsillitis ko, sabi ko, ito yung last time. Medyo napadami ako ng cake. Ito yung last time may ice cream na binigay sa akin. Alam ko na this is because of my napaulit-ulit na kasalanan. Kaya gusto ni Jesus, when Jesus Christ is giving us healing, Brother Ed, ano, gusto niyang mag-change tayo ng life. Gusto niyang magkaroon ng transformation sa ating buhay para hindi na mas lumalim ang pagkakasakit natin sa ating pambuhay. Meron ka bang gusto sabihin, Brother Ed?
3: Yes. Yung napakaganda kasi nung naging response din nung pinagaling ng Panginoong mm-hmm. Jesus. Kasi nga doon sa may
2: sa verse 13.
3: Nakita natin dito verse 13. No, it's not verse 13. Yung nung time na hindi niya nga nakilala si Jesus Christ kasi mm-hmm. napunta na sa napakaraming tao. But mm-hmm. after that, nakita siya ni Jesus Christ.
2: Mm-hmm.
3: Nakita siya sa templo.
2: Mm-hmm.
3: Right? Meaning to say, yung healing niya, it leads him to worship.
2: Mm-hmm.
3: Right? So, ibig sabihin sa atin, tulad nga po ng sinabi niyo po, Pastor, na pag na pinagaling na tayo, huwag na tayong bumalik sa kung ano yung hindi dapat balikan pa na magkakaroon mm-hmm. ulit ng epekto sa atin. So, meaning to say, once we are healed, dapat ang magiging bunga nun, dapat worship, pagpapasalamat sa ating buong Panginoon. And without fruit, dapat kung yun yung naging bunga sa atin, hindi na dapat tayo talaga babalik doon sa nagkukos nung sakit na meron sa atin before.
2: Mm-hmm. Yeah, maraming salamat. Tama yun, no? Hindi na dapat balikan, no? Yung nag-result sa atin ng pain. Ay yung mga nakakarinig po sa atin ngayon, no? Pag sinaktan ka na, huwag mo nang balikan. Yeah. Pag alam mo nang sakit at broken hearted, no? Sabi ni Jesus, baguhin mo na at huwag mo nang balikan. Kidding aside, ay totoo po yun sa ating buhay. Kunyari po, yung alak ay nagkukuspan sa atin ng mas malalim na pain, no? Yung mga sakit sa ulo,
3: mm-mm.
2: sakit sa atay, sakit sa pangatawan, feeling mo mahina ka because of the alcohol. Sabi ni Jesus, anak, gusto ko itang pagalingin pero okay lang ba na talikuran mo yung nagbibigay ng sakit sa'yo?
3: Yes po, Pastor. And then madagdag ko lang po, Pastor, in relation to that.
2: Mm-hmm.
3: Before pagalingin ng Panginoong Jesus yung lumpo,
2: mm-hmm.
3: yung lalaking ito, tinanong muna siya eh.
2: Mm-hmm.
3: Right? Do you want to get well?
2: Mm-hmm.
3: Meaning to say, mahalaga rin yung willingness natin.
2: Mm.
3: Right? Tulad po ng sinabi nyo, may sakit, magkakaroon ka ng may sakit ka sa baga, may sakit ka sa liver. But the same time, sabi natin gumaling ka, pero bumalik ka pa rin sa pag-iing.
2: Mm-hmm.
3: Bumalik ka pa rin sa bisyo mo.
2: Mm-hmm.
3: Meaning to say, you are not really willing na gumaling ka.
2: Mm.
3: So meaning to say, pagdating naman sa relasyon natin sa atin pong Panginoong Jesus, dapat yung willingness natin is makita din sa atin ng Panginoong Jesus. Mm-hmm. Willingness, hindi lang siya by at this moment, by today, but it will take mm-hmm. us every day or forever na nabubuhay po tayo.
2: And amen. Yeah, yung willingness, no, yung desire mo talaga na mag-heal para continuous ito, ay we should stop sinning. Kaya minsan maganda talikuran. Kung napapansin niyo po yung kung social media yung nagbibigay sa inyo ng depression, nauubos yung time nyo sa kakascroll at depressed kayo sa mga news na nababalitaan nyo, we could discipline ourselves. pagdating sa social media. Or pagdating din sa games, sa mga mobile games na ginagawa natin. Kung tingin niyo po ay nagdudulot lang ito ng stress, hindi ito nakatulong sa inyong mental health, ay pwede nating talikuran ito. Kwento ko lang, Brother Ed, ano, nung high school ako, I was one of the youth na matindi rin sa games, ano. Meron akong computer dun sa bahay. Ang inaano ko nun ay Dota 2, yung ano, pangalawa, Dota 2. At the same time ay medyo ibang games pa. Napapansin ko, habang lumalalim yung pagka-focus ko dun sa game, araw-araw na lang, hang umaabot na madaling araw, parang mas nagiging, mas malungkot ako. Parang mas na-feel ko na lang mag-isa ako, tapos pamaya papagalitan ka. Minsan pa nga, pag napagalitan ka sa computer kasi madaling araw na, paghinga mo, lalo rin mo yung cellphone mo. Parang ganun. So parang sabi ko, is this my purpose? Gusto kong mag-heal sa depression ko, pero ito yung ginagawa ko. Kaya during that time na si Jesus yung nag-offer sa akin ng healing, ang sabi ko, goodbye muna. Ano? Goodbye muna for the computer games. Goodbye muna sa mga games sa aking phone. Kaya during that time, Brother Ed, na-delete ko yun eh. Na-uninstall ko yun.
3: Mm-hmm.
2: Knowing na these things on earth ay hindi pala magbibigay ng healing sa atin. Katulad ng lalaki na ito. May ganun ka ba experience, Brother Ed?
3: Yes, I can relate to that, Pastor. Mm-hmm. You know what? Siguro mga, I think 6 years ago, sabi ko, minsan nagiging, ano na ito, nagiging, that 6 years ago, 5 years ago, nagiging reason din ng away namin ng misis ko.
2: Mm-hmm.
3: Because I'm also addicted to games.
2: Mm-hmm. Same pala tayo.
3: Mm-hmm. I'm, as in, alam mo po yung, yun nga, madaling araw na.
2: Oh, madaling araw na.
3: yung nagpipray ako before, sabi ko, saan magkaroon ako ng maayos na laptop, magandang laptop, ganyan-ganyan, mag-edit ako ng mga videos, whatsoever. Pero ang nangyari, Pastor, is that I installed games on my laptop.
2: Mm.
3: Then eventually, that's the reason na nag-aaway kami minsan ng misis ko.
2: Naubos yung oras. Ano?
3: Naubos yung oras talaga. And then eventually, when I decided na mag-aral ng theology, sabi ko dapat hindi na to, wala na to dapat eh.
2: Mm-hmm.
3: That's the time I decided to uninstall it or remove yung mga games na yon doon sa aking computer or laptop. Kasi pinag-pray ko na magka-laptop ako just to do some digital ministry. But then, at the same time, I'm doing it for...
2: Iba na yung nagamit.
3: Oo, iba na yung... Yun yung naging experience ko din po.
2: Para sa Brother Ed, no? Parang parang na experience na minsan, kala natin, these things will lessen yung mga problema. Pero mas nadagdagan pa.
3: Mas nadagdagan pa. Mas lumala pa yung
2: mas
3: problema.
2: Lumala. Parang mas nag-away pa tuloy.
3: Yeah.
2: Kaya mga dear friends, katulad ng lalaki na ito, nakala niya yung healing ay nasa pool. Yung kala niya yung healing ay nasa alon. But he met Jesus. Na ang true healing pala ay is through Jesus. Kaya gusto ko may discuss as we continue. Healing, sa spiritual healing, healing yaomai means peace and freedom. Yaomai means forgiveness. Or yaomai means relationship with Christ. Today, yung yaomai is accompanied.

0: My or healing means transformation. Kaya, dear friends, andito pa rin po ba ang desire natin na ma-heal ng ating Panginoon? Ma-heal yung mga deeper pains, yung mga traumas, yung mga malalim na sugat. If we want to experience Christ, ipanalangin at isurrender natin na si Christ din mismo ang tutulong para ma-change yung ating lifestyle, ma-change yung buhay natin from a life na causing depression, from the life na nagko-cause sa atin anxiety, sa isang buhay that will glorify and bring healing sa atin sapagkat kilala natin ang ating pong Panginoon. Kaya, Brother Ed, ay meron ka pang gustong i-add about...
1: Napakaganda nung pinaliwanag niyo po, Pastor, na yung true healing or yung healing is not just about removing sickness sa buhay natin, but transforming our lives into wholeness. Ibig sabihin, yung healing na ino-offer ng atin pong Panginoong Diyos is not just about our physical healing, but our spiritual, at ang nais ng Diyos is matransform tayo.
0: Amen.
1: In totality. Not just on our physical aspect ng pamumuhay po natin.
0: Kaya ano yan, yung mga na-discuss natin for the last few days ay parang in connection yan. Una, kailangan ng relationship. That once na tayo ay in relationship with Christ, dun pa magsisimula yung transformation na atin pong buhay. Hindi natin kailangan tumalon. Ay, kailangan kong baguhin to, baguhin yan, ng sarili nating gawa. Minsan, the best way for us to be transformed ay magkaroon muna ng relationship, as we discussed yesterday, yung relationship sa ating Panginoon, and yung relationship natin sa Panginoon that will bring true transformation sa atin. No? Hindi siya parang lalaktaw. Laktaw ng laktaw. Kasi pag sinubukan nating i-transform yung ating sarili, Brother Ed, ano, mahirap po yun. Kasi mahina tayo. We are very weak. Depressed nga tayo eh. Puro negative yung iniisip natin. We need someone greater than us that will help us sa transformation ng ating pong buhay. Kaya, Brother Ed, meron ka bang gustong i-advise pa about transformation na ito'y hindi natin kaya at hindi natin matatagumpayan kung wala ating Panginoon?
1: Yes, tama po yun. No? Kasi kung nakita nyo po yung lalaking pinagaling ng Panginoong Diyos, when he asked kung nais niya bang gumaling, yung tulad nga ng sabi niyo, Pastor, iba yung naging sagot niya eh. Yung Panginoong Jesus mismo nandoon na, but the same time, yung focus niya is nasa ibang tao at nasa iisang lugar lang. So meaning to say, when we have this kind of relationship with Jesus Christ and at He is offering healing sa atin pong buhay, He wants us to transform our lives, not because we can do it on our own, because Jesus will help us na makapag-transform tayo.
0: Mag-transform tayo sa ating true relationship with Him. Ano?
1: Yan. So, muli po mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig at artit kay Pastor Gilbert sa kanya pong magandang mensahe na punong-puno po ng kaalaman, at patuloy po namin kayong inanyayahan na tumutok lamang po sa programa ng Tinig ng Pag-asa, gaya din po sa iba't iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At Pastor Gilbert, can you lead us sa ating pong closing prayer po?
0: Siwa tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat sa pag-remind sa amin. Bagamat we're looking for healing sa mga bagay na makamundo, hindi pala ito ang magbibigay ng totoong pagpapagaling sa amin. Sa iyo lamang, Nesus namin, sa iyo lamang natagpagpagaling namin, makakamit namin ang tunay na kagalingan. And Lord, help us, transform us, sapagkat alam namin, when we have a transformed life, ay dito magsisimula ang totoong healing ng aming pong buhay. Help us to turn away to our sins. At sa ganun, si Kristo ang lagi naming kasama sa aming pagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga seri panukul sa Biblia at pag-asa.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kayo po muli ay nakikinig sa Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyo pong kaagapay, ano ang inyo pong kasama sa pagbibigay po ng tama at mapagkakatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli, ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapa lalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang isang seryosong kondisyon na madalas ay tahimik lang po ito sa simula. Ito po ang tinatawag natin na colorectal cancer. Ang colorectal cancer, mga kaibigan, ito po ay tumutukoy sa cancer sa colon o sa rectum. Ano po, bahagi po ng ating digestive system. Nakakalungkot pong isipin, mga kaibigan, na ito po ay isa sa mga nangungunang uri ng cancer po pala sa buong mundo. Ngunit, the good news is, mga kaibigan, ito po pala ay maaaring maiwasan at magamot kung ito po ay matutuklasan ng maaga. Alam niyo po ang challenge kasi, mga kaibigan, ay wala po kasi pala itong malinaw na sintomas sa umpisa. Ano? At kapag may nararamdaman na po pala, maaaring nasa mas advanced stage na po. Kaya this is a very serious topic for all of us this evening, mga kaibigan. Kaya it's very important na meron po tayong tamang kaalaman. Ano? Ano nga ba yung mga dapat po nating bantayan? Sino nga ba ang dapat magpa-screening for colorectal cancer? At paano ba natin mapapangalagaan, ano, ang ating kalusugan upang maiwasan po ito? Upang gabayan po tayo ngayong gabi, makasama po natin maya-maya si Dr. Wilmar J.V. Jeboy Anyo. So, isa po siyang espesyalista sa colon and rectal surgery na magbibigay linaw po sa atin patungkol po sa paksang ito. Kung kayo po ay may mga katanungan, if you have any questions, any experiences, or any inquiries, or gusto nyo pong linawin patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na colorectal cancer, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Jiboy po mismo ang sasagot po ng inyong mga katanungan. Once again, this evening, mga kaibigan, kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. You are tuning in to Radio Clinic. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa sa gabing ito na colorectal cancer, pwede po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page, mga kaibigan, na Adventist World Radio Manila. Nais ko pong basahin ang ating mga tagapakinig sa radyo sa gabing ito. Kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Andres Sevilla. Pati na rin po si Jovita Manayan Palma. Binabati ko rin po ng magandang gabi si Sister Laling. Ayan, dito naman po sa ating YouTube page. Kasama po natin si Macgraden Rosales. Siya naman po ay nakikinig all the way from Rosario, Cavite. Kasama rin po natin si Citadel Castillo. Ayan, thank you so much po for tuning in, and we pray that this episode will be a blessing for you and your family. And without further ado, mga kaibigan, I would like to invite si Doc Jiboy Anyoso. Magandang gabi po, Doc Jiboy.
1: Good evening po. Again, I am Dr. Anyoso. I'm a surgeon. Specialist po ako sa colorectal surgery. So most of my cases, I deal with any diseases regarding the colon or the large intestine, rectum, and anus or dunamis mo sa may putan.
0: Ayan, thank you so much po for accepting our invitation dito po sa Radio Clinic, Doc Jiboy. And gusto ko pong tanungin sa inyo, out of all the topics na you could have chosen, bakit po importante na mapag-usapan po natin itong colorectal cancer?
1: Thank you, Miss Iris, for that question. Anyways, konting correction lang doon sa caption ko. Lalagay kasi dentist, baka malito yung mga takapakinig natin.
0: Sige po, our text top is
1: na
0: already
1: I'm
0: on.
1: talking about colorectal cancer, pero medyo malayo sa bibig. Anyways, balik tayo dun sa topic mo. Why colorectal cancer? Actually, the month of March is colorectal cancer month. And most of the time, may mga lectures kami, workshops pertaining to colorectal cancer. Now, going back dun sa question mo, why colorectal cancer? Fairly common siya eh. Globally, fourth leading cancer siya globally. Pero sa Pilipinas, siguro mga nasa second, third most common form of cancer. When we are talking of colorectal cancer, it usually occurs from the colon or the large intestine. Sa Tagalog, ito po yung malaking bituka. And rectal cancer naman, ito naman po yung last 15 centimeters ng bituka natin bago yung pinakapwetan. So yun.
0: Ayan, thank you so much po, Doc Jiboy. And you've mentioned, ito po yung pang-apat, ano? Fourth leading.
1: Yes, globally.
0: Globally. So, ano po ba yung mga pangunahing sanhi o mga risk factors, Doc, ng colorectal cancer?
1: Actually, before we go with the risk factors, one question ng mga patients sa akin dito is, paano ba nagkakaroon ng colorectal cancer? Most of the time, the colorectal cancer is a multi-step process. Start from the genetic mutations, tapos with that continuous mutations, nagkakaroon ng polyps sa bituka. Ito yung mga tinatawag natin na polyps na kung tayo nagpapakolonoscopy, sinasabi ng mga gastroenterologists natin na meron tayong polyp. So furthermore, habang tuloy-tuloy pa rin yung mutation, dun lumalaki or dun nagkakaroon ng mga dysplasia, eventually nagiging cancer. Balik tayo dun sa question mo, ano ba yung mga risk factors para magkaroon ng colorectal cancer? One of the most common risk factor and most studied is aging pa din. Now, before, 50 years old yung pinaka-identified. But recent studies have shown na at age 45, tumataas na rin yung risk natin for having colorectal cancer. Another risk factors would be family history of cancer. Especially kung colorectal cancer na mismo. But then again, I have to emphasize that 80% of colorectal cancers are sporadic. Ibig sabihin, nag-occur lang because of the spontaneous mutations, then nagkaroon na ng cancer. And that 20% is from family history na may cancer din. Ano-ano pa, other common factors dito ay yung smoking and alcoholic beverage drinking. Another common factor is diet high in red meat and diet that is low in fibers. Another risk factors na nakita nila is ito yung mga patients na may inflammatory bowel disease. Ito yung Crohn's disease and ulcerative colitis. So, yun.
0: Thank you so much, Doc. And I just want to summarize what you've mentioned, Doc. Ano? So, yung colorectal cancer, it starts with mga malilit na bukol. Tama po ba, Doc? Malilit na bukol,
1: yes,
0: sa loob po ng ating colon or ng ating pong rectum. That's what we call polyps. Pero according to our research, Doc, hindi po lahat ng polyps ay cancerous. Tama po?
1: Actually, magandang tanong yan. No, yung mga polyps actually divided pa yan eh. So there are tubulovenous polyps, villous polyps, or tubular polyps. May ang most or highest risk na mag-turn into cancer are the adenomatous polyp, specifically the villous polyps. Ito yung mataas yung tendency na mag over time with the continuous mutation, magkaroon ng mga dysplastic changes, eventually mag-turn into adenocarcinoma or colorectal cancers.
0: And I want to hear more from you, Doc. Ano, yung mutation, para po ba siyang error sa ating DNA cell? So, can you expound actually, more sa mutation, Doc?
1: Actually, ano siya eh, nasa genes eh. Ang, when we are talking of colorectal cancers, ang established na data kung paano nagsimula yung colorectal cancer ay dun sa APCG natin. Ito ay isang tumor suppressor gene. Kakaroon ng problem doon, nawawala yung ability niya na isuppress yung mga tumors na pwede mag-occur sa bitukan natin. Over time, pag may problem doon sa APC gene, other genes will also follow. Magkakaroon na rin ng mutations or dysfunctions. Eventually, yung last na stopgap bago siya maging cancer na talaga is the P53 gene. So, medyo ano na siya, complicated. But to answer your question, the beginning or yung start ng colorectal cancer is from the genes itself, mutation sa genes, which is still brought about by the risk factors that I have mentioned earlier. Aging,
0: unhealthy lifestyle,
1: family history, unhealthy lifestyle, including the diet, exercise. So,
0: and colitis, you mentioned chronic inflammation.
1: The inflammatory bowel disease.
0: Yes, thank you so much, Doc, for that very clear explanation. And para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, Doc, ano ba yung mga early warning signs na pwede nyo pong i-share sa ating listeners na hindi po dapat ipagwalang bahala na ito na pala yung start ng colorectal cancer?
1: Actually, very non-specific. When we are talking of colorectal cancer, iba din yung mga symptoms and signs na nararamdaman ng mga patients depending doon sa location ng bupol sa bituka. So when we are talking of the large intestine, we have the right side going to the left side hanggang papunta na sa pinakapwetan. Commonly doon sa mga bukol or cancer sa right side or sa ascending colon or the cecum, ang symptoms lagi siya ng patient is more of body malay or body weakness. Nakaka-experience din yung patient na mabilis mapagod or mahapo. And it could be attributed into to anemia, no? Ang nangyayari kasi with the colorectal cancer, nagkakaroon tayo ng mga blood loss. Na although pagdating doon sa dumi na natin, walang obvious na dugo, pero may paunti-unti na blood loss. Eventually, nagko-cause ng anemia. Doon naman sa kabila, sa left side, mga tumors doon, kunwari may bukol tayo doon sa descending colon, sigmoid, or sa rectum, most patients, ang experience nila is changes in bowel movement. Napansin ng patient na nagbago yung character ng dumi. Pansin niya, parang madalas na yata ako dumi, lagi ako nagda-diarrhea, or minsan, hindi makadumi, inaabot na ng 3 to 4 days, hirap na hirap dumumi. Another common dito is yung kalibre ng dumi, yung diameter na dumi, biglang lumiit. Ang description actually dito ng mga patients, para naging kambing na. I mean, dumi ng kambing yung dumi ko. Ang isa pang common na symptoms dito ay may mga streaks of blood sa dumi. Dito ang when we are talking of left-sided cancers, yung dugo sa dumi is fresh blood. And minsan, pag medyo advanced na yung bukol, nagkakaroon siya ng obstruction. So lumalaki yung abdomen ng patient, or in simpler term, more of abdominal distension. So nagbabara, hindi makakain yung patient, nagsusuka. Eventually, nadadala sila sa emergency room.
0: Thank you so much, Doc. So I will just summarize. Ano, you've mentioned sa left side, sa right side. So yung mga pagbabago po sa ating pagdumi, kahit yung size pala, Doc, ano, it tells something about our health if may dugo pala, mga kaibigan, o yung biglang panghihina. Ano. Of all these that you've mentioned, Doc, kailan po dapat magpatingin sa doktor ang isa pong pasyente if nakakaranas po sila nito? Ano yung pinaka nakaka-alert na po na they should visit a specialist?
1: Add ko na din, weight loss din. Ganito, the problem with colorectal cancer, very... or wala tayong nararamdaman at the start eh. Kaya naka-emphasize po lagi sa mga health lectures yung screening. Colonoscopy, fecal occult blood test. Pero let's say kunwari wala lahat yun, ang mga symptoms usually that would prompt the patient to go for consult ay bigla nagbago yung pagdumi mo. Pasin mo, isang buwan, dalawang buwan na parang laging basa yung dumi mo, or yung frequency ng dumi mo biglang 5 to 6 times in a day, or could be more, or lagi ka nanghihina at biglang drastic yung weight loss.
0: Thank you so much, Doc. And we received the question, Doc. I just want to read it to you. Ito po ay galing po sa ating listeners. Sabi nila, Doc, ano po ba daw ang pinagkaiba ng sintomas daw po ng hemorrhoids sa colorectal cancer?
1: Actually, malaki. One is the presentation itself. Ang hemorrhoids kasi pag dumumi tayo, makakaramdam ka ng pain right after dumi. Masasabi natin na medyo pareha siya sa colorectal cancer kasi minsan yung mga hemorrhoids pag nagdudugo, pag dumumi tayo, meron ding streaks of blood. But if kunwari ma-check natin, kapain natin, mas matigas yung colorectal cancer. Another differentiating symptoms or sign between colorectal cancer and hemorrhoids is yung weight loss. Papansin mo, biglang naglulus ng timbang yung patient. Tapos yung frequency ng dumi niya, mas madalas compared to the hemorrhoids. Patients with hemorrhoids, ang complaint lang nila usually is pain after defecation or after dumome.
0: Thank you so much, Doc. And thank you so much din sa nagpadala po ng kanilang katanungan. At para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo rin po ay may mga questions, inquiries, ito po ay libreng konsulta sa radyo patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na colorectal cancer. Our number is open, mga kaibigan, 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc, let's go naman sa screening tests. Na-mention niyo po yung colonoscopy, tama po ba? So, pwede niyo po ba itong i-expand sa atin? Ano nga ba yung mga screening test po para sa colorectal cancer? Paano po ba ito ginagawa?
1: Ang pinaka-basic na screening test for detection of colorectal cancer is yung fecal occult blood test. Ginagawa dito, nagbibigay yung patient ng stool sample, dumi, dun sa laboratory, tapos i-check ng laboratory for presence of blood. The problem with a fecal occult blood test, non-specific siya. Sabihin niya lang na may dugo sa dumi. Pero kung ano yung problem doon, hindi niya exactly masasabi. Ayun, the gold standard in the screening for colorectal cancer is still colonoscopy. Ang nangyayari sa colonoscopy is usually meron tube na around 0.1 to 2 cm yung diameter. Mga ganito kalaki. Tapos, sa tip nung colonoscopy, may video doon, tsaka may ilaw. Gagawin nun, ipapasok yon ng gastroenterologist or colorectal surgeon from the puwet hanggang doon sa dulo ng large intestine. Minsan, umaabot pa yon hanggang sa short part ng small intestine. Ang advantage with colonoscopy is meron tayong direct visualization nung bituka ng patient. So makikita kung may bukol at ma-evaluate din. Ang isa pang advantage ng colonoscopy is yung capability niya na diagnostic. So yung diagnostic, ma-evaluate yung bituka and the therapeutic part. Kung may mga polyp, pwede na agad ma-biopsy or pwede na agad tanggalin ng gastroenterologist or colorectal surgeon.
0: Thank you so much, Doc. And we are receiving quite a few questions na sa ating number, Doc. But before I read it to you, para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga inquiries, feel free to send it to our number 0918-944-7891. Ito po yung pinaka-common na question na natanggap po natin ngayong gabi. Sabi po, Doc, masakit po ba magpa-colonoscopy? Ano po ang inyong masasabi, Doc?
1: Usually sedated yung patient although my experience, some patients would say na may discomfort during the procedure, but most of the time, halos tulog yung patient, sedated. Ang challenge lang siguro is prior to the colonoscopy. Ang nangyayari kasi prior to the procedure, binibigyan yung patient na may mga pinapainom for bowel preparation. Nangyayari dito, nadudumi. The night before the procedure. Ang isa pang discomfort is after the colonoscopy, minsan parang bloated yung pakiramdam nila. Dahil during the colonoscopy procedure, nag-flush kami ng air doon sa bituka para ma-expand namin yung colon for us to be able to properly evaluate kung may mga polyps ba, may mga inflammation doon sa bukol, mayroong mga diverticals na tinatawag, or may mga ulcerations.
0: Thank you so much, Doc. And I want to read, Doc, ito po ay galing kay Sister Elizabeth Marcha. Good evening po, Sister Elizabeth, and thank you for tuning in. Sabi niya, Doc, good evening po. 75 years old po ang asawa ko. Nagka-colonoscopy at may internal hemorrhoids po siya. Siya rin po ay may Alzheimer's din po. Kung dumumi siya ay 7 to 10 days po after suppository or lactulose. Tama po ba, Doc? Lactulose? Tapos sabi niya, wala pong bukol at cancer, pero bakit biglang nag-lose weight? Ano po ba ang dapat naming gawin? Kasi pag nagpa-check up daw po sa colorectal, ay gusto daw pong operahan. Yun po, drastic weight loss daw po ang na-observe. Ano po ang inyong masasabi, Doc?
1: Actually, mahirap pa. Mahirap sagutin. Kung walang bukol, other possible cause ay baka functional, no? Pwedeng hindi na ganoon kaganda yung function ng bowels niya. Kaya may problem sa pagdumi. Although, I think yung mga ganong cases, kailangan ma-evaluate na maayos. No? Mahirap lang sagutin regarding dun sa surgery part. No? No? Especially if walang bukol. So, yun.
0: Need na po talaga ipatingin, Doc, no, sa specialist.
1: Yes,
0: yung
1: yes.
0: Yung mga ganyang cases. Thank you so much kay Sister Elizabeth and March.
1: Miss Iris, dagdag
0: yes,
1: ko lang.
0: Yes, go ahead, Doc.
1: Isa pang magandang question ng mga patients dyan is, Doc, how long ba ginagawa yung colonoscopy? Usually, as fast as 30 minutes to an hour, tapos na yung colonoscopy. And usually, on an outpatient basis lang.
0: That's very nice. Maiksi lang din pala siya, Doc. I was expecting it will take hours. Ayan, thank you so much po kay Sister Elizabeth March, and we pray na yung asawa niyo po, he will feel better soon, by God's grace. Another question we received, Doc. Ano naman daw po ang mga food na pwede nilang makain para daw maiwasan ang colorectal cancer?
1: Madali lang po. Iwas sa mga processed foods, red meat, avoid alcohol and smoking, and high fiber intake lang.
0: High fiber, so more on gulay talaga, Doc, ano,
1: Yes,
0: it's better.
1: gulay, fruits and vegetables.
0: That's very true. And wow, Doc, our number is flooded right now with questions. Ano, another question, ito naman po ay kay Brother Ronaldo Losabia from Calamba, Laguna. Sabi niya, Doc, may bukol po ako sa rectum. Akala ko prostate enlargement po yun. May pneumonia din ako. Ang dumi daw niya ay every 3 to 5 days. Ano po ang inyong ma-advise?
1: The best way to go for bukol sa may rectum, ang question po natin dyan ay, na colonoscopy na po ba kayo at na biopsy na yung bukol? Kasi the best way to know if it's really cancer or not is colonoscopy. And during colonoscopy, kumukuha po or kumukuha po ng maliit na piece ng bukol as pinapadala for pathology evaluation. Malalaman kung cancer ba yung bukol or hindi. Ang management kasi ng rectal cancer versus non-rectal cancer na bukol sa rectum would be very different. A next step dyan, kung na-colonoscopy man, tapos na-biopsy na, na-proof kunwari na cancer. Ang next step po na ginagawa dito is ini-MRI po. Then CT scan. Yung MRI, ginagawa yun doon sa may pelvis para ma-evaluate yung bukol. Then sini-CT scan yung dibdib. And sini-CT scan yung whole abdomen just to rule out metastasis or kalat ng bukol.
0: Thank you so much, Dr. Jiboy. And maraming salamat din po kay Brother Ronaldo Losabia. May pahabol po si Sister Elizabeth Marcia, Doc. Siya po yung may asawa na 75 years old. Sabi niya, ang palagi daw pong sinasabi ng mga doktor na signs daw po ito ng Alzheimer's. So may correlation ba, Doc, ang Alzheimer's with what he is experiencing right now? Ano po ang inyong masasabi?
1: Actually, dun sa weight loss, pwedeng multiple factors pa rin eh. Mm-hmm. Pwedeng from the Alzheimer's, yung nutritional status ng patient, hindi maganda. Hindi rin hindi nakakain ng maayos. Another factor dito is yung habits ng patient. Baka kailangan i-consider din. Kaya bumababa yung weight ng patient. But going to the surgery part, actually, hindi ko pa masabi, no?
0: Mm.
1: Important na evaluate talaga nung doctor nyo or nung specialist nyo.
0: That's very true. And another question, Doc, na we received. This one is very interesting as well. Paano daw, Doc, kung busy sila at wala naman daw silang sintomas na nararamdaman? Is it still important na magpa-check for colorectal cancer?
1: Yes, very important. Balik tayo dun sa screening. Before, at 50 years old, highly recommended na magpa-colonoscopy at 50 years old. But they found out sa mga studies na mataas din yung prevalence ng colorectal cancer as early as age 45. So, highly recommended for patients, be it female or male, basta nag-45 years old na tayo, very important na makapagpa-colonoscopy.
0: That's true. And I believe sa lahat na talaga siya nasakit, Doc, ano, kahit wala po tayong nafe-feel, mga kaibigan, kasi mahirap na pag may nararamdaman na po tayong sintomas, ano, it's really better to stay safe than to stay sorry, mga kaibigan. And kanina, Doc, you've mentioned the key role of diet, lalo na yung mga food na mataas sa fiber in preventing colorectal cancer. So aside po from diet, Doc, ano pa po yung ibang pwedeng gawin ng ating mga listeners para po maiwasan ang colorectal cancer?
1: Actually, ano na yan eh. Lagi lang nile-lecture sa mga lectures natin sa church, no? Yung iwas stress, avoid alcohol intake, no smoking, or which most of the time hindi naman nangyayari sa atin, sa ating mga Adventists. ano pa, exercise, maayos yung tulog natin, at least 8 hours of sleep. So actually more of a healthy lifestyle talaga eh. Or more of lifestyle modification.
0: That's very true. And we are also advised, Doc, ano sa Bible, we have to go back to the Bible, mga kaibigan. The Lord provided us with what we need to live here, ano. And let us always remember na ang ating pong katawan, mga kaibigan, ito po ay templo ng banal na Espiritu. So we really have to be a good steward, ano. Let us take in foods na that it will be good for us. And I just want to share, Doc, ano, na recently we also heard a lecture from Doc Varona, Doc Blessy Varona, if you're familiar with her. Na yung ating pong mga kinakain, mga kaibigan, hindi lang po siya nakaka-affect sa ating physical health but also our mental health. So kung ano talaga yung tinitake in natin, mga kaibigan, it will really show with our body. And another question we received, Doc, ano, may

0: overall survival could go as high as 90 to 95%. Stage 2, mga nasa 80 to 85%. Stage 3, 60 to 70%. Nagkakaroon lang tayo ng problem when we are talking of stage 4 cancers. Drastic yung baba, up to 15 to 30% na lang yung overall survival.
1: Thank you so much, Doc. And you know, it really gives hope and urgency para po sa mga nakikinig po sa atin ngayong gabi. That's why it's very important talaga, mga kaibigan, to have our screening. Ano nga po ulit yung age, Doc, na advice nyo po to start for screening?
0: 45.
1: 45 years old. So para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, if you are 45 years old and above, ano, it's really advisable to have our screening for colorectal cancer. And we received another question, Doc, sa ating phone number. I believe we have already went through this, pero for the sake of our listeners, Doc, baka pwede niyo po ulit i-summarize. Ano daw po yung mga pwedeng maiwasan ng mga food para daw hindi makaranas ng colorectal cancer?
0: Okay. Again, emphasize ko ha, when we are talking of colorectal cancer, these are multiple factors. No? Hindi lang sa food, it involves stress, physical activity or inactivity, walang exercise, family history of cancers. Now, going back to the food, they find out sa mga studies na most common cause of cancer or risk factor to have cancer are diet, high in red meat, processed food, and mga nagpapababa naman ng risk are foods that are fiber-rich, the mga fruits and vegetables.
1: Thank you so much, Doc. And to end our episode this evening, Doc, ano, if you were to summarize everything that you've shared this evening, ano po yung inyong huling mensahe? Ano? Let's just say, kalimutan na ang lahat, but not this. Ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga listeners when it comes to colorectal cancer?
0: Ang message ko lang dito, although colorectal cancer is common in the country, but it is very preventable. No? Multiple factor din para maiwasan. No? We have a good sleep, maayos na tulog, exercise, proper diet as emphasized, and iwas ng stress. And early screening if kaya. The goal here pa rin is more preventive or early detection ng cancer. As I have mentioned earlier, mas maaga natin ma-detect, mas early yung tumor, mas mataas yung overall survival ng patients.
1: Thank you so much, Doc. Mga kaibigan, ang ating pong kalusugan, ano po, ito po ay isang malaking biyaya na ating pong dapat ingatan dahil ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, mga kaibigan, we've discussed this evening ano po ang colorectal cancer ay maaaring tahimik sa simula, ano, ngunit sa tama pong kaalaman at maaga po na aksyon, maaari po natin itong maiwasan. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 6:19, basahin ko lang po, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya naway magsilbi pong paalala ang ating episode ngayong gabi, mga kaibigan, na alagaan po natin ang ating mga katawan at huwag pong ipagwalang bahala ano po ang mga senyales na ating nararamdaman. Let us listen to our bodies. Hindi po tayo ginawa ng ating Panginoon na isang robot, mga kaibigan. Ano? We are created to rest as well. So listen to our bodies, mga kaibigan. Ano? And yan, on behalf of Radio Clinic at Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, maraming salamat po kay Doc G-Boy Anyo. So ayan, sa kanya pong pag-share, pagbabahagi po ng kanyang knowledge and wisdom this evening. Doc, meron po ba kayong huling words sa ating listeners? Inyo pong huling final goodbyes. Yan.
0: Yung ano pa rin, prevention is better than cure.
1: That's true. Prevention is better than cure. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakatutok at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisam Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Isang mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong programa na kung saan nating napapakinggan ang mga magaganda pong mga mensahe ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating programang Revelation of Hope. So ay po mga kaibigan, bago po natin babanggitin muli ang ating pong speaker, gusto ko lamang pong batiin ang ating mga tagapakinig. P. Mendoza, Lynn Sashimoto, Yuki Gel Aguilar. Ngayon po, magandang gabi po sa inyo. Ganon din kay Ismaple Sumagpang, Carmor Valladares, Veni Johnny De Torres at iba pa. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. At ngayon po ay nasa 13th episode na po tayo ng atin pong Revelation of Hope. Kaya po mga kaibigan, tune in lamang kayo, wag na wag po kayong mawawala. We'll be listening to more lectures soon with other speakers. And at the same time po mga kaibigan, we will all be prepared of something what the Lord has for us. And that is something that we all would be looking forward. Kaya po mga kaibigan, wag po natin na ilayo ang ating isipan at ang atin pong mga tainga sa pakikinig sa atin pong speaker. Walang iba kundi si Pastor Carlito Kidet Jr. Siya po ang ating Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. At ang Southern Asia Pacific Division, ito po yung ating regional headquarters ng sa mga Seventh-day Adventists dito po sa Southeast Asia na governing 11 countries. So atin po siyang pakinggan sa napakagandang mensahe na kanya pong ibabatid sa atin.

0: all things new. Hope starts here.
1: Welcome, mga kaibigan, sa ating programa Revelation of Hope. Ako po si Pastor Carlito P. Kidet Jr. na nais pong mangumusta sa inyong lahat na sana andyan kayo sa mabuting kalagayan. Ating tatalakayan ng isang magandang paksa, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan ni Diyos, mahabagi naming Ama at puspos ng biyaya at pagmamahal, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Nawa't ang inyong pagmamahal at pag-ibig ay mapasa amin. Manahan ka sa aming buhay ngayon at sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Ito po, Panginoon, ay magbigay sa amin ng isang magandang inspirasyon na kami po ay magkaroon ng inyong espesyal na bendisyon. Pagpalain ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kung saan kayo ngayon, sa inyong bahay, nag-drive, mga kapatid, mga kaibigan, ako po'y masaya na mag-drive ako, nakikinig sa AWR 89.1. At nandyan ba kayo sa opisina, nandyan ba kayo, nagtatrabaho ba kayo, aking hinihiling sa Panginoon na sana kayo po ay magbigyan ng inspirasyon. Ang paksang ito ay pinakapuso ng pananampalataya. Ang buhay, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Nasa puso sa mga taga-panampalataya. Kung wala ang sakdal na buhay ni Kristo, walang sakdal na katuwiran na maibibilang sa mga makasalanan. Kung wala ang kaniyang sakripisyong kamatayan, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Kung wala ang kaniyang muling pagkabuhay, walang tagumpay laban sa kamatayan. At walang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pag hindi siya namatay at hindi siya nabuhay, mga kaibigan, wala tayong pag-asa. Dahil ang kamatayan niya ay para sa ating buhay na walang hanggan kung tayo po ay tatanggap sa kanya sa ating buhay. Ang bawat doktrina ng Biblia ay sa huli ay nagtuturo kay Kristo Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. John 1 verse 29. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang bumubuo sa ganap na probisyon sa Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Si Jesucristo ang walang hanggang anak ng Diyos at naging ganap na tao sa pamamagitan ng pagkakatawang tao habang nanatiling ganap na Diyos. Ito po, mga kaibigan, ay isang mystery. Siya po ay nagkatawang tao at nanatiling ganap na Diyos. Nabuhay siya ng walang kasalanan at may ganap na pagsunod sa Ama na ipinahayag ang mapagmahal na karakter ng Diyos at ipinakita ang uri ng buhay na orihinal na nilayon ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kanyang kamatayan, mga kaibigan, sa cross ay pamalit, sakripisyo at pantubos sa ating kasalanan. Kusang loob niyang pinasan ang kaparusahan para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tinugunan ang hinihingi ng banal na katarungan. Siya po ay nagtugon sa anuman ang justice, tinugunan ng Panginoon para sa atin. At kasabay nito ay ipinahayag ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay kanyang ipinapakita sa kanyang buhay, doon sa cross, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ministeryo ni Kristo ay hindi nagtapos sa kanyang muling pagkabuhay. Matapos siyang umakyat sa langit, sinimula niya ang kanyang ministeryo bilang ating dakilang saserdote o tagapamagitan sa makalangit na sanktuaryo. Patuloy siyang namamagitan para sa kanyang bayan hanggang siya ay bumalik sa kaluwalhatian. Babalik ang ating Panginoon matapos ang kanyang gawain doon sa most holy place sa heavenly sanctuary. Mga kaibigan, bakit naparito si Jesus sa sanlibutan? Ang sinabi ng 1 Timothy 1 verse 15, si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tayo po na mga makasalanan, mga kaibigan, ay kanyang binigyan pansin sa ating Panginoon. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, sa talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, kanyang nag-iisang anak, kanyang ibinigay upang tayo po ay magkaroon ng isang kaligtasan. Ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang tugon ng Diyos sa pinakamalaking suliranin ng sanlibutan. Ito po ay ang isang sagot sa malaking problema ng ating sanlibutan. Ang kasalanan, ito po ang problema, mga kaibigan. Iniwan ni Jesus ang kaluwatian ng langit, ang kanyang magandang paraiso, ang kanyang magandang harian, at pumarito sa isang mundong nahulog sa kasalanan dahil sa di masukat na pag-ibig ng Ama. Ang kanyang misyon ay hindi upang hatulan ang sanlibutan, ngunit upang ligtasin tayo lahat, tayong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay may pag-asa. Ano ang katayuan ng buhay? Ano ang lahi? Ano ang posisyon? Ano ang estado? Mahirap o mayaman, tayo po ay magkaroon ng isang pag-asa. Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan galing sa Diyos kung tayo po ay tatanggap sa Kanya. Noong February 2003, si Dr. Carlo Urbani, ang isang Italian infectious disease specialist na nagtatrabaho sa World Health Organization doon sa Hanoi, Vietnam. May isang pasyente na nagkasakit ng isang highly contagious na pneumonia. Si Dr. Urbani, nakita niya ang isang sakit na talagang matindi at sinabihan niya na meron tayong strict quarantine measures. At doon na-recognize ang isang severe acute respiratory syndrome na ang pangalan na pinaka-popular sa buong mundo ay SARS. Nakita niya ang isang danger ng ganitong sakit. Ngunit si Dr. Urbani, dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa mga tao na nagkasakit, siya pa rin ay nagtatrabaho, naglingkod sa kanila. At noong March 29, 2003, siya po ay nahawaan at ang edad niya ay 46 lang. Siya po ay namatay doon sa Bangkok Hospital. Mga kaibigan, ito po ang karanasan ni Dr. Urbani na kung saan kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa mga tao. At ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, ay sobra pa sa ginawa ni Dr. Urbani. Sabi ng Luke 19 verse 10, "The Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Ang sabi ni Apostle Paul sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." Tayo po ay makasalanan. Nang tayo po ay makasalanan, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Why was the sinless life of Jesus necessary? Bakit kailangan talaga na walang makitang kasalanan ng ating Panginoon? Jesus lived a perfect life. Sinless life to reveal God's character. Kasi kanyang ipakita ang karakter ng ating Ama. Ang kanyang Ama, ang ating Ama, God the Father, fulfilled the law. and become the perfect sacrifice for humanity. He followed the law perfectly. At ang sinabi ng 1 Peter 2 verse 22, he committed no sin. Walang nakitang kasalanan, wala siyang kasalanan sa kanyang buhay dito sa lupa. At wala siyang nagawang kasalanan. At ang sabi ng 1 Peter na he was tempted in all points as we are, yet without sin. Mga kaibigan, makita ito sa Hebrews 4 verse 15 na nagsuporta sa sinabi at sinulat sa verse 22 ng 1 Peter chapter 2. Jesus perfectly obeyed the Father's will throughout his earthly life. Ano ba ang roles and functions of Christ's life? Revealed the Father's character, itong una. Ikalawa, demonstrated perfect obedience. Ikatatlo, fulfilled the requirements of God's law. Kasi required talaga ng isang tao na siya po ay susunod sa utos ng Panginoon. Hindi upang maligtas. Ngunit, ito po ang design ng ating Panginoon Jesus, ng ating Diyos na tayo po ay susunod dahil tayo ay kanyang mga nilalang. Defeated Satan's temptations. Ikaapat. Ikalima, became our perfect example. Siya po ay ating magandang halimbawa at qualified to be the spotless Lamb of God. Sa ating mga pangangaral na may doon sa sanctuary, may mga ritual sila na ginagawa at kailangan talaga ng isang spotless lamb o isang spotless na kordero. A master teacher not only explains the lesson but also demonstrates it. Kaibigan, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng isang halimbawa kung paano tayo mabuhay na masaya at pwede nating maangkin ang sinabi ng ating Panginoon na tayo po ay maging blessed kasi tayo po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Because God is perfect, holy, and just, sin cannot simply be overlooked. At the cross, God's justice and mercy met doon sa cross, mga kaibigan. Nandyan ang mercy, nandyan din ang justice. Ang mercy na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Nandyan ang justice kasi ang penalty ng kasalanan, ang kaparusahan ng kasalanan, ang kamatayan at doon tinanggap ng ating Panginoon. Suppose a judge finds a guilty person deserving punishment. Pag yung judge ay nakakita ng isang taong nagkasala, justice requires that sentence be carried out. Tama po ba? Diba? Pag may nagawa ang tao, siya ay paparusahan. Yet the judge loves the guilty person. Kanyang minahal, baka anak niya, o isang matalik na kaibigan, o pamangkin. Instead of ignoring justice, the judge steps down, takes the punishment upon himself, and satisfies the law. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ang judge ay siya po ay tumanggap ng kaparusahan. Dahil may ginawa, siya ang may kaparusahan talaga sa ginagawa na hindi maganda. What did Christ accomplish through His death? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Through His blood, sa Kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon. Tayo po ay nilinis ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, si Kristo ay ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? Nagbayad ng kaparusahan para sa kasalanan. Tinubos ang sangkatauhan. Ipinagkasundo ang mga makasalanan sa Diyos. Pinalik tayo sa Diyos. Tayo po ay nahiwalay dahil sa kasalanan, ibinalik tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang kamatayan at kanyang tagumpay na pagkabuhay muli. Ipinakita ang pag-ibig ng Diyos. Binuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang sakripisyo ay minsan lamang inihandog para sa lahat at sapat para sa bawat makasalanang lumapit sa kanya ng may taus-pusong pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus ay tumanggap ng tao na lumapit sa kanya. Anuman ang kasalanan niya, kung anuman kabigat ang kanyang parusa, ang Panginoong Hesus ay magbigay sa kanya ng isang kaligtasan. At hindi na niya maangkin ang kaparusahan, ang kamatayan na walang hanggan. In John 3:16, ito'y nagsabi, sapagkat gayon na lamang sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang kaawaan at katotohanan nagsalubong. Ang katuwiran at kapayapaan ay naghahalikan. Awit Kapitulo 85 sa talatang 10. Sa Kalbaryo, makikita natin na kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan sapagkat sinira nito ang kanyang mga anak. Gayunman, dahil ang kanyang mga anak ay nasira, tayo po ay makaangkin ng kaparusahan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, kung saan ay nagbigay sa kanyang sarili upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Gayunman, napakalalim ng kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang sila ay iligtas. Pinatutunayan ng cross na ang kaligtasan ay hindi isang murang kaloob. Napakalaki ng halagang ibinayad ng langit para sa ating lahat. Para rito, mga minahal kong kaibigan. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay maligtas dahil ang ating Panginoong Hesus ay tumanggap ng kaparusahan. Mga kaibigan, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng isang pag-asa. Isipin ang isang matagumpay na hari na bumalik mula sa digmaan, dala ang watawat ng kaaway na nakabaligtad bilang patunay na ang labanan ay napagtagumpayan na, naging panalo na, at gayon ding paraan ang libingang walang laman ay pagpahayag ng langit na si Kristo ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Naka-visit ako sa Jerusalem at nabisitahan namin ang mga iba't ibang lugar na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Sea of Galilee, ang Dead Sea, ang Mount Olives, ang Garden of Gethsemane, ang Jerusalem. Mga kaibigan, doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus, na doon siya inilibing, wala ng tao doon. Wala ng empty, tawag nila. Empty tomb ang tawag nila, mga kaibigan. Dahil ang ating Panginoon ay siya po ay nabuhay pag-uli. Namuhay si Jesus na isang sakdal at walang kasalanan. Sa kanyang buhay, walang kasalanan ang kanyang nagawa. Namatay sa cross para sa ating mga kasalanan at matagumpay na bumangon mula sa libingan upang bigyan tayo ng kapatawaran, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ipinakikita ng kanyang sakripisyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Samantalang ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang kasalanan at kamatayan ay natagumpayan na dahil ni Kristo Jesus. Ngayon, inanyayahan tayo ni Jesus na tanggapin ang kanyang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisi araw-araw at pakikipag-ugnayan sa kanya. Isusuko mo ba ang inyong buhay kay Kristo? Tatanggapin mo ba ang kanyang kapatawaran? Susunod sa kanya ng may pagsunod at pagmamahal at maghahanda para sa kanyang nalalapit na pagpapalik. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Ang kanyang biyaya ay inaalok sa inyo ngayon, sa ating lahat. Sana tanggapin natin ang ating Panginoon. In the ancient kingdom of Aramoria, a prosperous land surrounded by fertile palaces and fortified cities. Ang ganda ng kaharian. Si King Aldrin, siya po ang tagapangasiwa ng kaharian na may kaalaman at may pagmamahal sa kanyang mga tauhan. For many years, his kingdom enjoyed peace, ngunit isang panahon, may isang makapangyarihan na mga invading armies na sila po galing sa Northern Mountains at kanilang inatake ang kaharian ni King Aldrin. A few days later, the commander of the invading army sent a messenger into the palace na kanyang sinabi, kami po ay hindi nagtagumpay sa aming hangarin. Ngunit, ito ang shocking ultimatum. King Aldrin, the messenger declared, you have only two choices. Nakuha namin ang inyong anak, ang inyong tanging anak, ang inyong nag-iisang anak. If you surrender your kingdom to us, your son will be released unharmed. But if you keep your throne and refuse to surrender, your son will be executed before your eyes. Kung kayo, si King Aldrin, ano ba yung gawin ninyo? Silence filled the royal court. Ministers lowered their heads. Generals waited anxiously. And the queen wept quietly. Talagang may kalungkutan sa kaharian ni King Aldrin. The king dismissed everyone and spent many hours alone in prayer and deep reflection. Siya po ay nanampalataya. He loved his son beyond words. Yet he also carried the responsibility of protecting hundreds and thousands of his people. Minahal din niya ang kanyang kaharian. At sunrise, the next morning, sinabi ni King Aldrin sa mga kaaway, let my kingdom reign. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang aking kaharian. Patayin niyo ang aking anak kung yan ang gusto niyo. Hindi ko pwedeng ibigay ang aking kaharian upang makuha ang aking anak. At umiyak siya, umagulgul siya, umiyak siya ng todo. Mga kaibigan, yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay nagbigay sa kanyang sarili. Ang isang ama, gaya ni King Aldrin, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, kanyang nag-iisang anak, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Tayong lahat, walang pag-asa. Kung hindi ibinigay ng kanyang ama, ang kanyang anak, ang tanging anak, ang nag-iisang anak, na si Kristo Jesus. Ngunit, kanyang ibinigay ang kanyang tanging anak. At tayo po ay nagselebrar taon-taon sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Dahil ibinigay ng kanyang ama ang kanyang anak upang tayo ay makaangkin ng kaligtasan. Ang ganda, mga minahal kong mga kaibigan, ang Panginoon ay nag-anyaya sa inyo na sana inyong tanggapin na taos-pusong pagmamahal ang Panginoong Hesus dahil siya po ay nagmahal sa atin. Ibinigay niya ang lahat upang tayo po ay magkaroon ng isang kaligtasan. At tayo po ay sasama sa ating Panginoong Hesus sa langit na bayan sa kanyang pagbalik. Manalangin tayo, Amang Banal, makapangyarihan ng Diyos. Kami po, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyong lahat. Panginoon, tagapin mo kami. Amang Banal, kami po ay makasalanan. Kami po, Panginoon, ay maraming maling nagawa. Patawarin kami, Amang Banal. At kusang loob kami na lumapit sa inyo, na sana tanggapin niyo kami sa inyong buhay, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa inyong dalisay na pagmamahal, sa taos-pusong pag-ibig. Amen.
2: lamang banal kami po ay lumapit sa inyo. Sana tanggapin niyo kami.
1: At Panginoon,
2: kami po ay humingi ng inyong patnubay. Sana ang kaligtasan aming mangkin ninyo, lamang banal, na kami po ay susunod sa inyo hanggang walang katapusan. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Pagpalain ang desisyon ng aking mga kaibigan. Panginoon, tanggapin mo kami. Ngayon, tanggapin mo kami upang kami po ay malaya. Magkaroon ng isang magandang buhay na walang makasalanan sa aming isipan, sa aming puso, sa aming ginawa. At kami po, Panginoon, sumunod at susunod sa inyong mga utos. Kasi aming naintindihan na ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng utos upang kung saan sa ganitong paraan kami po ay magkaroon ng kapayapaan, kaligayahan at kabanalan sa buhay. Palain ang bawat isa sa amin, ang aking mga kaibigan, Panginoon, ang inyong biyaya, pagmamahal at pag-ibig mapa sa kanila. Panginoon, tanggapin kami sa inyong kaharian, sa inyong pagdating, at bigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ito'y aming hiniling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na aming personal na tagapagligtas. Amen. Mga kaibigan, sana tanggapin ninyo si Kristo Jesus na inyong personal na tagapagligtas. Kung gusto nyo, mga kaibigan, na tumanggap ng isang banal na bautismo, lapit kayo sa Seventh-day Adventist Church na malapit sa inyo. At sabihin nyo na nakarinig kayo sa mensahe galing kay Pastor Carlito Kidet at kayo po ay tutugon sa tawag ng ating Panginoon na tatanggap ng ating Panginoon na personal na tagapagligtas. At kung gusto nyo na tumawag sa ating hotline ng AWR 89.1, tawag lang ng ganitong cellphone number 0918-944-7891. Ulitin ko, 0918-944-7891. Kung sa inyong piling

0: things new. Hope starts here.
1: Ayan, maraming salamat Pastor Carlito Kidet Jr. sa napakaganda pong mensahe natin pong napakinggan. Ang atin pong topiko ngayon ay ang pagkamatay o kaya yung pagkakapanganak ni Kristo, yung kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Ano po yung essence nitong tatlong ito? Okay. Ano po kayong pinakaimportante dito sa pangyayari sa buhay ni Kristo? Kapag wala po ang isa, mga kapatid, mga kaibigan, wala pong kaligtasan, wala pong pag-ako ng ating mga kasalanan, at kung hindi man napako ang ating mga kasalanan, mga kaibigan, ibig sabihin ay hindi po tayo o hindi po natin makakamtan ng kaligtasan. Ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay, ay pagpapakita na siya ay nagmamahal sa atin at minamahal niya po tayo. So ngayon po mga kaibigan, habang dadako po tayo sa ating katanungan ngayong araw, ipadala niyo po inyong mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ang ating pong katanungan ngayong araw ay, ano po yung verse na nagsasabing si Jesus ang muling pagkabuhay at siya mismo ang buhay? Alright po, anong verse po nakatalaga sa banal na kasulatan na si Kristo ay siyang buhay at muling pagkabuhay? At kung sino maniniwala sa kanya ay kahit mamatay ngayon, muli rin itong mabubuhay at may buhay pa ito na walang hanggan. So yun po mga kaibigan, ipadala niyo po yung mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. So muli po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsubaybay pakikinig ng ating programa. At nawa tayo pong lahat ay nakaka-learn ng mga bagong mga salita at mga lessons na atin pong magagamit sa atin pong mga sarili upang lumago pa tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, maraming salamat Pastor Carlito Kidet Jr. sa napakaganda pong ating topiko. At ako po muli ang inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope.
3: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Ang nakriring ganap na makagaya ang best because sa

0: Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama nito.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 14th na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagaan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang
2: Mahal ng Diyos.
1: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga panahong ito na kami po muling nagkabuklod-buklod upang alamin ang pag-asa sa aming pong tahanan. Dalangin namin si Pastor Jerry Cahobe na inyo po siyang bigyan ng katalinuhan at inyo pong haplusin ang kanyang mga labi upang ang bawat salita na aming mapapakinggan ay magbigay ng tanging pag-asa para sa aming pamilya. Ito lamang po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa pamilya, hindi maiiwasan ang magkaroon ng inaasahan o mga expectations. Maaring ito ay mula sa ating asawa o kaya naman sa ating mga anak. Kung gagamitin bilang pamantayan, maaring ito'y makapagdulot ng kapahamakan kaysa kabutihan. Ngunit, kung sasamahan ito ng pangaral at panalangin, ito'y maaaring pagmula ng inspirasyon at lakas ng loob.
1: Naniniwala ako dyan, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Si George na isang malusog, matalino, at iginagalang na piloto ay minamahal at ipinagmamalaki ng pamilya. Subalit siya ay dumaing ng pangihina, kaya nagpa siyang magpatingin sa doktor. Isang nakalulungkot na balita ang dumating sa kanilang pamilya na napag-alaman meron siyang cancer. Labis na nalungkot ang asawa nang malamang may taning na ang buhay ni George. Habang nakaratay sa ospital, sinabi niya sa kanyang asawa, "Sweetheart, hindi man ako makakabalik sa bahay, pero makikita kita kasama ng ating mga anak sa tahanan na inihanda ni Jesus para sa atin." Siya ay malapit nang dumating. "Ikaw at ang ating mga anak ay maghanda na sa pagsalubong sa kanya." Maraming pamilya ngayon ang katulad ng kay George, naghihirap, nagtitiis, nalulungkot, nagkakasakit at nagdurusa. Marami ang nalulupaypay at nawawalan ng pag-asa. Ang iba naman ay namamatayan at dumaan sa labis na pangungulila at kalungkutan. Sa lahat ng mga pamilyang dumaranas ng sakit, hirap, dusa at kamatayan, may mapalad na pag-asa tayo sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Ito ay walang iba kundi ang ikalawang pagdating ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang ikalawang pagparito ay hindi lamang tungkol sa pagiging maayos ng ating pamumuhay. Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal na Diyos. Kung nakapanood tayo ng mga tagpo sa airport at nakita ang makapigil hiningang paghihintay ng naghihintay na partido habang iminumulat ang kanilang mga mata para sa unang sulyap sa mahal nila, at pagkatapos ay ang kagalakan at katuwaan kapag muli silang nagkasama, maiintindihan natin ng kaunti kung bakit ang ikalawang pagdating ay napakahalaga sa mga alagad ni Kristo at kung bakit ito rin ay mahalaga sa pamilya ng bawat isa sa atin. Ang pinaka-pinag-usapang kaganapan sa bagong tipan ay ang ikalawang pagdating ni Kristo. Humigit kumulang isa sa bawat 25 talata ang nauugnay sa okasyong ito. Si Jesus mismo ay gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap tungkol sa ikalawang pagdating kaysa anumang iba pang kaganapan sa bagong tipan. Ang pananabik ng puso ng Diyos ay muling pagsasama-sama ng personal sa iyo at sa akin at sa mga nailigtas na mga pamilya sa lahat ng panahon. Ang isa sa makilalang pangako ni Jesus ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. "Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Isang muling pagsasama ang ipinangako ni Jesus. Sa paglipas ng mga siglo, tuwing may pagkabigo, paghihirap o kamatayan sa mga tagasunod ni Kristo, ang pangako ng kanyang pagbabalik ay nagdala sa kanila ng tapang at lakas para magtiis. Sa paglaon ng kanyang buhay, hindi pa matagal bago siya pinatay, si Pablo ay matagumpay na nagpahayag
nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghanda sa kanyang pagpapakita. Buong tapang na hinarap ni Pablo ang tabak sa araw na iyon dahil siya'y may pananampalataya sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. At ang pangakong iyon ay para sa iyo at sa akin, sa ating pamilya. Nang tanungin ng mga lagad kung ano ang mga palatandaan ng kanyang pagparito, nagbigay si Jesus ng isang mahabang listahan ng mga kaganapang magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 4 at 5, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw nila ang marami." Pagkatapos ay kanyang ipinaliwanag sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 24, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng madakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang." Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na bago maganap ang tunay na ikalawang pagdating, magkakaroon ng mga paghuhuwad, panggagaya ng mga bagay na totoo, panlilinlang at tusong panggaya na halos linlangin ang buong mundo. Ang mga huwad na ito ay magiging kapanipaniwala dahil magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng higit sa natural na kapangyarihan ni Satanas mismo. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata ay 13 at 14, "Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo, at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag." Ano ang magiging gaya ng mga nagpapanggap na ito? Maari sila'y napaka-espiritual na tao. Maari nilang gamitin ang Biblia kapag maginhawa at magsasagawa rin ng mga pagpapagaling at himala. Maraming tao ang maluloko nila. Ngunit tayo dapat magtiwala sa ating mga pandama, sa kung ano ang naririnig, nakikita o nararamdaman natin. Meron lamang isang ligtas na gabay para sa pagtukoy kung ang isang tao ay tunay o isang impostor. Ang patnubay na iyon ay ang Biblia. At ang Biblia ay nagbigay ng malinaw na mapalatandaan ng tunay na ikalawang pagparito ni Kristo para hindi tayo malinlang. Isaalang-alang natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Una, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay isang nakikitang pagdating. Sabi sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 27, "Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao." Sa katunayan, mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, ay, "Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga lapaap, at makikita siya ng bawat mata, at ang mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa
ay tatangis dahil sa kanya. Malalaman ang pisikal na katangian ng pagbabalik ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pangako na siya'y babalik sa parehong pamamaraan noong iniwan niya ang mga disipulo at tagasunod sa bundok ng mga olibo. Si Jesus ay umangat sa langit habang ang karamihan ng mga tao ay malungkot na nanunood. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata ay 9. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Ngunit ang mga unang Kristiyano ay hindi naiwan ng walang pangako at pampatibay loob. Sinasabi sa mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata ay 10. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Sa ibang salita, nangangako ang mga anghel na sa parihong tunay na paraan na umalis si Jesus sa mga ulap, siya'y babalik din sa mga ulap. Sinabi mismo ni Jesus sa Lucas Kapitulo 21, ang talata ay 27. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Walang magsasabi sa atin kung kailan ang pagdating ni Jesus. Makikita natin siya mismo ng ating mga mata na magmumula sa mga ulap. May iba pang mga palatandaan ng ikalawang pagdating na di kayang gayahin ng Diablo. Pangalawa, si Jesus ay di babalik mag-isa. Kasama niya ang mga anghel at ito'y magiging malwalhati. Ipinahayag ni Jesus sa Mateo 25, ang talata ay 31. Kapag dumarating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Bakit niya sinama ang mga anghel? Binigay niya ang sagot sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Pupunuin ni Jesus kasama ng lahat ng mga banal na anghel ang kalangitan ng kalwalhatian na hindi mailalarawan. Walang huwad na Kristo ang maaring ganap na makakagaya ng pagbabalik ni Jesus. Pangatlo, maririnig nating siyang dumarating at ang matuwid na patay ay bubuhaying muli. Sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata ay 16, ang sabi, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, na may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang makikita. Ito rin ay maririnig ng lahat. Nakaaantig ang trompeta at ang tinig ng Diyos na anupat ang mga patay kay Kristo ay mabubuhay na magulit. Naisip mo ba ang kagalakan kapag binuksan ang mga libingan at ang mga pamilya ay magkakasama? Nakikita mo ba kung gaano imposible para kay Satanas na gayahin ang totoong pagdating ni Kristo? Pang-apat, ang matuwid na mamumuhay
ay aagawing kasama ni Kristo. Binabanggit sa unang Tesalonika Kapitulo 4, ang talata ay 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang mga tapat na tagasunod ni Jesus ay sumama sa mga naligtas na muling nabuhay para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. O anong napakasayang sandali ng pagsasama-sama ang naghihintay sa maraming pamilya. Inilalarawan din ni Pablo ang eksena sa ganitong paraan. Sa 1 Korinto Kapitulo 15, ang talata ay 51 hanggang 53. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bibigyan ng Diyos ang bawat isa na naligtas sa kanyang kaharian ng regalong buhay, buhay na walang hanggan. Lahat ng iba pang mga regalo ay walang saysay kung wala ang buhay na walang hanggan. At ang mga immortal na katawan ay hindi na muling magdudusa ng sakit o karamdaman. Sa Pilipos Kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay wala ng kirot at pasakit. Panglima, ang mundong ito ay mawawasak. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 6, talatang 14 hanggang 18, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono." Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot, at sino ang makatatagal? Sa pagpapatuloy naman, sa talatang 18, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Nagbabala si Jesus na ang kanyang pagparito ay magiging sa oras na kakaunti ang naghahanda rito. Ayon sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Malulungkot sila o magdadalamhati
dahil hindi sila handa. Magdadalamhati sila dahil hindi nila kilala si Jesus na darating para iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay at muling makasama sila. Malungkot sila dahil nawaglit sila magpakailanman at alam nila ito. O napakalungkot na araw ito para sa kanila. Wala nang makakabalik, wala nang pagkakataon, wala nang paggising, at ang pagtanto dito ay isa na lamang panaginip. Wala nang mas mahalaga kaysa pagiging handa para salubungin si Jesus sa kanyang pagdating. Ang sabi sa Lucas Kapitulo 21, ang talata ay 36. Subalit magiging handa kayo sa bawat panahon, na nananalanging magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Maikli nating ripasuhin ang natutuhan natin sa pag-aaral ng Biblia. Susubukan ng mga huwad na Kristo at propeta na dayain ang lahat. Ang demonyo ay may kakayahang magpakita bilang isang anghel ng kaliwanagan. Ang ikalawang pagdating ay hindi magiging sikreto. Makikita ng lahat ng mga mata ang pagdating ni Jesus. Lahat ng mga anghel ay sasakay Jesus. Sila'y darating na may malakas na tinig ng isang trompeta. Siya'y darating na may isang sigaw ng arkanghel. Ang mga namatay na matuwid ay bubuhaying muli, babangon sa kanilang mga libingan. Ang matuwid na nabubuhay ay dadalhin sa langit ng hindi nakakaranas ng kamatayan. Ang lahat ng matuwid ay bibigyan ng immortalidad. Mabubuhay sila magpakailanman. Ang lahat ng mga taong di makadiyos sa mundong ito ay tatangis kapag nakita nila si Jesus. Isang malaking lindol ang sisira sa mundo. At ang panghuli, lahat ng nawaglit ay mamamatay. O kaibigan, ang ikalawang pagdating ay magiging isang sorpresa para sa marami. Ngunit, hindi ito magiging sorpresa para sa mga nagbabantay at naghihintay para dito. Tiniyak ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na wala silang kinakatakutan sa pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Ang wika sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 4 at 5. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw at tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Para sa mga naglalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, ito'y magiging isang kamanghamanghang araw. Para sa mga nagmamahal kay Jesus, ito ang magiging pinakamainam na araw sa kanilang buhay. Ang isang Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama nila. Hindi sila matatakot o mabibigla. Ngunit sisigaw ng may tagumpay sa Isaiah Kapitulo 25, ang talata ay 9. Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Oh, anong napakagandang araw na iyon.
may iwan ang lahat ng mga di kasakdalan at kapinsalaan sa katawan ng tao. Titipunin ng mga anghel ang naligtas mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabilang dulo. Ang mga maliliit na bata ay dadalhin ng mga banal na anghel sa bisig ng kanilang mga ina. Ang mga pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan ay muling pinagtagpo at hindi na muling magkakahiwalay. Sa mga awit ng kasiyahan ay sama-sama silang bumangon sa lungsod ng Diyos. Si Jesus, gamit ang kanyang sariling kanang kamay, ay maglalagay ng isang korona ng kalwalhatian sa ulo ng mga nagtagumpay. Malaking kagalakan ang pumupuno sa bawat puso at ang bawat tinig ay itinaas sa nagpapasalamat na papuri. Sa harap ng maraming tao na naligtas sa banal na lungsod, binubuksan ni Jesus ang mga pintuang perlas at mula sa bawat bansa ay pumapasok sa mga tumatalima sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Pagkatapos, ang boses na mas maringal kaysa anumang musikang narinig ayon sa Mateo Kapitulo 25, talatang 34, ay sasabihing, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanglibutan." Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos at gusto niyang wala ni isang membro nito ang mawaglit. Tayo'y kanyang inanyayahang lumapit sa kanya, maging sino man tayo, at payagan siyang ihanda tayo para sa kanyang malapit ng pagbabalik. Hinihilingan niya tayong magtiwala sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako at sa kanyang pagmamahal. Inaanyayahan niya tayo ngayon na piliing maging bahagi ng kanyang pamilya, nasasalubong sa kanyang muling pagdating at magmana ng walang hanggang kaharian. Hindi ba ito ang pinili mong gawin? Kaya mo bang mag-oo sa kanyang panawagan ngayon? Ilan ang nais na sumali sa akin ngayon? Nais ko kayong hilingang itaas ang inyong kanang kamay sa pagsasabi kay Jesus, "Oo, oo, gusto ko pong makapunta doon, Panginoon, kasama ng aking buong pamilya."

Kaibigan, ang panyayan ng Panginoon ay para sa bawat pamilya. Nais niya na ang inyong pamilya, ang aking pamilya, ay makapiling niya sa kanyang ikalawang pagbabalik. Nais niya na ang ating pamilyang kinabibilangan, pamilyang magkakasama na hindi na karoon ng pag-iwalay. Kaya sa bahaging ito, nais mo bang sumama sa akin na muling magtalaga at sikapin sa tulong ng Panginoon na ang ating buong pamilya ay maitalaga natin sa Diyos at mailapit natin silang sama-sama upang maging handa sa Kanyang nalalapit na pagdating. Kung ito po ang inyong pong tugon, ay nais ko kayong alahan sa isang pagtatalagang panalangin upang muli tayong humiling sa Panginoon ng banal na tulong upang magawa natin ito para sa Kanyang kalwalhatian. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sapagkat ang bawat isa ay inyong pinahintulutan na magising at makagisnan na ang buong isang pamilya na iyong minamahal na rugang inalala sa tanang panahon ng kanilang mga pagsasama. Diyos, narito po kami, muling nagtatalaga ng aming mga sarili. Nais pong humiling ng inyong pong banal na tulong na sa mga ito ay muli kaming bigyan ng lakas ng loob ng aming buong pamilya habang meron pang nalalabing panahon na sila po ay aming pong maakay, sila ay aming pong mapabalitaan ng inyong pong nalalapit na pagdating sapagkat ang nais niyong makita, madatnan, ay ang pamilyang aming kinabibilangan na siyang sasama sa iyo at uwi dyan sa

0: at laging kayo na po ang aming kapiling. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyo pong diringgin ang aming dalangin at tutulungan kami sa amin pong mga kahilingan. Ito po ay aming hiling at idinadalanging patuloy sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tunay na ang pagdating ng Panginoon ay pinaka-inaasam-asam ng bawat pamilyang umiibig, nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Ito ay higit pa sa ating inaasahan, ang pinakamalaking reunion ng lahat ng pamilyang mahal ng Diyos.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 14th na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang mga hakbang upang magkaroon ng bagong panimula ang pamilyang nagnanais tanggapin at paglingkuran ang Panginoon.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko pa sa Facebook. Hindi, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is, kumakalmo po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataas ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: punong-punong isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nyo silang pag-ataw ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinin nila password mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha kung galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at yun ang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating programang Rise and Reflect. At binabati ko po kayo ng Happy God First Morning, isang napakagandang pagkakataon na atin pong laging inuuna ang pagharap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At ang akin pong dalangin, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang inyong patuloy na nararanasan. At tayo ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa Aklat ng Galacia sa Kabanatang 28. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Ginamit ni Apostol Pablo si Isaac bilang larawan ng mga taong tumatanggap ng kaligtasan at bagong pagkakakilanlan dahil sa pangako ng Diyos, hindi dahil sa sariling kakayahan o pagsisikap. Si Isaac ay hindi bunga ng pagpaplano at pamamaraan ng tao. Siya ay isinilang ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sara. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kayo rin ay mga anak ng pangako. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagmulan, ang iyong nakaraan, ang iyong katayuan, o kung gaano karami ang iyong nagawang mabuti. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaari kang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kayo ay mga anak ng pangako. Napakagandang malaman na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa kung ano tayo ngayon. Nakikita niya kung ano ang maaari nating maging sa ilalim ng kanyang pangako. Kaya huwag nating hayaang ang ating nakaraan, ang ating past, ang magsulat ng ating future. Huwag nating hayaang ang iyong failure ang mag-define ng iyong identity. At huwag nating isipin na dahil imposible sa iyo, imposible sa atin, imposible na rin sa Diyos. Sa ating Panginoong Diyos ay walang imposible kung ating isusuko sa Kanya ang ating mga buhay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming pinamimigay, o kung gusto mong magkaroon ng personal na Bible study mula dito sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia sa Kabanatang 4, talatang 28 hanggang 31. Ngayon mga kapatid, gaya ni Isaac, mga anak tayo ng Diyos dahil sa pangako niya. Kung dati, pinapahirapan nung pinanganak sa natural na paraan yung pinanganak sa Espiritu ng Diyos, ganun pa rin ngayon. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Scripture? Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya. Walang parte sa mana ang anak ng alipin. Ibibigay ng buong buo ang mana sa anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, di tayo mga anak ng babaeng alipin. Anak tayo ng babaeng malaya. You're a child of the promise. Ang conflict o alitan sa pagitan ng magkakapatid ay minsan ay karaniwan. Minsan nagsisimula sa maliit na bagay, pero kapag hindi naayos, maaari itong maging malalim na sugat na nadadala hanggang sa pagtanda. Sa pagtatapos ng Galacia, Kabanatang 4,
Muling ginamit ni Apostol Pablo ang kwento nina Isaac at Ishmael upang ipaliwanag ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Tinawag niya ang mga taga-Galacia na mga kapatid at sinabi niyang sila ay mga anak ng pangako tulad ni Isaac. Mahalaga ito dahil ang mga taga-Galacia ay mga Hintil, hindi sila mga Hudyo. May mga taong nagsasabing kailangan muna nilang sumunod sa mga ritual at tuntunin ng mga Hudyo upang maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos. Pero malinaw ang mensahe ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos at isinasama sa pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi mahalaga kung Jew o Gentile ang pinagmulan. Sa harap ng Diyos, ang mahalaga ay ang kanyang pangako, ngunit may problema. Ang anak ng pangako ay inuusig ng anak ayon sa laman o sa natural na paraan. At nakita ni Apostol Pablo ang parehong sitwasyon sa Galacia. May mga false teachers na ginugulo ang mga mananampalataya at inilalayo sila sa tunay na mensahe ng Diyos, sa mensahe ng biyaya. Kaya ginamit niya ang kwento ni Sarah, Hagar, Isaac at Ishmael upang ipakita na kailangang magkaroon ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng katotohanan at maling aral. At nang sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kayo ay mga anak ng pangako, ipinapaalaala niya sa kanila na ang kanilang relasyon sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kanilang pinagmulan o sa kanilang sariling pagsisikap. May bagong identity silang tinanggap mula sa Diyos. Kaibigan, aralahanin natin. Una, your identity has a promise. Ang iyong pagkakakilanlan ay may pinanggagalingang pangako. Minsan, hinahayaan natin ang ating nakaraan ang magsabi kung sino tayo. Ganito kasi ang pamilya namin. Ugali na namin ito. Ito na ang aming nakagisnan. Hindi ako karapat-dapat. Pero kay Isaac, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay maaaring magdala ng isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Hindi kailangang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Pangalawa, your future is not an accident. Ang iyong kinabukasan ay hindi aksidente. Si Isaac ay bunga ng isang pangakong ginawa ng Diyos bago pa siya isilang. Ipinapakita nito na ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang layunin kahit hindi natin nakikita agad ang resulta. May mga panahon na parang walang nangyayari sa buhay natin. May mga panalangin na parang matagal bago sagutin. May mga pangarap na parang imposibleng matupad. Pero ang kwento ni Isaac ay nagpapaalaala ang katahimikan o pananahimik ng Diyos eh hindi nangangahulugang nakalimutan ka na niya. At hindi ka mahalaga. Mahalaga ka sa Kanya at ikaw ay anak ng pangako. At pangatlo, live like a child of promise. Mamuhay ka ayon sa iyong bagong pagkakakilanlan. Kung ikaw ay anak ng pangako, hindi ka dapat mamuhay na parang walang pag-asa. Maaari kang humarap sa bukas nang may tapang. Maaari kang bumangon pagkatapos ng kabiguan. Maaari kang magsimulang muli. Maaari kang maniwala na may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita o hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Hindi ibig sabihin nito na wala ng problema ang buhay. Ang ibig sabihin nito ay hindi na problema ang may huling kataga. Marahil ay isa ka sa mga nakikinig ngayon na matagal nang hinahayaan na ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong value, ng iyong halaga. Baka sinasabi sa iyo ng ibang tao, wala kang mararating. O maaaring sinasabi naman ng iyong sariling isip, hindi mo na kayang magbago. Pero ang Diyos ay may ibang sinasabi. Sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 28, sinabi ni Apostol Pablo, kayo ay mga anak ng pangako. Napakagandang malaman na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa kung ano tayo ngayon. Nakikita niya kung ano ang maaari nating maging sa ilalim ng kanyang pangako sa hinaharap. Kaya
Huwag mong hayaang ang iyong past ang magsulat ng iyong future. Huwag mong hayaang ang iyong failure ang magbigay ng iyong identity. At huwag mong isipin na dahil imposible sa iyo, imposible na rin sa Diyos. You are a child of a promise. May pangako ang Diyos, may layunin ang Diyos sa iyong buhay, at may hinaharap na maaari niyang ihanda para sa iyo. At higit sa lahat, sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Yesus, nakalaan ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tanong ay hindi kung ano ang nangyari sa iyong nakaraan. Ang tanong ay handa ka bang mamuhay ayon sa kung ano ang ipinangako ng Diyos para sa iyo. Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Amang banal, salamat sa pagpapadala mo sa amin ng banal na Espiritu, ang iyong hindi humihiwalay na kasama upang manatili at gumabay sa amin. Salamat sapagkat siya ang aming tagapagtanggol at mga aliw. Nagbibigay ng buhay, nagbabago ng aming puso, at inilalapit kami sa iyo. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan at huwag malinlang ng maling mga aral o impluensya. At tulungan mo po kaming manatiling nagtatapat sa iyo at mamuhay bilang iyong mga anak, anak ng pangako. Panginoon, alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Sa kanila pong mga pangangailangan, kayo po ang maging katugunan. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa na inyo pong abangan at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa atin pong pinasimulang serye ng pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ganon din po ang ating booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magbibigay sa atin ng malalim na pagkaunawa sa 10 mga utos. At ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Muli, ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Napagbati ang nais kong ipaabot sa bawat isa sa inyo na muling gumising ng umaga para pakinggan at subaybayan ang ating programa na may nagmamahal sa iyo. Marami pong salamat sa inyong patuloy pong pakikisama sa atin pong programang ito. Na tunay na ito'y napakahalaga na atin hong maunawaan ang mga katotohanan na pawang magtuturo sa atin para tayo maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Yesus mula sa aklat ng Apokalipsis. Kaya nais ko pong anyayahan kayong patuloy niyo ibahagi nawa ang ating programa sa inyo pong mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho upang magkaroon din sila ng karanasan para marinig ang salita ng Diyos, lalo tigit ang panawagan sa aklat ng Apokalipsis. Ako po ay nagpapaabot din ng mainit na pagbati sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa programa. Saan man kayo sulok ng mundo naroon, marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Oh. At kung kayo po'y nagkakaroon ng katanungan, huwag po kayong magatubili. Sulat nyo lamang dyan sa comment section sa Facebook Live. At maaari ninyo rin ipadala dito sa ating tanggapan na gamitin ng numerong 0918-944-7891. Ayan. Patuloy nating pinag-aaralan ng aklat ng Apokalipsis, ang patotoo ng ating Panginoong Yesus. Subalit bago tayo dumako sa ating temang pag-uusapan ngayon, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin at sa napakagandang pagkakataon para ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa napakahalagang aklat ng Apokalipsis. Dalangin po namin na sana'y bindisyonan niyo kami, bigyan niyo kami ng karunungan at kaalaman upang lubos naming maunawaan ang amin pong paksa sa araw na ito. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay ang tungkol sa katanungang ano ang pinakamahalagang tema sa buong aklat ng Apokalipsis. Meron binabanggit sa Apokalipsis, 17 ang talata po ay 14. Alam niyo yung Apokalipsis, ito ay tinranslate din sa pahayag. Ayan. Aklat ng pahayag. Ayan. Sabi dito, sa Apokalipsis 17:14 ay ganito. Makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay mga tinawag na mga hinirang at tapat. At sa Apokalipsis 6:2 ay binabanggit, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya humayong lumulupig at upang lumupig. Ngayon, dito sa mga talatang ating binasa, napansin niyo ba na ang sentro o ang pinaka-focus ng aklat ng Apokalipsis na sinasabing at ang pangunahing mensahe nito ay isang pananaw na pag-asa. Napakaganda ng ating binasang mga teksto na tumutukoy sa pagtatagumpay ng iglesia at ang bayan ng Diyos sa kabila ng kanilang hinaharap o nararanasan o sa mga malalaking pagsubok na dumarating sa kanya, nandoon ang pangako na sa huli ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. O, sa kasaysayan at sa katuparan ng maingat na plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya hindi lamang po ang ating Panginoong Hesus na pawang nagtagumpay ang sentrong tauhan sa pananaw na ito ng pag-asa, kundi ang tema ng pagbibigay karangalan sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia na pawang sumasaklaw sa buong aklat ng Apokalipsis. Ngayon, ang pangunahing mensahe po ng Apokalipsis ay tayo'y
sumakay na parang nanalo sa pakikipaglaban. Bakit po? Dahil sa ating Panginoong Hesus, na atin pong i-claim ng dahil sa Kanya, tayo ay nananalo sa pakikipaglaban. So kaya, ang mga pangunahing minsahe po ng Apokalipsis na tayo ay sumasakay na parang panalo sa pakikidigma dahil sa Panginoong Hesus, at ang mga nagwagi, sa labang ito ay maglilingkod sa Diyos sa buong walang hanggan at magsusuot ng korona ng buhay na walang hanggan. Ngayon, atin pong tingnan, yung pong ano ba yung salita ng Diyos at patotoo ni Hesukristo sa Apokalipsis 1:2. Dito sinasabi, si Jesus ay Panginoon, siya'y magiging matagumpay sa lahat ng mga tao at sa lahat ng kapangyarihang lumalaban sa Diyos. Ngayon, paano natin unawain ang talatang ito? Binabanggit ng talata dito sa Apokalipsis, ang talata ay 1:2, ipinakita doon sa unang mga bahagi ang pagtatagumpay ni Jesus bilang konteksto. Pero sinasabi dito na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Tatlong beses po yan na nabanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ngayon, yung pong mga eksperto, kanila pong sinasabi na ang salita ng Diyos ay katulad rin ng salita ni Jehova sa lumang tipan. Jeremias 1:2, Oseas 1:1, and Joel 1:1, na pinapahiwatig nito na ang propeta ay tumanggap ng mensahe ng direkta mula sa Diyos. Katulad na limbawa ng nabasa natin dito sa Apokalipsis na nantanggapin ni Juan Revelador ang mensahe, ito po'y direkta sa Diyos. Na ang patotoo ni Hesukristo, yan po ay tumutukoy sa salita ng Diyos na pinahayag ng Panginoong Hesus kay Juan sa pamamagitan ng tinatawag ng isang angelic intermediary. Kaya, kapag ipinahayag ng ating Panginoong Hesus ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng revelasyon sa mga propeta, tinatawag po ito na patotoo ni Hesukristo. Kaya po doon sa Apokalipsis 19:10, maliwanag po na sinasabi dito na ang patotoo ng ating Panginoong Hesus ay tumutukoy bilang espiritu ng propesiya, na kapag idambing ito sa Apokalipsis 22:9, yung paralel dito malinaw ng patotoo ni Hesukristo ay kasingkahulugan ng mga salita sa aklat ng pahayag na ipinahayag ni Jesus kay Propeta Juan. Yan. So, kaya makikita po natin, mga ginigiliw ko, kung paanong nagiging maliwanag sa atin ang kahalagahan ng aklat na ito. Ngayon, ano ba yung tema, tagumpay at patotoo sa aklat ng Apokalipsis? Meron pong sinasabing pinakamahalaga sa buong aklat ng Apokalipsis ay yung sinabi sa Apokalipsis 6:2 na nagsasabi ng ganito. Apokalipsis, ang talata po ay sa kapitulo 6, ang talata po ay 2. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya ay humayong lumulupig at upang lumupig. At sa talatang Apokalipsis 17:14, sinasabing ang kordero ay nagwagi laban sa kanila o nagwawagi laban sa kanila. Ngayon, dito po,
ang pangunahing tema ng aklat ng Apokalipsis ay ang tagumpay ng iglesia at ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan laban sa kasamaan. Sa pamamagitan ito ng kapangyarihan ng Panginoon Hesukristo sa katuparan ng maingat na plano ng Diyos sa kasaysayan. At dito, ang sentro na tauhan, walang iba kundi si Kristo. At ang kanyang pagpaparangal sa pamamagitan ng iglesia ay sumasaklaw sa buong aklat. Kaya nga ba ang mensahe para sa ating lahat bilang mananampalataya, tayo'y magtatagumpay. Sumasakay tayo na tila panalo sa pakikidigma sa espiritual na labanan at ang tagumpay ay nagdadala sa atin ng walang hanggang paglilingkod sa Diyos at korona ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang ibig sabihin nung salitang tagumpay laban sa kasamaan? Ayan. Lalo tigit sa konteksto natin, binabanggit po na hindi lang ito tungkol sa pagwawagi laban sa pisikal na kaaway, kundi sa espiritual na pakikibaka laban sa tukso, kasalanan at maling aral sa ating paligid. Kaya nga ba ang panawagan ay manatili tayong tapat sa Panginoon kahit po yan may pressure sa trabaho, sa paaralan o lipunan.

0: pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagbabahagi ng Ebanghelyo, at pagtulong sa kapwa, ang bawat maliit na tagumpay laban sa tukso ay bahagi ng mas malaking plano ng Panginoong Hesus sa atin pong buhay. Bakit ba mahalaga na ang iglesia ay nakikita bilang instrumento ng pagpaparangal kay Kristo? Pinapakita nito, mga kapatid, ang buhay ng bawat Kristiyano ay reflective ng kanyang kapangyarihan at katwiran. At hindi lamang personal na tagumpay ang mahalaga, kundi ang pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pagkilos sa komunidad. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay lubhang napakahalaga. Ito'y nagpapatotoo sa lahat ng kanyang nakita, iyon ang salita ng Diyos at ang patotoo ng atin pong Panginoong Hesus. So kaya mga ginigiliw, atin pong patuloy na balikatin ang napakagandang pagtuturo sa atin tungkol sa salita ng Diyos. Kaya ang katanungan ay, bakit mahalaga na ang mensahe ng Apokalipsis ay salita ng Diyos at patotoo ng Panginoong Hesus? Dahil ito po ay direktang ipinahayag ng Diyos at ni Kristo. Kaya ito ay may otoridad at dapat sundin ang tagumpay ng iglesia at ng mga mananampalataya na kasalalay sa pagtitiwala sa mensaheng ito. Ngayon, paano naman natin masasabi na tayo sumusunod sa patotoo ng Hesukristo sa ating buhay? Kapag tayo tumutupad sa panawagan ng pag-aral ng Biblia sa araw-araw, naninindigan tayo sa pananampalataya kahit may tukso at paglilingkod sa Diyos at kapwa tulad ng halimbawa ng Panginoong Hesus, nagiging matibay tayo na nakatayo at matatag bilang tagapagpatotoo ng atin pong Panginoong Hesukristo. So kaya maraming salamat at atin muli itong nabigyan ng pansin, itong napakahalagang mga aral na ito na pawang nagpapahayag na ang patotoo ng atin pong Panginoong Hesus, tandaan po natin yan, ay siyang revelasyon tungkol sa espiritu ng propesya. Kaya kapag hinambing po natin yung Apokalipsis 22:9 na paralel din dito, malinaw po na ang patotoo ng Panginoong Hesus ay kasing kahulugan ng mga salita ng Apokalipsis na pinahayag ng Panginoong Hesus kay Propeta Juan. Wow! Bago po tayo magtapos, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin. Aming napag-aaralan kung paano kami magpapasimula sa aklat ng Apokalipsis. Malagay nawa ang lahat ng ito sa amin po sa isipan at aming magampanan. Dalangin po namin na makikinig ng inyong mga salita ay magkaroon ng bagong karanasan sa inyo at mapagtanto nila ang kahalagahan ng pagtitiwala sa inyo. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, dinggin niyo ang kanilang mga panalangin at maraming salamat sa pagdinig. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong maginigil, maraming salamat sa inyong pakikisama. Bukas pong muli, magsama-sama tayo at lagi niyong alalahanin, may nagmamahal sa iyo. Kung po si Pastor Jose Saba Jr., lagi nagsasabing, may nagmamahal sa iyo at patuloy nating subaybayan ang programang ito.
1: I'm so tired of this relationship.
2: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
3: All Things New. Hope starts here.

Good morning, sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayong araw ng Lunes, September 14, 2026. Ayan, napakabilis na ang takbo ng panahon. Naka-live tayo sa ating pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o sa paghahanap buhay, ang aking pagbati, aking pinapabud sa inyo at naway maranasan ninyo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At ganun din sa mga viewers natin sa Facebook at sa YouTube na nanood ngayon sa Gospel and Music Ministry dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, mga binamahal, welcome po kayo sa ating pag-aaral at ang pagpapala ng Panginoon ninyo patuloy na maranasan. Inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jubal Arsenal, sa inyo bumabati. At of course, patuloy na kikiusap na inyo pong share ang ating pong live ngayong umaga para marami pong makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod, mga minamahal. Ano ho, share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, ano ho, mga katrabaho, mga kamag-anakan, ano ho, sa inyong mga friends sa social media, sa Facebook, ano ho, sa Messenger, o di kaya maaari ninyo silang i-mention dito po sa ating comment section. Pwede rin po kayo mag-add followers or mag-add highlights, mga binamahal, o sa iba't ibang paraan na sila ay inyong mabahagian ng ating pag-aaral ngayong umaga. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga binamahal. Ano ho? At of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood, nakikinig ng programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila at maging sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, mga binamahal. At ito po inyong masusubaybayan, mapapanood, mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi niyo masubaybayan ang ating programa, maaari naman niyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano ho, kaya follow niyo po ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel. Alright? Samantalang kayo nag-share ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, ang aming mga puso ay tunay na nagagalak at puno ng kasiyahang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan. Ikaw na Diyos na napakabuti sa lahat ng bagay, ikaw ay Diyos na laging sa amin ay patuloy na umakalinga at gumagabay. Ay patuloy ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa lahat ng bagay na ito. Lalo tigit, Panginoon, sa biyaya ng buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na hindi mababayaran. Subalit, patuloy niyo pong ipinahiram sa bawat isa sa amin. Kaya aming pinasalamatan, Panginoon, sa opportunity, O Diyos, na makapaglingkod sa inyo at patuloy na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa. Amin dalangin, Panginoon, ang patuloy ninyong paggabay sa amin, ang amin pong maranasan.
Ganoon din po ang patuloy na pangangasiwa ng banal na Espiritu sa bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin. Patuloy namin, O Diyos, na hinihiling na basbasan po ninyo kami sa umagang ito. Ang aming pag-aaral ay maging makabuluhan, maging daan upang lalo kaming mapalapit sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli, no, mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. Magandang umaga, mga minamahal, sa mga viewers natin at mga listeners. At share-share niyo po, no, ang ating live ngayong umaga. Ayan, at ngayong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Ito ay nasa Lesson 12 na. Ano po, ito ay pakikitungo. Ano ho? All right. All right. Ibalik mo na lang doon. Ang ating paksa ngayong umaga, mga minamahal, ay pakikitungo sa mga bulaang guro. Ano po? Napakaganda nito. Ito po, mga minamahal, ay pakikitungo sa mga bulaang guro. Ito ay nasa panahon pa rin ng nasa Corinto, na kung saan ay encounter ni Apostle Pablo sa, of course, sa kanyang pangangalaga sa iglesia, sa mga mananampalataya, at sa pagharap sa mga bulaang guro. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga guro na rin, may mga nangangaral na rin nung araw, pero mga bulaan. Sabihin, mga huwad, ano ho, mga hindi tunay, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ano ho. At ating pag-aaralan, paano hinandle ni Apostol Pablo at paano siya nagpapatuloy at paano niya hinarap ito, mga bagay na ito, ano ho. Ang atin pong talata ay pinakasusing talata natin, matatagpuan sa 2 Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 4. Ang sabi po dyan ay, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagibad ng mga kuta. Ayun. So, hindi po tinatrato ni Apostol Pablo na madali, mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang tinatawag nating pagharap, no, doon sa mga bulaan o mga huwad na mga guro. Sapagkat ang sabi niya, ang sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, ano ho, kundi makadiyos na may kapangyarihan makakiba ng mga kuta, ano po. So, dito po, mga minamahal, ipinaalala sa atin na talagang hindi basta-basta ito, sapagkat ito ay spiritual warfare, mga minamahal, ano ho. Mula pa sa ating introduction, mula pa sa unang panahon, mga minamahal, nakalagay po diyan na nakaharap na ng iglesia ang panganib ng mga maling guro at maling turo o maling aral, mga minamahal. Ano po? At kung inyo mapapansin, bago pa doon sa panahon ni Apostol Pablo, ano po, maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay may mga sinasabi na po ang ating Panginoon na mag-ingat sa mga bulaang guro, ano ho, mga bulaang propeta, na ang sabi ni Jesus ay nagsisiparito at nakadamito pa. Pero sila'y mga lubong maninila. Yun ay isa sa tinatawag nating warning o babala ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 7:15. At isa pa sa kanyang binanggit ay masaklap ito. Sa Mateo 24:24 ay may binanggit po dito. Ito at din ay wala dun sa ano po, outline. Ay binabanggit po na may magsilitaw na mga bulaang Kristo. Hindi lamang basta bulaang guro, mga minamahal, pati bulaang Kristo, bulaang propeta, at sila'y magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kaya ang tao, mabilis mapaniwala sapagkat ganito yung kanilang gawain, mga minamahal. Ano po? At binanggit din po dito, mga minamahal, na talagang itong mga ito ay walang pakundangan na linlangin at dayain ang mga tao. Kaya pagka ikaw ay hindi rooted ang inyong faith at paniniwala sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos, ay napakabilis ng tao madaya at madala, mga minamahal. Ano ho? Ang sabi nga sa Mateo 24, 4 din, ay may sinabi din po ang ating
Panginoong Jesus na ganito, mga minamahal. Sabi niya, oh, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Talatang 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. So napansin ninyo, maging ang ating Panginoong Jesus nagbigay ng babala, ng warning, na sa mga huling araw ay maraming darating sa kanyang pangalan, no? Dala-dala ang pangalan ng Panginoon, pero ililigaw nila ang marami. Ano ho? Tunay pala ang sinabi po sa aklat ng awit na ang mga kaaway ng Panginoon ay gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, mga minamahal. Ano ho? Ang tawag niyan ay mga lubong maninila. Ano ho? Na naghahanap ng mga bagay o ng mga tao na kanilang madadaya at kanila pong mailayo sa ating Panginoon. Ano po? Sa patuloy ng ating pasimula, mga minamahal, sa Korinto, may mga taong nagpapanggap ng mga lingkod ni Kristo. Ano ho? Ngunit inilalayo ang mga mananampalataya sa katotohanan, ipinapangaral nila ang ibang Jesus at ibang ebanghelyo, mga minamahal. Ano ho? So napansin po din nyo na maging sa panahon mong nagpahayag na po sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, may binanggit na po si Jesus. At ito na nga, mga minamahal, sa aklat ng Korinto, yung mga taga-Korinto, ay nagbigay na po ng warning din si Apostol Pablo, sapagkat makita natin na may mga tao rin pala na nagpapanggap ng mga lingkod ng Panginoon. Ano ho? Ito yung mga nagpapakunwari, ano ho? Nagpapakilala na sila yung mga lingkod ni Kristo. Pero ang malungkot nito, kanila pong inilalayo ang mga mananampalataya kay Kristo. Ano po? Ang ipinangangaral nila, ibang Jesus at ibang ebanghelyo, mga minamahal. Ano ho? Para sa kay Apostol Pablo, sabi rito, hindi lamang ito pagtatalo ng mga tao. Ito ay isang pakikipagdigmang espiritual sapagkat buhay na walang hanggan ang nakataya. Ano ho? Kaya hindi po ito tinatawag nating pinabayaan ni Apostol Pablo na ganitong kalagayan. Hindi ito easy-easy lang. Ano ho, mga binamahal? Sapagkat nakita natin, ito'y labanang espiritual. Nasa mind, nasa faith, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kaya lalo na sa ating panahon, kung may nangyari sa panahon ni Apostol Pablo ganito, ganun din sa ating panahon, mga binamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito, kaya kailangan nating harapin ang maling aral ng may pag-ibig. Ano ho? Ngunit may katatagan at manatili sa otoridad ng salita ng Diyos. Amen. Mga minamahal, mahalaga pala na harapin, ano ho, ang mga ganitong klaseng tinatawag nating mga bulaang guro, mga lingkod na nagpakilalang kay Kristo. Ano po? Subalit, hindi naman pala, mga minamahal. Ipinaalala dito sa atin na sa panahon ni Apostol Pablo, nagsilitaw na itong mga bulaang guro, inilalayo ang mga tao kay Kristo. Ito'y labanan ng pananampalataya, labanan ng espiritual, mga minamahal, at ang nakataya ay buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, kailangan harapin ang maling aral, ng may katatagan, may pag-ibig, at laging nakasandal sa otoridad na salita ng Diyos, mga minamahal. Tunay po ito sapagkat maging sa ating panahon, mga minamahal, dumarami ang mga nangangaral. Dumarami po ang mga nagpapakunwaring mga lingkod ng Panginoon. Pero napansin po ninyo, madali po nating matrace po yan kapag tinatawag nating ating suriin yung kanilang inaaral mula sa otoridad ng Biblia. Ang kanilang pangangaral, mga minamahal, ay una inilalayo ang tao kay Kristo. Ano po? Ang ilan naman inilalayo sa relasyon kay Kristo, kaya mahalaga na maging maingat po tayo, mga minamahal, sapagkat marami pong mga magagaling po magsalita. Pero pagka sinuri mo yung mga sinasabi, wala sa banal na kasulatan. Ano ho? Tulad nung na-encounter ko sa mga nakaraan, ay marami siyang mga sinabing magaganda. At talagang yung mga kasamahan niya at yung mga nakikinig, tango ng tango, no? Mga binamahal. Pero alam nyo, nung sinuri po natin yung kanyang mga sinabi, ang tanong ko po, yung isa sa mga sinabi niya, sabi niya, lahat ng araw ay banal. No, yung ganyang binanggit niya, pinagdidiinan niya, lahat ng araw banal. Ano po, tinanong ko siya, saan niyo po nabasa na lahat ng araw ay banal?
at kailan po ito pinabanal ng Diyos. Ang ginawa niya ay buklat siya ng buklat, hindi niya makita. Ngayong hindi niya makita sa kanyang Bible, binuksan niya ang kanyang cellphone, at ang kanyang Bible ay nasa cellphone, binuksan niya rin, sinearch niya, hindi niya makita. Alam niyo, nagulat doon yung mga nakikinig sapagkat nung tinanong po ng inyong lingkod, saan niyo po nabasa? Saan nakatala? Ano ang basis ninyo sa banal na kasulatan na sabihin ninyong lahat ng araw ay banal? Ano ho? Mga minamahal. Ano pa? Yung binanggit po dito sa ating introduction na may mga nangangaral ng ibang Kristo. Ano ho? Ang Kristo po, mga minamahal, na ipinangangaral ng Biblia, yun yung nagkatawang tao. Namatay at nabuhay at nabubuhay magpakailanman. No? At mismo ang ating Panginoong Jesus ay nagpapatunay na ang sabi niya, ako'y namatay at ako'y nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng Hades, mga minamahal, o ng kamatayan. Kita ninyo, ang Kristo sa Biblia, namatay pero nabuhay ng ikatlong araw. Ano po? Ang malungkot ay marami po ngayon ang sumasamba na Kristo din ang kanilang tawag, puon ang tawag, Nazareno o ano man ang tawag, pero hindi na ho yun ang Kristo, mga minamahal, sapagkat binubuhat na ho, rebulto na po, mga minamahal, at ang mga tao ay akala okay lang yon, pero hindi yon, mga minamahal. Ano po, iba't iba lang ang kanilang katawagan sa mga bagay na ito. Ano po, kaya ngayong mga oras na ito, mga minamahal, ay atin pong alhimay-himayin. Ito pong atin pong mga puntos na ating pag-aaralan. Ang una po ay pagtindig sa katotohanan. Mahalaga na tindigan po ang katotohanan. Ano po? Sabihin, manindigan, no, doon sa katotohanan. Ang ikalawang punto ay pagharap sa panlilinlang or pagtuklas. Mga binamahal, ano? Pagharap, paano harapin ito? At ang pangatlo ay pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. Napakahalagang bagay nito, mga minamahal. Sa unang punto, napakahalagang makita natin na mahalaga tayong nakatindig na matibay sa katotohanan. At ang ating laging sandigan at pamantayan ay ang salita ng Panginoon. Ano po? Sapagkat sinabi po sa Juan 17:17, ang salita mo ay katotohanan. Ano po? Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ano ho? Kaya dapat nandoon yung pagtindig sa katotohanan sa mga salita ng Panginoon. Ano ho? Sa unang bahagi ng unang punto, mga minamahal, mahalaga na tumayo ng may tapang. Ano ho? Pero hindi nangangaway. Ano ho? May tapang pero hindi nangangaway, mga minamahal. Sapagkat doon sa introduction natin, mahalagang ating tindigan, ating harapin, may pag-ibig, may tapang, pero may pag-ibig. Ano ho, mga minamahal? Ibig sabihin, bold, no? Talagang tinitindigan mo na ito ang para sa Panginoon. Ano po? Si Apostle Pablo, sa kanyang, yung kanyang attitude, siya ay mahinahon. Ngunit ang kanyang kahinahonan ay hindi kahinaan. Ano ho? Handa siyang harapin ang maling aral ng may tapang at katatagan. Ano po? Kaya ang sabi niya, ako mismong si Pablo ay nanawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Lagi siya nakabase sa Panginoong Jesus. Ako na sa mukhaan ay magpakumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Ba matindi ano? Ngayon, ang sabi niya, hinihiling ko na kapag ako'y kaharap, hindi ko kailangan magpakita ng talagang tapang na may pagtitiwala. Na nais kong ipakita laban sa naghihinalang kami ay lumalakad ayon sa makasanlibutang gawi. Ano ho? Kaya si Apostle Pablo, napaka mahinahon. May tindig, ano ho? Yung ibig sabihin sa tapang dito'y naninindigan, mga minamahal. Ano ho? Ang kahinahunan ay hindi kahinaan, ang sabi sa ating pag-aaral. Pero mahalaga dito ay pagtindig, mga minamahal. Ano ho? Tumayo na may boldness, hindi nangangaway, pero nagpaalala na siya po ay hindi natatakot na ipagtanggol ang katotohanan. Ano ho? Ikalawa, binabanggit po rito sa baba, hindi tayo dapat matakot na ipagtanggol ang katotohanan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ano po? Maaari tayong maging mahinahon, ngunit hindi dapat maging tahimik sa harap ng
maling aral. Ano po? Mga minamahal, ang ating Panginoong Jesus, naka-encounter din po siya nang sinuksohin po ng Diablo. Ano ho? Abay, lahat po ng mga panunukso ay ginagawa ng Diablo. Pero ang ating Panginoong Jesus, I really like the response of Jesus. Nang sabi niya ay nasusulat. No? Lagi siyang naka-coat ng mga talata sa lumang tipan. Nung siya'y panahon niya, lagi siyang nakasandal, nakabase ang kanyang sagot mula sa banal na kasulatan. At lagi niyang sinabi, nasusulat, hindi ang tao na mabuhay sa tinapay lamang. Nasusulat, ang Diyos ang iyong sambahin, etc. Mga binamahal, bahalaga na tayo ay huwag matakot na ipagtanggol ang katotohanan. Huwag matakot na tumayo sa katotohanan. Huwag ikumpromeso ang pananampalataya. Lalo na sa harapan ng mga taong hindi sang-ayon doon sa tinatawag nating mga aral ng Biblia. Ano ho? Kaya yung kantang ginawa ho natin ng pandemic, mga aral ng Biblia, gabay sa'yo tuwina. Ano ho mga minamahal? Upang kay Kristo mananatili ka. Ano ho? Napakahalaga nito mga minamahal. Sa ikalawang bahagi ng unang punto, tumayo sa katuwiran. Ano ho? Mahalaga na ang pagtindig, una may tapang, may boldness, naninindigan. Pangalawa ay nasa katuwiran. Ano ho mga minamahal? Sapagkat ang sabi dito, hinarap ni Pablo ang bawat maling pangangatuwiran at inaakay ang bawat kaisipan upang maging masunurin kay Kristo. Amen. Ang ganda po ng layunin ni Apostol Pablo. Ano ho? Ang kanya pong pagharap ay kanya pong sinalungan, kanya pong tinatawag nating ginipa ang maling pangangatuwiran upang yung kaisipan ng mga taong nakikinig ay mabaling doon sa pagsunod kay Kristo. Ano ho? Kaya ang sabi po dito mga minamahal, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo. Ano ho? Kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Kitaan niyo mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, sinisira namin ang maling pangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kitaan niyo mga minamahal. Ang ganda po ng pagtindig ni Apostol Pablo. Una, may tapang, may paninindigan. Ano? Pangalawa, nasa katuwiran mga minamahal. Ano? Tumayo sa katuwiran. Ginigipi, ginigiba, ipinagsasanggalang ang katotohanan upang yung mga taong nakapakinig, no, ay matutong sumunod kay Kristo. So yung pagtanggol po sa katotohanan at pagtinding ay ang layunin nito upang ang mga tao ay sumunod kay Kristo sapagkat si Kristo ang katotohanan. No? Diba? Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nasa kay Kristo na lahat, siya ang ating kailangan mga minamahal. Kaya si Apostol Pablo, ipinagsasanggalang niya upang ang tao ay matutong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Hindi opinion ng tao ang kanyang daladala mga minamahal. Hindi yung paging matanyag, no? Sapagkat si Apostol Pablo ay tanyag nung panahon. Tanyag din naman ang mga maling turo at mga maling nagtuturo. O sa galing ng pagsasalita ang pamantayan. Kundi ang salita ng Diyos ang ating magiging pamantayan at saligan, mga minamahal. Ano ho? Kaya si Apostol Pablo, talagang pag siya po'y nangangaral, lagi niyang itinataas si Kristo at gamit-gamit ang mga kasulatan, mga minamahal. Ano ho? Sa pagpapahayag ni Apostol Pablo, kaya napakahalaga noon. Ang ikatlong bahagi sa unang punto, tumayo para sa Ebanghelyo. Ano ho? Para sa magandang balita mga minamahal. Kaya nga binanggit natin kanina na si Apostol Pablo ay nagbabala tungkol sa mga nagtuturo ng ibang Jesus at ibang Ebanghelyo. Ano ho? Sapagkat kapag ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi mo binabasa ang kasulatan, madali kang madaya. Ano ho? Madali kang mapaniwala mga minamahal na akala mo ay totoo yung sinasabi maliban na ito mga minamahal ay tinatawag nating masuri natin mula sa banal na kasulatan. Tulad ng pangaral ni Apostol Pablo,
sa mga taga-Berya, sa 17-11 ng gawa, may binabanggit po na ganito. Sabi dito ay ganito, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kita niyo mga minamahal, yung mga taong nakapakinig kay Apostol Pablo sa Berya, binanggit po doon mga minamahal na nananabik sila. Pero kanilang sinusuri kung tunay yung mga sinabi, tunay yung mga ipinahayag ni Apostol Pablo, kanilang binuksan ang kanilang kasulatan. Dapat ganun mga minamahal. Suriin nating mabuti. Tumayo si Apostol Pablo sa Ebanghelyo sapagkat merong ibang Ebanghelyo na ipinangaral ng iba. Hindi lahat ng mensaheng gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus ay tunay na Ebanghelyo mga minamahal. Kailangang manatili tayo sa katotohanan ng itinuro ng kasulatan. Ano ho? Kaya dapat ay maging biblical tayo. Dapat ay lagi tayong mayroong kanya-kanya sariling mga Biblia, mga minamahal. Para kung sakali man ay atin pong matayo, matindigan ang Ebanghelyo, ang katotohanan na mayroong pag-ibig, pero may tapang, may paninindigan mga minamahal. Ano? Nasa katwiran. Naalala ko yung isang nanay, nung siya'y bagong bautismo siya ay 76 years old, ay may dumalaw sa kanya na ibang mananampalataya. Aba, at ang turo ay iba, no, tungkol kay Kristo. Ang sabi, si Kristo ay maliit na Diyos. Ano ho? Si Kristo ay ganito ang kalagayan. Aba, ipinagsasanggalang niya. Binuklat niya ang kanyang Biblia. Aba, nung tinanongan niya doon sa isang talata na kanyang binasa, aba, umalis. Umalis yung dalawang dumaan sa kanya. Kwento niya sa amin, mga minamahal. Ako'y natuwa roon sa kanyang paninindigan, mga minamahal. Ano po? Na hindi basta-bastang upo ng upo ang sagot. Ano ho? Hindi lahat ng sagot lagi siya nga po, opo. Ano ho? Kundi ay talagang alamin muna natin na dapat ito ay nakasandal mga minamahal sa turo ng banal na kasulatan. Ano ho? Kaya huwag tayo basta-basta na maniwala dahil lamang ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. At pagkatapos ay isipin natin, uy, sa kay Kristo ito, mga minamahal, baka inilalayo tayo doon. Ano ho? Sapagkat gaya ng binasa natin kanina sa Mateo 24:5, nakalagay po rin yan, sapagkat marami ang darating, ituloy mo atin yung nandyan sa screen, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, ano po, na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Yan ay malungkot at nakakatakot mga minamahal. Kapag hindi tayo nakabantay sa mga bahaging ito. Ano po, kaya mahalaga na atin po ang tindigan o ang katotohanan mga minamahal. Ano ho? Ang ikalawang punto natin ay pagharap o pagtuklas sa mga panlilinlang mga minamahal. Ano ho? Mahalaga po ito. Yung mga pagkukunwari, mahalagang matuklas o tuklasin sapagkat yung po'y mapanganib. Ano ho? Pag hindi po natin nabantayan, mapanganib mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Sabi pa nga po sa isang sa kapahayagan na ito, sa ikalawang Korinto 11, talatang 13 at 14, mayroon po ganitong mababasa tayo. Sapagkat, ang gayong mga tao ay mga huwad na mga apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Talatang 14. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. 15. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap ng mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Mga minamahal, ipinaalala dito sa atin, may mga nagpapanggap pala, nagkukunwari tulad ni Satanas, nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ano ho, mga minamahal? Mapanganib ang maling aral. Hindi lahat ng panlilinlang ay madaling makita o madaling matrace. Ano po? Kaya maging maingat po mga minamahal na mga kaibigan. Sabi nga ni Kristo, makilala nila sila sa kanilang gawa. Makilala sa bunga. Ano ho? Sapagkat minsan sa sobrang galing magsalita,
ano ho, ay madali mapaniwala ang tao. Pero hindi napansin na ito pala ay hindi turo ng Biblia, mga minamahal. Ano ho, napansin niyo yung mga tao na naloko? Kasi may mga manluloko eh. Ano po, pagka hindi mo ma-verify, ay talagang mapapaniwala ka. Kasi sa galing magsalita, pero pagka suriin mo na, ay hindi na, mga minamahal. Ano ho, inilarawan ni Apostle Pablo na ang mga bulaang guro bilang mga mapanlil lang na manggagawa na nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Ano ho, napansinin niyo, mga minamahal, hindi naman yan magsasabing, o kami mga bulaan ha, hindi yan magsasabi, eh, lalong hindi ka maniwala. Diba? Pero madali po natin malaman na sila yung mga nagkukunwari kapag alam mo ang totoo. Ano ho, mga minamahal? Parang sa ano po yan? Pagka bibili ka, meron po yung mga tinatawag nating kapareho. Halimbawa, bibili ka ng isang brand na pantalon. Meron ganitong branded na pangalan. Abay, maganda. Ay, mahal. Pagpunta mo sa Divisoria, ay merong mura. Ano ho? 150. Sabi nila. Ay, bibili ka. Ay, pareho naman ang brand eh. Ay, nangupya lang, mga minamahal. Akala natin tunay na. Peke pala. Ano ho? So, mahalagang maging maingat. At para malaman mo, mga minamahal, na ito'y panlilin lang, ito'y hindi totoo, dapat alam mo ang totoo, mga minamahal. Ano ho? Halimbawa, bigyan ko yun ng example. Pagdating po, mga minamahal, sa pagsamba, ang araw ng pagsambang itinakda ng Diyos, ikapitong araw. Yan ang sinasabi ng Biblia. Iyan ang utos ng Diyos, yan ang special ng Panginoon para sa Kanya. Pag may nagturo, o ito ho, yung unang araw ang special sa Diyos, unang araw ang itinakda ng Diyos, abay, alamin mo, alin ang totoo dyan? Ano ho? Para malaman mo yan, alin ang totoo, babalik ka sa banal na kasulatan. Oo, ang nakalagay ikapitong araw. Ano? Ang nakalagay ay ito, o Sabado. Sabat, mga minamahal. Abay, madali ka nang maka-identify, mga minamahal, na ito'y pagkukunwari at ito'y hindi totoo, mga minamahal. Ano ho? Dahil marami ho mga nangangaral, lalo sa ating panahon ngayon. Ano ho? Marami mga nangangaral, sikat pa na mga nangangaral, mga minamahal. Ang ipinangangaral, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ano ho? Kaya, hindi sapat na tinitingnan natin yung isang tao, tinitingnan natin yung kanyang panlabas na anyo, yung kasikatan, yung karisma, no, na pinapalakpakan, ano po, o di kaya husay niyang pagsasalita bilang isang guro. Mahalaga pa rin, mga minamahal, na ang pamantayan natin nasa banal na kasulatan ang salita ng ating Panginoon. Ano ho? Ikalawang bahagi sa ikalawang punto, pagtuklas sa pagkakaiba. Ano ho? Sapagkat binanggit ni Apostle Pablo, ako'y nakaramdam sa inyo, sabi niya, nang baka Diyos na panibugho. O matindi, ano? Sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Yun ang goal ni Apostol Pablo. Ano ho? Na kung saan ay ang mga mananampalataya ay manatiling malinis bilang birhen sa kanilang pananampalataya, dalisay yung kanilang aral, na maiharap kay Kristo. Ngunit ako'y natatakot, sabi ni Apostol Pablo, na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Yun po ang pangamba ni Apostol Pablo, mga minamahal. Nangangamba si Pablo na mairayo ang mga taga-Korinto sa kanilang tapat na pananampalataya kay Kristo. Yun ang kanyang pangamba, kaya nandoon yung pagbigay niya ng pagkakaiba. Dapat malaman niyo yung difference nito, yung distinction. Ano, mga minamahal? Yan po. Kaya ang sabi po sa Juan 7:17, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ano ho? Paano makakilala? Turo, alamin mo yung kaibahan, mga minamahal. Kapag ang turo, hindi turo ng Diyos, ano po, at iimbentuhan, mga minamahal, maging maingat po tayo. Baka ang turo ay nagliligaw sa atin. Ano ho? Kapag kami nagsasabi, tao na ang magpapasya kung aling araw ang kanyang pipiliing ipangilin, huwag yan na turo, mga minamahal. Hindi yan ang turo ng Biblia, mga gili ko, mga taga-subaybay. Nagtakda po ang Diyos. Ano po? Parang pagdating sa ating kinakain, ano ho?
pagsasabihin, o tao na magpapasya kung ano yung gusto niyang kainin basta pumasok sa kanyang bibig. Mali rin po yan, mga minamahal. Yan ay huwad na aral, mga minamahal. Ano ho? Huwad po yan. Dapat meron tayong sinusundan. May distinction, may distinction. Merong turo ang ating Panginoon. Ano po? Kaya delikado pagka tayo ay pabarabara. Delikado pagka tayo, mga minamahal, hindi nagsusuri. Kaya dapat tuklasin ang pagkakaiba. Ang itinuturo ay dapat naglalapit sa atin sa tunay na Kristo at sa tunay na Ebanghelyo, mga minamahal. Ano ho? Dapat ay naglalapit sa ating Panginoon. Ang aral ay naglalapit sa ating Panginoon, hindi nagpapalayo sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Kaya lagi nating isipin yung mga bagay na ito. Ang ikatlong bahagi sa ikalawang punto, tuklasin ang bunga. Ano ho? Ito yung binanggit din po ng Panginoong Jesus. Dahil makikilala nila sa bunga eh. May mga bulaang guro na nagsamantala sa mga tao. Samantalang ipinakita ni Pablo ang tunay na malasakit sa espiritual na kalagayan ng iglesia. Yung iba naman, sinasamantalahan. Ano ho, mga minamahal, yung kanilang mahihinang pananampalataya, yung kanila pong kahinaan, si Apostol Pablo naman ay malasakit sa kanya, mga minamahal. Kaya pagka walang malasakit, ano ho, iba yung pakay, maging maingat tayo. Mahalaga ang karakter at ang bunga. Ano ho, ang tunay na lingkod ni Kristo ay naghahangad na magpatibay at magtayo ng mga tao. Hindi samantalahin o kontrolin sila, mga minamahal. Ano ho? Delikado yan, no? Sa mga grupo ng mga simbahan na kukontrolin ka. No? Dapat ito ang gagawin. Ano po? Ididiktahan ka, mga minamahal. Hindi ho, delikado ho yun. Ano ho, mga minamahal? Inaalisan ka ng karapatan na magpasya. Ano po? Kaya dapat, mga minamahal, at pagkatapos ay sila din ay dinidiscourage na magbasa ng Biblia. Kaya walang Biblia ang ibinabigay. Ano ho? Sapagkat ang sabi ay ministro lang ang pwedeng magbasa. Mga minamahal, hindi ho totoo yun. Sapagkat sa banal na kasulatan, yung mga nakikinig sa kay Apostol Pablo, binubuklat nila yung kasulatan para malaman kung totoo yung kanilang tinatawag na narinig, mga minamahal. Ano ho? At ang pangatlong punto natin, ang oras ay napakabilis, pagtanggap ng lakas mula sa Diyos. Ito'y napakahalaga, mga minamahal. Hindi tayo makatitindig, ano ho, ng ganang ating sarili. Kailangan natin ng kapangyarihan, kailangan natin ng blessing mula sa Panginoon, kailangan natin ng kanyang biyaya. Ano ho? Number one, o letter A, tumanggap ng sandatang mula sa Diyos. Ano ho? Sapagkat ito'y spiritual warfare, ay mahalaga, mga minamahal, lang sabi dito'y binanggit po na tumanggap tayo ng sandatang mula sa Diyos. Hindi natin kayang manalo sa espiritual na pakikipaglaban sa pamamagitan lamang ng ating sariling lakas. Ang labanan ay espiritual, kaya kailangan natin ng mga sandatang mula sa Diyos. Ano ho? Hindi sapat ang karunungan ng tao. Tandaan natin yan. Upang talunin ang espiritual na panlilin lang, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 6:11-13, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigman ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakanan ng Diablo. Efeso 6:11, mga minamahal. Ano ho? Ano ang sabi? Isuot ang buong kasuotang pandigman ng Diyos. Ano ho? Upang kayo makatagal sa mga pakanan ng Diablo. Sa 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Amen. Mga minamahal, napakaganda ng paalalang ito. Kaya dapat yung pandigma, yung baluti ng Diyos, ano ho, yung salita ng Diyos, mga minamahal, ang banal na espiritu, mahalagang atin po, mga minamahal, ano ho, na maramdaman ang ating pangailangan upang makatayo tayo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano pa? Tumanggap ng kababaang loob. Ano ho? Ibig sabihin, matuto tayong maging mapagpakumbaba. Dahil kay Kristo, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Putyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ba? Nakita na ba kayo ng ganitong tao? Naka-encounter na kayo ganitong attitude tulad ni Apostol Pablo? Dahil kay Kristo, for Christ, sake, mga minamahal. Ano, sabi niya,
Walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis. O, dahil iba't iba yung kanya na-encounter. Sapagkat ang sabi niya, kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako.

mang nasa inyo si Kristo, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Mga minamahal, tunay may mga pagsubok. Pero mahalagang suriin natin kung tayo nasa tamang pananampalataya. Suriin natin kung tayo nasa tamang aral. Suriin natin kung tayo nakasandal sa pamantayan ng katuruan ng banal na kasulatan. At tigit sa lahat, kung tayo inilalapit palapit sa kay Kristo at tinuturuan tayong maging masunurin sa mga aral at mga kautusan ng ating Panginoon, mga minamahal. Sapagkat may mga nangangaral sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ng mga Hudyo, nung narito si Kristo, ang tao ay ang mga Hudyo, yung mga Fariseo, kinakalaban si Kristo para masunod ang utos. Sa ating panahon, mga minamahal, itinakwil ang utos at tinanggap si Kristo. Ang tama nung tanggapin at sampalatayanan si Kristo, naging masunurin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kanyang nilalabanan yung mga huwad na aral upang maging masunurin sa mga aral at kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Ano ho? Sa ating buhay ay mas matindi ang labanang espiritual, mga minamahal. Labanan sa pananampalataya. Kaya mahalaga na kailangan nating maramdaman ang kalakasan, ang pangangailangan ng kalakasan at kapangyarihan mula sa ating mahal na Panginoon. Ano po, sa ating konklusyon, mga minamahal, ay ipinapaalala sa atin, ano po, ang oras natin ay patapos na. Sa harap ng maling aral at espiritual na pakikipaglaban, tumayo sa katotohanan. Tuklasin ang panlilinlang at tumanggap ng lakas mula sa Diyos. Sapagkat ang kanyang salita, ang ating sandata, at si Kristo ang ating tagumpay. Kaya lagi nating tandaan, hindi tayo magtatagumpay at mananaig kung wala si Kristo sa ating buhay. We need Jesus in our lives, mga minamahal. Huwag tayo basta humanga sa mga kasikatan na napapanood natin, magaling magsalita, no? Ay kaagad tayo sumang-ayon. Mag-ingat. Anyo o karisma, uhusay na magsalita ng tao, lalo na sa ating panahon, kahit hindi natin kilala. Kapag napanood natin sa social media, akala natin, okay, baka doon lang tayo sa maling akala. Ano? Dapat nating suriin ang lahat ayon sa katotohanan ni Kristo at ayon sa banal na kasulatan, ayon sa salita ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya mahalagang suriing mabuti, mga minamahal. Sa ating pagtatapos, atin pong pagbulay-bulayan ang mga tanong na ito, mga minamahal. Gaano ko sinusuri ang aking narinig? Yung napapanood at pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos. No, hindi yung like ka lang ng like na hindi mo sinusuri kung sino yung nagsasalita. Anong klase yung kanyang itinuturo, mga minamahal? Ano ho? Kaya magandang itanong, gaano ko sinusuri? Gaano ko inaalam yung aking narinig? No, baka naging upanghusga tayo o di kayo napaniwala kaagad tayo. Ano ho? O yung mga napapanood natin sa social media o sa ating mga napapakinggan. Ikalawa, mas naakit ba ako sa mga sa kasikatan o kaya'y anyo o husay o sa galing niyang magsalita kaysa katapatan niya sa salita ng Diyos o sa banal na kasulatan. No, dahil marami ngayon mga binamahal nangangaral sa social media, million ang followers. Ano? Million ang followers. Pero, abay, itinuturo, sige, inom ng alak, no? At, sige, ganito yung aral, no? Linggo na. Ito, kain kayo ng kain, ang kung ano man. Mga minamahal, maging maingat. Hindi ibig sabihin, million ang kanyang followers ay totoo na yung sinasabi. Mahalaga pa rin na babalik tayo kung tapat ba siya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ho? At ikatlo, mga minamahal, anong maaari mong gawin sa week na ito, sa linggong ito, upang mas mapalapit ka kay Kristo at hindi madaling malinlang sa maling aral? Ano ho, mga minamahal? So yung mga tanong na yan ay pwede mong pagbulay-bulayan sa iyong sarili at maging daan upang lalo tayong mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, wala na tayong oras. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna po tayo ng isang magandang awitin. Narito po ang isang awitin.

Maraming salamat po sa awiting kay Jesus Manawagan. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Let us pray. Dakila naming Diyos, sa mga oras na ito, kami po'y muling lumalapit sa inyo, Panginoon. Pinasasalamatan namin ang inyong paggabay at ang mga leksyon na aming napakinggan. Nagpapaalala sa amin na matuto kaming tumindig sa katotohanan at laging ang pamantayan ng aming pananampalataya ay ang inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na laging in love sa inyong mga salita sa aming pagkaing espiritual sa araw-araw upang sa labanang espiritual makatindig kami at lagi kaming matutong manindigan, tumayong may tapang na may pag-ibig sa inyong mga salita at harapin ang mga huwad at mga maling aral, Panginoon. Amin dalangin na ang mga tao ay patuloy niyo, O Diyos, na bigyang liwanag na kanilang masumpungan ang inyong katotohanan. At huwag hayaan, Panginoon, na ang tagasubaybay ng programang ito ay maligaw, kundi patuloy, O Diyos, na matutunan nila ang mga katotohanan ng aming pong itinuturo upang sila, Panginoon, ay lalong mapalapit sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, lalong makilala ang aming Panginoong Jesus. Aming hinihiling ang patuloy na pakikisama at pangasiwa ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. O Diyos, aming hiling na inyong patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin. Ang mga may mga karamdaman, patuloy na maranasan ang kagalingan, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. Ang mga may pagsubok na pinagdadaanan, ikaw, Panginoon, ang maging sandigan upang kanilang malagpasan ito. At sa bumaghapon na ito, Panginoon, ang inyong pag-iingat at pagkalinga ang aming patuloy na maranasan. Basbasan po kami, hiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, sa lahat po ng ating mga sharers, mga viewers at listeners, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at naway nakinabang kayo sa ating pag-aaral at naging pagpapala ang ating pong paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila, segment ng Gospel and Music Ministry at program ng South Central Luzon Conference, ang ating technician po sa AWR dyan sa Pasay, kapatid na Irvin Tunyacao, at ang ating po ang technician nagpapatakbo ng ating live dito po sa ating munting studio, aking may bahay si Ate Dan, at ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jubel Asinal, ang nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan, kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome to another episode po ng ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Happy, happy Monday po sa inyong lahat mga kaibigan. Another work week. Kayo po ba ay may pasok o wala, dahil patuloy pa rin po ang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila, no? So, kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. So mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa mapagpasalamat na puso. Atin pong ibigyan panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
2: Para po sa bahaging buhay pamilya, pag-uusapan naman natin ngayon ang gratitude. Hindi ko po sigurado kung ito na yung ating huling topic sa ating series na Wow! Women of Worth. At sana po mga kaibigan ay marami kayong napulot na mga tips kung paano tayo maging wow. Ano po? Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapasalamat or puso na mapagpasalamat. Kasi kapag meron tayong mapagpasalamat na attitude, na ugali, parang mas magaan ang buhay, mas na-appreciate natin ang buhay. Tama po ba yun, Ma'am Ai? Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai.
3: Maraming salamat. Yan po ang magandang mga salita na gusto ko pong bitawan sa inyo. Kasi masarap ang pakiramdam, ano, pag nagsasabi tayo ng thank you o kaya marami pong salamat, kasi yun po ay isang pagkilala natin sa kabutihan ng tao na gumawa sa atin ng magandang loob, ano po. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko rin pong pasalamatan ang akin pong sister-in-law, si Ate Jasmine. Bakit po? Kasi talaga naman pong lagi siyang nanonood po sa atin. No? Wala po siyang wala siyang liban sa panonood. Si Ate Jasmine Calero. Ate, thank you very much. Binabati ko kayo dyan. Ganyan din ang iyong family at ang iyong mga neighbors. Sinishare kasi niya Melo eh.
2: Very nice
3: po. Maraming mga friends niya. Kaya,
2: thank you po.
3: Thank you. At ganyan din, salamat din sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba pang dako. Of course, babatiin ko ulit ang akin pong BFF. Guys, hanggang ngayon, si Mr. Ariel Dolores. Talaga naman, tuwang-tuwa siya na binati. At siyempre, gusto kong maging masaya naman yung tao. Kaya po, maraming salamat. At ngayon po ay gusto kong kayong tanungin, ano ba yung mga pinagpapasalamat nyo sa buhay nyo?
2: Mm-hmm.
3: Ha? Siguro pag tinanong natin, ano ba pinagpapasalamat mo sa buhay? Minsan kaya hindi ka agad makasagot. Kasi sa dami nga naman ng pagpapala, ano? Hindi mo alin ba yung uunahin mo na pinapasalamatan mo sa Panginoon. Ako po mismo talagang maraming pinapasalamatan. Kaya po, iyan ang ating anuhin ngayon, ha? Let's enjoy the day by being grateful or by being thankful.
2: Right. Maganda pong simulan ng Sanlinggo ng may pusong pagpapasalamat.
3: Kasi 'di ba doon nung tayo yung ating topic po ay about yung joy or happiness nung nakaraan is mahirap naman maging masaya ang tao kung hindi siya nagpapasalamat, 'di ba Melo?
2: Correct.
3: So isa rin ito sa mga topics na gustong-gusto ko. Parang ang
2: nakakasaya.
3: Nakakapagpasaya yung sabi ay ang pagpapasalamat daw po ay is one of the most difficult emotions to express and maintain.
2: Really?
3: Oh, sabi ng research. Bakit? Kasi maraming mga tao, no? Ito ay generally speaking naman. Marami kasi mga tao na they have everything in life, ano? O kaya minsan wala naman silang maraming ano, pero hindi nila kayang gawin na magpasalamat. Kasi po, likas pa rin kasi ng tao yung bang nakatingin lagi dun sa mga problema, gano'n. Mm. Kasi yung pagpapasalamat po, ay hindi rin talaga likas ng tao yan. Kaya talagang hihilingin po natin sa Panginoon na maging magpasalamat tayo. Kasi, di ba, yung epekto ng kasalanan kasi, di ba,
2: yes,
3: na parang nakatuon.
2: Dinistort everything.
3: Oo, yung mga magagandang bagay. Mm-hmm. Kaya ngayon po, ay gusto nating ibalik yung mga magagandang attitudes natin para sa ganun naman ay na mas maging meaningful. Ano, at maging mas masaya po yung ating buhay. Kaya maging mapagpasalamat po tayo. Ito na naman ay isang topic na talaga namang marami tayong pwedeng pag-usapan,
2: yes,
3: dito. At ang isa pang tanong ay, kanina ba tayo magpapasalamat? Mm-hmm. Diba?
2: Kasi ma'am, when you say pagpapasalamat, parang pag-acknowledge to eh, na meron, mm-hmm, someone outside you na nag-provide o tumulong o someone na na dapat pasalamatan, parang ganon. So, it's not just you. Meron talagang someone outside you.
3: At saka, itinuturo talaga ito, mm-hmm, sa mga anak natin, di ba? Nung maliliit yung mga anak ko, sasabihin ko, anak, say thank you.
2: Yeah.
3: Anak, thanks, say thank you. Pero, habang lumalaki, dapat hindi na lagi sila dinidiktahan na magpasalamat. Minsan, nakapagpa-thank you na ako sa kanya, magpapa-thank you na naman, di ba? Kasi nga parang hindi lasap. Ano? Pag feel na feel mo kasi talaga, yung isang bagay na natanggap mo, talagang magpapasalamat ka sa taong yun. Diba? Sino ba ang dapat nating pasalamatan? Mm-hmm. Melo, di ba?
2: Yes, ma'am. Siyempre, una-una na dyan ang Panginoon. Sapagat ngayon na lang, oh, sa kabila ng mga pangyayari sa kapaligiran natin, eh buhay tayo at malulusog.
3: Pero gusto kong ano, mag-share sa inyo nung tungkol sa epekto ng pagpapasalamat.
2: Ah, sige.
3: Ano ba yung epekto na ikaw ay nagpapasalamat? Ano yung resulta? Okay. Alam niyo po ba na kapag tayo nagpapasalamat, ang lalabas sa bibig natin ay graceful words.
2: Oh.
3: Kapag tayo ay puro reklamo ang ating inilalabas sa bibig natin, ibig sabihin, parang hindi tayo nagpapasalamat. Ano? Sa mga na meron tayo. Kasi minsan yung iba, nagpapasalamat sila sa mga kung ano yung gusto nila na matanggap. Pag hindi na nila natanggap ito, parang hindi na sila nagpapasalamat. Nakalimutan na natin na meron tayong buhay, malalakas tayo, wala tayo sa ospital. O kaya, halimbawa na sa ospital ka, anong dapat ipagpasalamat doon? Let's always find something beautiful or something good in any situation. Diba yung umusong salita, mga salita, Melo, ay, mm-hmm, look for the silver lining.
2: Oh, yeah.
3: Yung tingnan natin kung ano yung mabuti. Ha? Halimbawa, ako'y may sakit ngayon. Bakit, mm-hmm, ako magpapasalamat? Anong pagpapasalamat ko? May sakit ako. Magpasalamat ka kasi buhay ka pa rin. Kahit may ano, laging merong ano eh, laging merong maganda na karanasan tayo.
2: Mindset din po itong pagpapasalamat, mm-hmm, ano, at saka you will really choose to look at something to be thankful for.
3: At saka practice, mm-hmm, din yun.
2: Oh, yes.
3: Habit din. Kapag ang tao ay laging nagre-reklamo, nagiging practice na niya yung magreklamo siya at hindi na siya nagpapasalamat. Pero kahit yun sa isang maliit na bagay lang na, mm-hmm, na ibinigay sa'yo, halimbawa ay ano ba yung mga maliliit na bagay? Halimbawa, kung meron ka lang ng ballpen, mm-hmm, di ba? Paper maka sa cheque, eh, wala kang ballpen, humiram ka ng ballpen. Aba, eh kung hindi ka pinahiram ng ballpen nung panahong yun, ay hindi ka makakapirma. Ano yung mga practical na mga example? Ano? So, kapag tayo po ay nagpapasalamat, it will produce graceful words. Yan. Sabi po sa Philippians 2:14, do everything without complaining or arguing. Mm-hmm. Gumawa ka ng isang bagay na hindi ka nagre-reklamo. Kasi once na nagreklamo ka, mawawala na po yung thankfulness. Ano? Sayang naman. Sayang. Kaya i-practice talaga natin. Tama yung sinabi mo, at the beginning of the day, talagang nandun yung ano. Ano ba ipinagpapasalamat ko? Pinagalitan na nga ako eh. Ano ba ipapasalamat ko? Magpasalamat ka kasi hindi ka nag-retaliate. hindi ka nag ano, hindi ka nag
2: gumanti.
3: Yan. A person whose heart is filled with thanksgiving will have no room for such negativity as anger, bitterness, and grumbling. Yanun pala, ang isang epekto rin ng pagpapasalamat ay hindi ka makakaisip ng mga bitter na mga salita, na mga pangyayari, kung hindi ang iyong maiisip ay mga better. Yan.
2: Yeah.
3: Better na mga karanasan. Okay, isa pa. Epekto ng thankfulness. Thanksgiving will change our attitude. No? Naniniwala ka ba doon?
2: Sige nga, ma'am, elaborate nyo yan.
3: Ang pagiging mapagpasalamat ay magbabago ng iyong attitude. Ano ba yung attitude? Hindi yun yung behavior lang. Mm-hmm. Kung ano yung naiisip mo, yan yung attitude mo. Babaguhin daw yung attitude mo. Bakit po? Kasi kapag tayo nagpasalamat, magkakaroon ka ng new perspective. Nakatingin ka dun sa malawak.
2: Positibo,
3: eh.
2: Sa maganda.
3: Doon. Mm-hmm. Mababago yung iyong dati-rati. Nagagalit ka, pero dahil nagpapasalamat ka, mawawala na yung galit. Mababago eh. Mm-hmm. Diba? Mababago na yon. At mababago yung outlook mo sa buhay. Yung pananaw mo sa buhay, mababago. Yun na nga yung perspective mo, mababago. Mababago yung pagtingin mo sa taong ito. Mababago yung iyong pagtingin sa sitwasyon na ito. Dati-rati, nagagalit ka dahil ang sikip-sikip ng lugar na ito. Di ba? Pero kung nagpapasalamat ka, mababago yung attitude mong yun. Nasabi mo, ay salamat, kahit maliit ang kwarto na ito, ako'y makakagalaw pa rin dito, di ba?
2: At saka mapansin nyo, pag hindi talaga mo pagpasalamat, parang nakakakita ng ikakainis, ikakairita sa napakaliliit na mga bagay.
3: Totoo yan. At kapag ginawa natin ito ng palagi-lagi, ayun, ang nakikita mo na lang palagi ay yung mga hindi magaganda. May mga taong ganun di ba? Yung sa halip na ang nakikita nila ay maganda, para bang lagi na lang siyang maghahanap. para naging habit na niya yung maghanap ng pangit.
2: Masama at ng mali.
3: Pero alam mo, sabi ko nga, ako ay natututo din doon sa mga difficult people. Bakit? Kasi natututo kang makisama, mm-hmm. 'di ba? Natututo kang mag-adjust. Natututo kang maging maunawain.
2: Kaya ay pagpasalamat rin po natin ang ating mga, kung nakakasalamuha tayo ng mga ganitong tao, ano po?
3: Ayan, magpasalamat pa rin tayo na tayo ay natututong maging patient.
2: Mm-hmm.
3: Napakaraming pwedeng ipagpasalamat. Ang sabi nga po, ang advice po sa atin, para po daw po hindi tayo magreklamo o tayo ay hindi mahirapan, sa halip na tayo ay mag-complain o kaya sa halip na tayo ay magreklamo, ay start to count the blessings of the Lord.
2: Amen.
3: Yun. Simulan mong bilangin ang mga pagpapala sa iyo ng Panginoon at mawawala na yung isipan mo na hindi maganda. Kaya ang sabi ay thankfulness changes one's attitude or perspective in life.
2: Ma'am, siguro magandang simula natin itong pagpapasalamat sa loob ng ating mga tahanan. Ano po, ugaliin natin yung palagian, magsabi ng thank you. Usually kasi pagkasambahin natin, parang bakit pa natin sila papasalamatan? Parang ito nag-a-apply lang sa mga sa ibang tao . So maganda siguro simulan po natin sa loob ng bahay. Gawin nating mas malimit yung pagsasabi ng thank you. Maghanap tayo dun sa environment mismo natin. Kung ano yung pwede natin ipagpasalamat sa mismong present condition natin. Kung ano yung pwede natin ipagpasalamat. At yung naririnig ng ating mga kasambahay. Ano po?
3: At saka, there are many ways to say thank you.
2: Oh, yes.
3: Yung pag-appreciate mo. Mm-hmm. Halimbawa, wow, ang sarap naman ng niluto mo.
2: Yes.
3: Diba? So, parang nagpapasalamat ka na rin. So, maraming paraan na pwede po kayo magpasalamat sa mga taong gusto nyong pasalamatan, na iniisip nyo na talagang nagbigay sa inyo ng meaning, yung kanilang mga ginawa sa atin. At ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo in mm-hmm. good and bad times, let us thank the Lord.
2: Wow, thank you so much po, Ma'am Ai. Nakita naman natin ang pagiging yung pong if we cultivate the attitude of gratefulness. Hindi lang po yan maganda yung effect sa iba, mismong sa ating mga sarili. Yeah. Alam niyo po bang magandang gamot yung pusong mapagpasalamat? Maganda rin yan pang iwas sa mga sakit, pang iwas sa depression din, ano? Sa mga emotional breakdown, kung meron tayong pusong positibo at mapagpasalamat. Marami si ma'am na points na binanggit at ilan po sa aking babanggitin ay ito. When we are appreciative, ang lalabas daw sa ating mga salita ay graceful words. Mm-hmm. So yung ibang tao ma-appreciate din yung ating presence. Ang sabi niya pa, do everything without complaining para walang mga room para sa anger. At ang challenge ko po sa inyo ngayong araw, we strive to be better, not bitter. Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Unless meron pa kayong gustong sabihin, Ma'am Ai.
3: Salamat, Melo. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi sa ating pagsasama dito, 'di ba? Nag-enjoy ako. Gayun din, salamat sa ating crew, sa ating staff dito. Maraming salamat. Talaga naman, masarap pati ang pakiramdam kapag ikaw ay nakapagpasalamat.
1: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Sa mga kaibigan, ito po yung lagi kong sinasabi, na maging grateful po tayo o maging mapagpasalamat tayo lagi. Sa simula pa lang po ng ating mga araw, gawin na po nating habit ang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessings na patuloy po nating natatanggap mula sa Kanya, maliit man po o malaki, kahit po sa mga pagsubok. Dahil lang sabi nga po, no, kapag tayo ay nagpapasalamat o nagiging mapagpasalamat, nagkakaroon po yan ng state of flow. So flow po ng blessing. So today, let's all be grateful. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na makakuha ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, ang pagdating po ni Jesus sa mundo ay hindi aksidente. May malinaw po siyang misyon. Dumating po siya upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos, iligtas ang makasalanan, ibalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos, at bigyan tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa pagtalakay po nitong paksang ito na Why Jesus Came, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni John the Beloved, ang kanyang unang sulat at ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Why Jesus Came? Bakit dumating ang ating Panginoon? Hindi ba maaaring tubusin ng ating Diyos ang tao na hindi magkatawan tao ang ating Panginoon? Kaibigan, simula lang ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang pangako noong ang tao ay nagkasala. Ang sabi ng ating Biblia sa 3:15 ng Genesis ay ganito, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa inyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Sa makatuwid, ipapako sa krus ang ating Panginoon at si Satanas naman ay dudurugin ang kanyang ulo. Ito yung sinasabing unang pangako ng ating Panginoon noong ang tao ay nagkasala. Bakit kailangan ang ating Panginoong Jesus ay magkatawan tao? Sinasabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1, ganito ang ating mababasa, kaibigan. Ito ay sulat pa rin ni John the Beloved, Gospel of John. Ganito ang sabi sa unang kapitulo, versikulo 1. "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya." Kaibigan, ang binanggit sa Ebanghelyo na sulat ni John pa rin, siyang sumulat ng Gospel of John, nang pasimula, kung papaano ang binanggit sa Genesis nang pasimula ay ganon ang sinasabi ng ating Biblia, pasimula. Nanapat kung sakasakali ang tao ay magkasala, ayon sa isang aklat na sulat ni Ellen White, ang ating Panginoon ay tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Hindi maaring tubusin ng Diyos ang tao na hindi magkakatawang tao ang ating Panginoon. Mamaya ating expound pa itong sinasabing ito. Kaya nga, bakit kailangan pa ang ating Panginoon na ipapanganak sa isang lugar at ito ay merong propesiya ang ating Biblia? Ito'y binabanggit sa aklat ng Mikas, kaibigan, na ito ay merong propesiya 5:2 ang binabanggit sa atin na eksaktong-eksakto na ang ating Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem. Ang wika sa 5:2 ng Mikas, "Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Kaya yung in the beginning o nang pasimula, ang wika pa ni Mikas ay nagsimula ng walang hanggan. Pinagsimulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya yung propesiya na siya'y magkakatawan tao, sapagkat binabanggit sa atin, ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawan tao. Sa ganitong paraan ngayon, ay maaaring tubusin ng Diyos ang tao. Bakit ang ating Panginoon ay hindi siya kumuha ng likas ng anghel, kundi sa likas ng tao? Ating pong ibibigyan ng pansin yan. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito na merong 3 punto, He came to take away our sins. Siya ay dumating upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sabi sa 1 Juan 3:5 hanggang 8, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan, ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo dahil dito'y nahayag ang anak ng Diyos upang wakasan ang mga gawa ng Diablo. Kaya nga, kinakailangan ang ating Panginoon ay mahayag. Kinakailangan siya'y magkatawan tao. Bakit? Ang nagkasala na kanyang tutubusin ay ang tao. Hindi niya maaaring tubusin ang tao kung ang kanyang kinuwang likas ay likas ng anghel. Hindi lang basta tinubos ng Panginoon ang tao, kundi pa naman para ngayong mapabalik ang tao at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagiging tao, sa kanyang pagkakatawan tao, kaibigan, kanyang ipinakita papaano ang isang tao nagkasala ay makabalik sa harap ng ating Diyos. Kaya nga, halimbawa siya, hindi lang kanyang ipinakita ang kanyang pag-ibig sa taong nagkasala, kundi pa naman kanyang ipinakita papaano ang taong nagkasala ay makabalik sa harap ng ating Diyos. Sapagkat, binabanggit sa atin, sa aklat ng Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang wika, lahat ay nagkasala. Ito yung kalagayan ng tao, kaibigan. Papaano ngayon ang tao mawala sa buhay makasalanan? Hindi lamang ngayong tutubusin ng ating Panginoon ang tao mula sa kasalanan ngayon, kundi pa naman ang tao ay kanyang makita papaano siya ngayon lalakad ng matuwid sa harap ng Diyos. Kaya nga, ang buhay ni Kristo sa lupang ito ay isang halimbawa na kanyang ginampanan kung papaano ang tao ay makabalik sa harap ng Diyos na karapat dapat. Kaya nga, ang ibig sabihin ng Bible, basic instruction before leaving earth. Hindi ito yung ating tahanan. Ang ating tahanan ay niyahanda ng ating Diyos. Kaya nga, sabi sa kanyang salita na binanggit sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1-3, ang sabi, huwag kayong magulmihanan, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ako'y aalis pero maghahanda ng tahanan para sa inyo. Kaibigan, kinakailangan ng tao ay makaalis sa buhay makasalanan. At yung halimbawa ni Kristo ngayon, ang ating tularan to be like Jesus, tayo ngayon ay makabalik kung papaano ang tao ay sa tunay niyang kalagayan na hindi panagkasala, makabalik tayo sa ganung buhay, kaibigan. Kaya nga sabi pa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, ang sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya noong dumating ngayon ang kasalanan sa buhay ng tao, dumating na rin ang kamatayan. Papaano ngayon ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ngayon ay binanggit ng Panginoon na hindi mahirap kung may pag-ibig. Ang sabi nga ng kasabihan sa Tagalog, kapag ka gusto, maraming paraan, pero pagka ayaw, maraming dahilan. Kaibigan, si Kristo ang ating halimbawa. Nagkasala tayo, tigmak ng kasalanan. Papaano ang isang tao makasalanan, mabuhay na walang kasalanan? Ito ngayon ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagkatawan tao. Ang sabi pa sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ngunit ang kalooban ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya nga, yung ating binasa kanina, sa pamamagitan ngayon ni Adan, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, subalit sa pamamagitan ni Kristo ngayon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kung minsan, kapag kayong sabihin natin na ganitong gagawin ng isang tao, maaring hirap. Kasi sa panahon ng ating Panginoon, ang mga Pariseo, pinahirap ang pagbuhay o sa isang buhay na kalooban ng Diyos na para bagang napakahirap maligtas. Ang sabi nga ni Martin Luther, kung aking titingnan ang aking sarili, imposible sa akin na maligtas. Pero pagka ako'y tumingin sa krus ng ating Panginoon, walang imposible sa taong nagkasala na hindi mawala sa kasalanan, kundi siya ngayon ay mabuhay na walang kasalanan sa pamamagitan ng halimbawa ni Kristo. Kaya kaibigan ngayon, bakit dumating ang ating Panginoon? Hindi maaring gawin ang pagtubos kung hindi siya magkakatawang tao. At katulad ng ating binanggit sa nakaraan sa ating pag-aaral, ang wika nga ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:18-20, tinubos tayo hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi sa dugong mahal ng ating Panginoon. Kinakailangan tayo ay tutubusin ng isang anak ng Diyos na nagkatawan tao, na naging anak din ng tao para tayo ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, mahalaga na ang ating Panginoon ay magkakatawang tao para tubusin ang taong nagkasala. Hindi siya maaaring makapagtubos sa isang taong nagkasala at magbibigay ng halimbawa kung hindi siya magkakatawang tao. Ang sinasabi pa ng ating Biblia, kaibigan, dito sa pangalawang bahagi, sa versikulo 8 ng kapitulo 3, ganito ang ating mababasa. Napakaganda itong binabanggit ni Apostol Juan. Dito sa aklat ng 1 Juan, kapitulo 3, versikulo 8, ganito, kaibigan. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Sa unang ating binanggit na binigyan ng pansin, bakit dumating si Kristo? Upang kanyang tubusin ng tao. At hindi maaring tubusin ng tao kung hindi siya magkakatawan tao. At sa pangalawang bahagi ng pag-aaral ito, kaibigan, siya ay dumating upang kanyang wasakin ang gawain ng Diablo. Gusto kong basahin na muli ang ganda ng binabanggit ng ating Biblia. Ang patuloy na gumawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin. Ito, kaibigan, itong sinasabi sa huling bahagi, ito yung dahilan Bakit dumating ang Panginoon? Hindi maaring wasakin ang gawain ng Diablo kung hindi magkakatawan tao mabuhay sa mundong ito na katulad natin ang ating Panginoon. Ang sabi sa akin upang kanyang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Sa Kapitulo 3 ng Henesis, dito nagsimula ngayon yung pandaraya ng Diablo, kaibigan. Nang sabi ay imposible na ang tao na kanyang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang ibang mga ngaral ang sabi, sapagkat hindi kayang sundin ng tao ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos, kaya inaalis ang mga utos ng Panginoon. Kaibigan, kung pwedeng alisin ang mga utos ng ating Panginoon, hindi sana kailangan pang mamatay si Kristo. Pero hindi basta-basta maalis ang kanyang mga utos upang kanyang tuparin ang pagtubos sa tao. Kaya nga, ang ating Panginoon ay naparito upang wasakin niya ang gawain ng Diablo, yung kasalanan. Kaya nga, nung dinaya ang ating unang magulang ng Diablo, dinaya sa pamagitan ng kasinungalingan. Sa panahon ding ito, kaibigan, marami ding kasinungalingan. Sinasabi ng Diablo na kapag kinain yung bunga na punong kahoy ay hindi sila mamatay. Pero sabi ng Panginoon ay mamamatay kayo. Eh sino bang nagsisinungaling? Kaya nga, kung kayang alisin ng Diyos ang kanyang mga kautusan, disin sana si Kristo ay hindi na dapat mamatay sa krus. Alisin lamang ang kautusan sapagkat sinasabi sa atin, kung walang kautusan, walang pagsalansang, at kung walang pagsalansang, ano tayo? Banal na tayo. At ang sabi pa ng Biblia, ang kasalanan ay pagsalansang sa kautusan. Kaya nga, para tubusin ng Diyos ang tao, kinakailangan siya ngayon magkatawan tao, at kinakailangan hindi lamang ngayong magkatawan tao, kundi wasakin ang gawain ng Diablo. Yung kasinungalingan, kaibigan. Kaya nga, sinasabi sa Henesis 3:15 ang ganito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa inyong binhi at sa kanyang binhi, siya ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa makatwid, si Kristo ay ipapako sa krus. Subalit, sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay madudurog naman ang ulo ng kaaway. Kaya nga, nung si Kristo ay namatay sa krus, at pagkaraan ang tatlong araw siya nabuhay, siya ay nagtagumpay laban sa kasalanan. At kapag tinanggap mo ngayon si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, yung tagumpay ni Kristo ngayon ang ibibigay sa iyo. Kaya nga, kapag ngayon ikaw ay tumanggap kay Kristo, kaibigan, ang sabi nga ng ating Biblia, sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaibigan, pagka ngayon tinanggap mo si Kristo, hindi lamang papatawarin ka sa iyong kasalanan, ang kanya pang pangako ay papawiin ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang sabi nga ng isang termino, you are justified. Ang ibig sabihin, ikaw ay pinawalang sala kapag si Kristo ngayon ay iyong tinanggap. Ikaw ngayon ay bagong nilalang. Hindi lang bagong nilalang, yung damit na katwiran ni Kristo ngayon ay ibabalabal sa iyo. At kapag ikaw ay inaring ganap, mabubuhay ka ngayon sa pananampalataya sa pamagitan ng sanctification o yung pagpapakabanal. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, ikaw ay bagong nilalang. Kaibigan, ikaw ay bagong nilalang. At ang sabi pa sa aklat ng Sangwan 6:37, ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Kaya kapag tayo lumapit sa Panginoon, kaibigan, kahit na tigmak ka ng kasalanan, yung kanyang pangako ay papawiin. Ang sabi nga sa kanyang pangako sa atin sa Sangwan 1:8 ng 1 Juan, ganito ang kanyang pangako. 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ito yung karanasan natin. At ang sabi pa dito sa Sangwan 8:36, kaya't kung kayo'y palalayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Noong ang isang naging pangulo ng South Africa ay pagkatapos nabilanggo ng ilang mga taon, nung siya ngayon ay pinalaya, ang sabi niya, kung aking pang-iisipin yung mga taong nagpabilanggo sa akin, hindi ako makakaalis sa buhay na nakabilanggo sapagkat kung palagi kong inaalala yung buhay ko sa loob ng bilangguan, hindi ako magiging malaya. Kaya nga, yung dati nating pamumuhay, kaibigan, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, gagawin tayong banal, gagawin tayong matuwid ng ating Panginoon, tayo ngayon ay bagong nilalang. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, ang sabi sa atin, He came to show the Father's love. Siya ay naparito upang ipakita ang pag-ibig ng Ama. Ang sabi nga sa 1 Juan 4:9 at 10, ganito ang ating mababasa. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, kaibigan, ang pagparito ni Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo ay tinubos sa kasalanan. Hindi tayo maaaring makaalis sa kasalanan kung hindi tayo tinubos ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi lamang tayo tinubos, kundi ipinakita niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At upang ipakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang anak ng Diyos ay namatay para sa atin. Ang sabi nga sa Jesus ng 1:4, narito ang pag-ibig, hindi tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang anak na pantubos sa atin mga kasalanan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nagkatawan tao si Kristo, tinubos tayo sa bundok ng Kalbaryo, namatay para sa atin. At sa kanyang pagparito, hindi lamang siya ang ating tagapagligtas, kundi pa naman ipinakita sa atin ang dakilang pag-ibig ng ating Amang sa langit. Kaya nga sabi sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. What a great love, kaibigan. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa taong nagkasala. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24, at sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinong mamagsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming Panginoong Hesus ay inyong pinagkaloob upang ipahayag sa amin na kami ay mahal ng aming Diyos. O dakilang Diyos, salamat po sa aming Panginoong Hesus na namatay upang kami tubusin sa bundok ng Kalbaryo. Hindi lamang kami tinutubos ng aming Panginoon sa aming mga kasalanan, kundi pa naman pinagkakaroon

0: si Jesus sa mundo dahil mahal tayo ng Diyos. Dumating siya hindi lamang upang turuan tayo kung paano mamuhay, kundi upang iligtas tayo, baguhin tayo at ibalik tayo sa Ama. Sa pinakasimpleng paraan po, Jesus came because God wanted us back. Napakaganda pong pangako nito, mga kaibigan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Magandang umaga po ang ipinapaabot ng inyo pong lingkod sa bawat isa, opo sa ating lahat, na patuloy na tuwing umaga tayo umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon. Sana po ay nasa mabuting kalagayan, nasa magandang pangangatawan po tayo at nasa isang kaisipan na kung saan handa po muli tayong makinig sa tinig ng banal na Espiritu samantalang tayo po ay ginagabayan sa atin pong pag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon umaga. Kaya nga't samantalang kayo po ay nariyan, tayo pong lahat ay yumuko at sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa buhay, lakas at malusog na pangangatawan ninyong ipinagkaloob. Salamat po Panginoon sapagkat muli po namin itatalaga ang aming sarili sa inyo at uupo sa inyong paanan upang makapakinig muli kami ng pabalita galing sa langit. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang pag-unawa at pagtanggap sa inyong kalooban alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bunga ng banal na Espiritu, ito ho ang palatandaan ng spiritual maturity ng isang sumusunod sa atin pong Panginoon. Kapag sinabing spiritual maturity, hindi po pinag-uusapan dito sa kung gaano na tayo katagal sa pananampalataya. Ang spiritual maturity ay kung gaano kalalim ang ating paglakad araw-araw nakasama ang ating Panginoon. Ang spiritual maturity ay sa kung papaano tayo laging nakikipag-ugnay sa ating Panginoon araw-araw. So yan po ang hangarin at nais makita ng langit sa buhay ng bawat mananampalataya. Alam po ninyo ang bunga ng banal na Espiritu ay kusang lumalabas yan sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya kung lagi po natin papahintulutan ang banal na Espiritu na siyang maghari sa atin pong buhay, na siyang mangasiwa sa atin pong mga lakarin sa buhay at siyang magdirekta sa atin pong buhay. Sa ganyan paraan, ibig sabihin ay ating ipinapasakop ang ating buong-buong buhay sa banal na Espiritu at ang bunga ng pagpapasakop ay nariyan na ang pag-ibig, nariyan na ang kagalakan, nariyan na ang pagtitiis, nariyan na ang kabaitan, nariyan na ang kabutihan, nariyan na ang katapatan, nariyan na ang kaamuan at nariyan na ang pagpipigil. Lahat po ito ay bunga na dapat makita sa isang Kristiyano upang ang atin pong buhay una ay maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Pangalawa, upang ang tao ay mapagpala sa pamamaraan ng atin pong pamumuhay. At ang ikatlo, upang ang tao sa tulong ng banal na Espiritu ay atin din pong maakay sa paanan ng atin pong Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay inilagay ng Panginoon sa iglesia. Yan ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay tinawag na Kristiyano o mananampalataya upang ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay atin pong madala sa kanyang paanan upang sila rin naman ay makaranas ng pagbabagong buhay katulad ng atin pong naranasan. Sang-ayon po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 6, talatang 19 at 20, nais ko pong basahin sa inyo, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies." So narito ho ang banal na Espiritu na siyang atin pong pinahintulutan na maghari sa ating buhay ang siyang umakay sa atin sa paanan ng Panginoon para lubos po natin ipasakop ang ating sarili, tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas at tayo ay puupang maging anak na lalaki at babae ng Panginoon na binago dahilan sa kanyang dugo, na binili dahilan sa kanyang dugo. Ganyan kakahalaga, kaibigan, kapatid, sa harapan ng atin pong Panginoon. Ang atin pong halaga ay walang iba kundi ang dugo na kanyang ibinigay para lamang tayo ay mapatawad mula sa atin pong mga kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Purihin ang ating Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu sa kanyang udyok tayo ay tumugon para ating isuko ang ating sarili sa Panginoon, linisin tayo, patawarin tayo at tanggapin tayo bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Sa aklat po ng 1 Corinto din, Kapitulo 12, Talatang 13, ang binabanggit po ay ganito, "For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given to the one Spirit to drink." Ibig sabihin ay tayong lahat ay bininyagan sa pangalan ng banal na Espiritu upang maging kaanib sa isang katawan, isang pamilya na walang iba kundi ang iglesia. Ang iglesia ang katawan at ang Panginoon ang ulo nito. Kaya nga't sa pamagitan po ng isang Espiritu, tayong lahat ay nangabautismuhan sa isang katawan. Ang isang tao kapag siya ay tumanggap sa Panginoon, siya ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Efeso 4, talatang 30, binabanggit po diyan na sa magitan ng Espiritu, tayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang nagpapahinog sa atin pong buhay at ang banal na Espiritu ang siyang nagtatatak ng katotohanan sa atin pong pananampalataya, sa atin pong buhay upang mahanda tayo anumang oras na dumating ang Panginoon. Mahanda tayo sa araw ng pagtubos na walang iba kundi ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang bunga ng banal na Espiritu sa atin ay magiging normal na karanasan ng isang Kristiyano, isang mananampalataya o isang kaanib ng iglesia kapag lagi po natin pinapahintulutan ang banal na Espiritu na siyang maghari sa atin pong buhay. Alam po ninyo, madalas kong gamitin yung salitang pinapahintulutan. Bagaman gusto ng banal na Espiritu na siyang manahan sa ating puso, subalit kung ayaw po natin siyang papasukin at pahintulutan, ay hindi rin po manghihimasok ang banal na Espiritu. Subalit tayo bilang mga mananampalataya, bagaman totoo na tayo ay sinasabi natin sumusunod sa Panginoon, tayo ay kaanib ng tunay na iglesia, subalit nalulungkot tayo sapagkat maraming mga kaanib ng iglesia and yet ang nangyayari ay sila ang nasusunod, hindi yung udyok ng banal na Espiritu na dapat ang tao ay walang gawin kung hindi tumugon lamang sa udyok ng banal na Espiritu sa atin. Sa ganyan paraan, makikita po natin na ang bunga ng banal na Espiritu na atin pong tinatalakay ay magiging hitik sa paningin ng maraming mga tao. Ang mga bungang ito ay hindi lamang maganda sa kanilang mga paningin, kundi bunga na gustong-gusto nilang tikman sapagkat sa oras na kanilang natikman o naranasan, sila rin ay makakatikim ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Yan ay walang iba kundi ang pagbabago ng isang taong makasalanan na tinubos ng biyaya ng Panginoon mula sa isang madilim na nakaraan o buhay sa isang buhay na merong pag-asa at merong tanglaw ng katotohanan. Purihin ang atin pong Panginoon. Ang pagiging maamo, ito ho ay bunga ng banal na espiritu. Ang kaamuan ay ang pagiging mapagtiis, mapagpasensya at maamong disposisyon ng isang tao. Ang pagiging maamo ay ang mapagpakumbabang pagpapasakop lagi sa kalooban ng ating Panginoon. Ulitin ko po para lubos po natin maintindihan. Ang bunga ng banal na espiritu na walang iba kundi ang kaamuan ay ang mapagpakumbabang pagpapasakop sa pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kapag ito ang nais ng Panginoon, susunod tayo. Pag sinabi niyang kanan, kanan tayo. Pag sinabi niyang kaliwa, kaliwa tayo. Pag sinabi niyang tuwid, tuwid ang ating dan. Pag sinabing ibigay, ibigay natin. Pag sinabing ibalik, ibalik natin. At kapag atin pong sinusunod ang kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay, meaning to say, pinamumugaran ng banal na espiritu ang ating puso. Pinapahintulutan natin siya na maging kalakasan, kapangyarihan sa atin pong buhay upang tayo ay makasunod sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat mananampalataya. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Talatang 21, ang sabi ay, "Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can what? Save you." Ang ibig sabihin, ayan ho, atin pong aalisin ang lahat ng mga balakid sa atin pong buhay, ang mga masasamang bagay, pag-iisip na kung saan ay nangyayari sa atin pong kapaligiran. Ang alok ng sanlabutan ay ganun na lamang po sa mga mananampalataya. Subaklit, ang sabi po ng talata, kung atin lamang pong tatanggapin na may pagpapakumbaba, kaamuan sa atin pong puso, ang salita na naitanim sa atin, ito ang magliligtas sa atin. Kaibigan, matagal nang nakatanim ang salita ng Diyos sa iyong buhay, subalit hindi mo lang pinapansin. Matagal nang nariyan sa iyong puso ang katotohanan, subalit binabaliwala mo lamang. Subalit kung atin pong ipapasakop ang ating buong buhay sa salita ng Panginoon na itinanim sa ating puso, ang sabi dito ay, which will save you, na siyang magliligtas po sa atin. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na meron pong kapakumbabaan. Pagpapakumbaba sa pagtanggap sa kung ano ang nais ng Panginoon na sabihin po sa atin. Nais kong sabihin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, ang pagpapakumbaba is the absence of pride. Ang kapag tayo ay may pagpapakumbaba o di kaya kaamuan sa atin pong puso at sa atin pong buhay, ibig sabihin walang anumang bahid ng pagmamataas, walang anumang bahid na lagi natin itinataas ang ating sarili. Ako ang nagpagawa ng kapilya, ako ang tumulong sa kanila, ako ang nagpaaral sa kanila. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, kung ang kaamuan, ang bunga ng banal na espiritu sa atin pong buhay, hindi dapat maririnig sa atin yung salitang ay, dahil ang ay kapahayagan na ating itinataas ang ating sarili. Bagkus ibaba natin ang ating sarili at itaas natin ang Panginoon, yan ay kapahayagan na ang iyong buhay ay pinamumugaran ng Espiritu, ang iyong buhay ay pinahintulutan mo ang kapangyarihan ng Espiritu na siyang maghari sa iyo. Humility again is the absence of pride. Ito ho ay kabaliktaran ng ano ho? Panghihimagsik. Maaring iniisip po ninyo ang panghihimagsik sa Panginoon ay lalaban tayo, galit tayo sa Kanya. No! Hindi man tayo lumalaban, hindi man tayo galit, subalit kapag wala tayong oras na inilalaan sa Panginoon, dahil nauubos ang ating oras sa ating pang personal na kagustuhan, nauubos ang ating mga oras sa ating posisyon, sa ating ambisyon, sa ating hanap buhay, sa iba pang mga bagay, ito ho ay kapahayagan na tayo ay nabubuhay, nataliwas sa nais makita ng Panginoon. Sa atin, yan ay walang iba kundi ang pagpapahintulot sa banal na Espiritu na siyang maghari at mga siwa sa atin pong buhay. Ang pagtanggap sa salita ng Panginoon sa ating buhay at sa ating puso ay ang pagtugon sa kanyang panawagan na dapat ay lagi tayong merong oras sa pag-upo sa paanan ng Panginoon. Kumusta ka kaibigan? Kumusta ka kapatid? Natatapos ba ang 24 hours? Natatapos ba ang 7 araw sa loob na 1 linggo na niminsan ay hindi natin nabuksan ang Biblia? Na niminsan kung tayo man ay nanalangin, nagmamadali tayo? Na niminsan ay hindi man lang tayo naging buhay na saksi o di kaya patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon sa ibang mga tao? Kapag tinanggap natin na may pagpapakumbaba, ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, bibigyan natin siya ng oras, araw-araw, hindi lamang once a week, hindi lamang once a month, hindi lamang sa tuwing dumarating ang ating birthday, o di kaya special na occasion sa atin pong buhay. Meaning to say, we've got to sit down at the foot of Jesus every day, regularly. Sa ganitong paraan ay atin pong pinapahintulutan ang banal na Espiritu na siyang mga siwa sa atin pong buhay. Hindi lamang po yun. Maliban sa tayo ay nagbabasa ng Biblia, pag meron pong nagsesermon, mga kapatid, bagaman alam nyo na yung kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo ng mataman dahil ang Panginoon ay meron pong i-inject doon sa nangangaral na yan na mga salita na siyang bago sa inyong pandinig na inyong kapupulutan ng aral at sigla at hamon sa inyong buhay bilang mananampalataya. Huwag po nating isipin ay kumot mas mahusay tayo sa nagsasalita, kumot mas alam natin ang Biblia kaysa sa kanya ay parang binabaliwala na lang po natin. Huwag, mga minamahal ko mga kapatid, dahil kahit sino man yan na nakatayo sa pulpito ay kakasangkapanin ng Panginoon, meron siyang dalang mensahe para sa kanya, para sa iyo, kung ikaw man ay nagmamata sa iyong sarili, na alam mo lahat ang kanyang sinasabi. Huwag nawang makita sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, ang ganong klaseng puso, kundi ang pagpapasakop at pagsuko ng ating buong-buong sarili sa pangangasiwa ng Espiritu sa atin. Papakinggan natin lahat mga kapatid sapagkat meron pong mensahe ang inilaan ng langit para sa bawat isa sa atin. Isipin po natin na parabagang tayo ay mga bata na sa tuwing tayo ay nakikinig sa mga sinasabi ng mga matatanda sa atin ay laging meron pong bago. Katulad din po ng Panginoon na ang kanyang katapatan, ang kanyang salita ay sariwa at bago tuwing umaga na kinagigiliwan nating pakinggan, na kinagigiliwan nating basahin sapagkat ang sabi ay laging bago ang kanyang katapatan sa atin. Yan ang diwa ng atin pong pag-aaral na dapat makita sa atin ang isang espiritu ng bata na handang laging tumanggap ng mga bagong bagay sa kanyang buhay. There is that what we call the eagerness to do the will of God whatever the cost. Ang total concentration of what God has to say sa atin pong mga kapatid, ang ibig sabihin ay pagpapalayas natin ng makalaman na Espiritu at pagtanggap, pag-welcome naman natin sa katotohanan ng salita ng atin pong Panginoon. Ayon po sa aklat ng mga Numbers, Kapitulo 12, Talatang 3, na kung saan binabanggit po diyan si Moses. Si Moses ay kilala po natin na siya ang maamong tao na isinilang sa ibabaw ng lupa. Of course, maliban sa atin pong Panginoon. Talatang 3, Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Kita po ninyo mga kapatid, very surprising ang kanyang buhay, ang kanyang patotoo. Bakit po siya tinawag the humblest man, the meekest man ever was born on earth? Simply because meron siyang kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Hindi po kusang lumabas yung kapakumbabaan, yung pagiging maamo ni Moses, mga kapatid. It is simply because ang banal na espiritu ang kanyang sinusundan. Ang banal na espiritu ang direksyon ng kanyang buhay at wala ng iba. Siya yung lalaking humarap kay Pharaoh. Siya yung lalaking naglabas ng bansang Israel mula sa pagkalipin. Siya yung lalaking nakasama ng bayan ng Israel sa ilang. At siya rin yung lalaking ginamit ng Panginoon para maging leader at akayin ang bayang Israel patungo doon sa lupang pangako. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, are you confused about what makes a leader like you and me? Tayo ba'y naguguluhan sa kung ano ang dapat makita sa atin bilang mga itinalagang leader ng atin pong Panginoon? Sana'y huwag nating kasangkapanin ang ating posisyon para tayo magmatas. Sana'y huwag nating kasangkapanin ang panandaliang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagkus gamitin natin para ang iglesia ng Diyos ay aking maakay sa kapakumbabaan ng buhay, maakay natin sa malapit na relasyon sa atin pong Panginoon. Katulad ni Moses, he was not so dynamic, my dear friends. Hindi siya isang diktador na leader. Subalit nakita sa kanya ang pagiging maamo, pagiging mapagpakumbaba na ito ho ay mas mahalaga sa lahat ng credential na meron ang tao sa ibabaw ng lupa. Ang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa atin pong public relation. Ang atin po bang pride, pagmamataas, ang siyang pumipigil sa atin upang tayo ay hindi makapamuhay, makapanguna sa bayan ng Diyos ng nararapat. Kaibigan, kapatid, kung meron man tayong katulad ng ganitong uri at ugali sa atin pong buhay, bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Isuko ang ating buong-buong buhay at hilingin na pagkalooban tayo ng isang pusong katulad ni Moses, isang puso katulad ng ating Panginoon, isang puso katulad ni Haring David, a man after God's own heart, na yan ang nais makita ng Panginoon. Oh, napakaganda ang panalangin ni Haring David. Ang kanyang pakiusap sa Diyos, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Purihin at salamat sa pangalan ng atin pong Panginoon. Mateo, Kapitulo 11, Talatang 29, ang sabi po ng talata, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So narito ang Panginoon, mga kapatid, na meron siyang maamo, mapagpakumbabang puso, na ang sabi po dito ay makakasumpong tayo ng kahipahingahan, kalwanan ng buhay, kung tayo lamang ay laging magpapasakop sa atin pong Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos ayon sa 1:29 na naging na naging sacrifice, naging offering para lamang sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng tao, para sa iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan. Siya ang kordero na inialay para sa atin mga kasalanan. Siya ang korderong hindi tumanggi na siya'y ipako doon sa krus, bagkus ang sabi po niya sa Lucas 22, talatang 40, Not my will, but your will be done. Purihin ang pangalan ng Panginoon, na siya ang tanging ehemplo ng kaamuan na dapat makita sa buhay ng bawat tagasunod ng Panginoon, na dapat makita sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay ng bawat mananampalataya, opo, sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, na sila ang nag-aangkin na tunay na iglesia sa huling kapanahunan na ililigtas ng atin pong Panginoon. Kaibigan, kapatid, ikaw ba yung taong laging nagdi-demand ng iyong sariling gusto? Ikaw ba yung taong mahirap pakitunguhan ng iyong kapitbahay, ng iyong mga kaibigan, maging ng mga kaanib sa loob ng iglesia? Ikaw ba yung taong nagagalit kapag hindi napapangyari ang iyong gusto? Kaibigan, kapatid, may mensahe ang Panginoon sa iyo, at ang mensahe niyan ay walang iba kundi isuko mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Pangasiwaan niya ang direksyon ng iyong buhay, at isang araw makikita mo ang bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Yan ay walang iba kundi ang kamuan, kapakumbabaan, na ito ang likas ng Panginoon na dapat makita sa iyo at sa akin, upang ang ating buhay ay maging daluyan ng pagpapala at kaligtasan ng marami sa kanyang kaharian. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sapagkat ang mensahe na amin pong narinig ay mensahe na nakalaan para sa bawat isa sa amin. Kaya nga, tulungan po ninyo kami, Panginoon, na laging aming buksan ang aming mga puso at pahintulutan ang banal na Espiritu na siyang manguna, mangasiwa at magdirekta ng aming buhay, upang makita sa amin ang bunga ng kapakumbabaan, kaamuan, likas ng aming Panginoon, upang ang mga taong nasa kadiliman ay makasumpong ng tanglaw ng katotohanan, upang sila rin naman ay maligtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.